0: pahayag. Kabilang ang mga post na inatala gamit ang mga dummy account. Nagpaalala rin ang alkalde sa publiko na maging maingat sa pag-post sa social media ng mga bagay na nakasira sa pangalan, pamilya at pagkatao ng sinuman. Dahil kakibat nito ang pananagutang legal. Aglo nagsugat ka ra, doon ako ba't balita, ba, akong gid niya kilaga. Ha? Dati ko gid niya kaibahan dahi mo eh. Pwede ka na nagbase. Ha? Rong balita ni Toto George, sa gin balita matsang ka FM station, hay saga agagi. Ngani nagumpisa sa saga, ay natapos sa saga. O para sa binipisyo at taganyo Washington ay ginaayogid. Nga kung pwede pabatit uman para sa kaklaruhan itam mga hindi pagid na klaruhan aga nadudungman pa hararong pagpahayag ni Mayor Simonet Francisco.
1: Sa lahat ng aking minamahal na kababayan sa New Washington at sa buong Aklan, aking napanood at tinatanggap ang formal na paghingi at ng paumanhin ni Kagawad Ninyo Nadura ay sinapubliko kahapon, August 5, 2026. Hindi ko tinatanggi na bilang isang ina, asawa at lingkod bayan, labis ako nasaktan sa mga kasinungalingan, pamamahiya at paninira sa Facebook sa pamamagitan ng dummy account na Flor de la Cruz, Simonet Manacau Steel Fence, Barbecue Ray Imbang, Jake Dizon, at marami pang ibang dummy account na ginamit upang ako at ang aking buong pamilya at ang mga taong malapit sa akin ay saktan, kutyain, pahiyain at kondenahin sa social media. Ang mga walang basihan at malisyosong public post ay hindi lamang tumama sa akin. Nandulot din ito ng isang matinding sakit at kahihiyan sa aking asawa, sa aking mga anak at na noong mga panahong iyon ay mga minor de edad pa at sa aming buong pamilya. Nangyari ito, ang lahat ng ito, nung ako ay kasalukuyang nalulungkot sa aking pagkatalo noong 2022, nagluluksa sa pagpanaw ng aking mahal na ina na si Shirley Peralta, habang ako ay nagpapagamot ng aking ama na si dating Mayor Edmond Peralta na noon ay may malubhang sakit na cancer. Isa itong napakadilim na yugto ng buhay ng aking pamilya. Isang panahon, tunay kong naranasan kung ano ang pakiramdam ng isang taong walang humpay na sinisipa habang lugmok na lugmok sa pagkakadapa. Subalit ang lahat ng sugat, bigat, kahihiyan, pagkundina at iba pang pasakit na idinulot sa aking asawa at sa aking mga anak ay tahimik naming tinanggap at hinarap. Ngayon, natapos kong pagdaanan at malampasan ang mga pagsubok na natili akong naniniwala na walang sugat na hindi kayang hilumin ang katotohanan, pagpapakumbaba, taos-pusong pangtanggap sa pagkakamali, pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Bilang halal na opisyal at ina ng bayan ng New Washington, naniniwala ako na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kakayanang manindigan, kundi maging sa tapang na aminin ang pagkakamali at paghingi ng kapatawaran. Ang pag-amin ni Kagawad Ninyo Nadura sa pagkukulang at paghingi ng paumanhin ay mahalagang hakbang tungo sa pananagutan, paghilom at pagbabago. With this, I chose to leave the pain behind, accept the apology, and move forward. Kasama ang aking asawa na si Attorney Omar B. Francisco at ang aking tatlong anak, si Simon Sean and Basti, at ang aming buong pamilya, tinatanggap ko ang paghingi ng tawad ni Kagawad Ninyo Nadura. Pinipili ko magpatawad, hindi dahil madaling kalimutan ang sakit, kundi dahil mas nais kong pairalin ang kabutihan kaysa sa galit, kapayapaan kaysa sa sama ng loob, pagkakaisa kaysa sa paghiganti. Umaasa ako na ang pangyayaring ito ay magsilbing paalala sa ating lahat na ang kalayaan sa pagpapahayag o freedom of expression ay hindi absolute, lalo na sa social media. Ito po ay may kaakibat na pananagutan. Naway magsilbi rin itong aral na ang social media ay hindi dapat gawing sandata upang sirain ang pangalan ng pamilya o pagkatao ng sino man. Ang bawat salitang ating inilalathala ay may tunay na epekto sa buhay ng mga tao at ng kanilang pamilya. Para sa akin, mas mahalaga ang patuloy na paglilingkod sa ating mga kababayan kaysa manitili sa sigalot ng nakaraan. Marami pa po tayong kailangang gawin para sa ating bayan at doon ko nais ituon ang aking panahon, atensyon at kakayahan, lalo na ang paglilingkod sa bayan. Sa lahat ng patuloy na sumusuporta, nananalangin at naniniwala sa amin, taos puso kaming nagpapasalamat. Ang inyong tiwala ang lalo pang nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang isang pamahalaang may integridad, malasakit at tunay na serbisyo sa tao.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dator ng pahayag banwa ni Mayor Simonet Peralta Francisco nga unang ginapabati ag nabatian nga ni iya sa Radyo Todo. So klaro entrada pa yung kong mensahe alkalde nga gidabato narong pagpangayot ta pasensya, public apology ni kagawad ninyo na dura. Pagdumdum ko kani tapos yun da eh. Ha? Kala ko tapos na to. O bakit nabuhay na naman? Di saya gin man birong pagplasat balita. Entrada pa ambi ko balita ay hindi tinanggap. Within to tani fact, tinanggap nga base sa official statement ni Mayor Simonet Francisco. Hopefully klaro na rong tanan ha, mga taga New Washington. Kabay pang klaro no na ang tanan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: 9 minutos nagtaliwan sa oras ng alas 8. Hawan-hawanan tin mensahe. Ay, nagapagang gutok kun. Ma'am Gima Tolentino, good morning kay Bungson nyo. O, good morning ko no sa mga taga Ganson. Hamindan Capiz. Kay Kagawad Irene Silva Gonzalez. Good morning, Katulong Jet. Agsasitio Pigado. Bakausor, great ko't happy birthday kay ex-barangay Tanod Betty Ismael Oreta Alimoren. Aling kay Kagawad Irene Silva Gonzalez. Ag-speaking it birthday. Thank you gid sa invitasyon ag sa kanamiton nga pagkaon ag may libre pa nga butterfly koi. Thank you gid Toto Joel Juliano. Chief Engineer Joel Juliano ag thank you man sa nag-birthday kabi'e. Kahapon. Sana nga golden birthday kay Lovel Hipte Juliano. Juliano. Happy happy birthday gid. Aga thank you gid kabi'e. Thank you gid Toto Joel ha, sa butterfly koi.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kumaon yun ako. Kumaon yun kami. May padaga pakakon nga butterfly koi. O, ato na. Nagagangoy-gangoy na. Ang nagagupad-yupad sa lagun ang butterfly koi.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Johnny De La Cruz, good morning everyone kuno na sa Libakaw Public Market. Good morning man, happy Monday. Aga blessed Monday. Enjoy your day man. Toto Roger Lucero Nagales. Aguna sa opisina ita Barangay Affairs. Bisan niya tapias na official doon opisina at Barangay Affairs matsa bukas na gihapon. Di ba nga Toto Roger, ang opisina at Barangay Affairs bukas gihapon bisan holiday makaron?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Mr. Victor de Tonga, una sa laging banwa sa naman siya. Kay Ernie Salvador, good morning man. Good morning, Katodong Jet. Lord, this month is about to end. Last day makaroon ita August eh. And we thank you for everything, for this life, for all the blessings, and for everything. May you continue to bless us with your love. Guide us always, Lord. We believe in your wisdom. Amen. Thank you, Ed, ng Rolin Goyo. Tabura kayo nung Noel. Una sa istansya, among neighbor. Kay Manog Kagawa, dita Mabilo Kalibo, Don Cipriano. Thank God for another day. Good morning, Jet. Good morning, Sitio Altamar, Briones. Aga Carpio Family. Shout out sa Salvador daw, Agnacion Family. From Ernie Salvador, Yasa Kalibo. Kay Dr. Jones, it's double pay today. Oy, regular nga kwan eh. Holiday. Dr. Jones. Kay Toto Judatan Benedicto, shout out ko ang tag-iyait apartment. Si Uncle John Billiones, Sandagaw, Mabaskog, Inglimog, yeah. Katulong Jet, God bless you. Thank you, God, kay Jonathan Benedicto, aga kay Mr. John Billiones, una Sandagaw. Speaking it na Dagaw, o taga-Dagaw man na. Madam Rosie Isog, una Sandagaw. Good morning, God. Doon nagpamati makaroon kay Toto J. Dristar, ag kay Kapitana Juliet Onyet, Tolentino Melgarejo, Kalimpyo-limpyo ang Dagaw, Kosabado. Agos kasi kagum na. Sige gihapon dong pag-clearing at ang Dagaw. O nagpa-GT port kami, mag-aalas 5:30 na Jan Albert. Amat-amat at duwom kalibutan. Una gihapon sa karsada. Ha? Rong mga barangay officials, ag mga barangay employees at ang Dagaw, sige gihapon clearing operation.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Congrats kita, Barangay Andagaw. Kay Benji Antaran Ikagoy, Salapnag Banga. Good morning man, Tres Hermanos. Amigo, eleksyon fever na. Masagid-agid kong eleksyon dong topiko. Makagwapo, Tori, bagsik ni Juan. Pasok! Happy and blessed Monday man, Engineer Bernardo Biray Moises. Kay Reynold Rizos, good morning Jet. Patamyo si Papa Dudoy Pilisardo. Ginagapamatigin si mong program sa Rizos Family sa Candelaria, New Washington. Makabalik takon-takuna sa clan. Agali? Sindong hiring? Toto Arbe. Sa Dumaguita Port, di ako sigurado kung may hiring sa net security sa Dumaguit Port. Ikotana ko galing. Ikotana ko galing, Toto Arbe. Kay Madam Haina Merced, good morning, Gid. Blessed Monday. Kay Ma'am Vanessa Rumi, good morning. Jojo Hopanda, happy Monday. Nay Patring ng Nansigo sa Ganang Josephine de la Cruz, una sa Tinigaw, agay ng Lilian Sablaon. Ag sa mga taga Burwanga na, kay Jake ag Lucas Kryl Rupa. Medman nga pagpamati. Kay Sir Mario Torreya, happy monitoring una sa San Francisco, California. Happy Sunday. Sunday po yung una eh. Monday sa Pilipinas, Sunday po yung sa San Francisco, California.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Sa mahugod, wat kontra pa? Wag yapo dinabati-bati. Gabat sa wa, sigurot kontra na imaw. Kapitana Lourdes Nini Pero Torres Itinigaw, agay dating Kapitan Toto Lando nga nagapamati makaron. Kay Toto Rodin Pilayo Siani, good morning gino na sa Malay. Kay Kagawad Tubi Kennedy de la Cruz Ablaon itistansya. Tres Hermanos, makagwapo and may special mention ni DJ Bronos Itaklan News Channel na invite yung kita igto magdinas kay makagwapo. intra ko na kamo igto, makagwapo, Tres Hermanos. Kaibahan nyo si Juan Arbitore. Ikaw, bagsik ni Juan, basi gusto mag-intra man igto. Intra ka lang man igto. Good morning, Jet. Agsatanan ng Aktoda members, Aktoda Consumers Cooperative. Wa't opisina, tambay na naman mga drivers. Ayo, pag walang opisina, sangkiri pasahero, kabuabo pang kolorom. Di ba ga? Will Andrade Tambong

0: Puda. Ha? San bilog ba ng kato? Kaputuda. Federation na birayon doon. Kaputuda. Ha? Poblasyon. O Kaputuda nga ron. Kalibo Poblasyon Tricycle Operators and Drivers Association. Ag naga butang manituda per barangay. So, Kaputuda ag 15 nga mga barangay. Ha? Nga tuda. Tapos, daya nga rang 16 barangay, nagtuko dita federation, so sandatanan sa idao mita payong it federation. Mauro niya taka to. What sangag? What problema? Di makaroon nung Kaputuda, ginasinangagan, nungagan nga Kaputuda, daywang paksyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diyos miyos. Karon balikan ko rong mga tuda nga rakapingid ka po tuda. Good morning, Johnny Boy sa minyo. Do Presidente Actuda. Good morning, Jet. Nag-greet ko si Noel Montano Bermijo. Una sa Bacau Norte. Nga nagapamati kimo makaron. Thank you, kid. Sir Noel Bermijo. Sa pamilya Bermijo aga Montano. Mayad nga gahon. Ag sa tanang akanong kapagamati. Pag-greet man, it good morning kay former SB member Buenjoy Prince. Kay kagawad to be Ariel Fernandez aga Kennedy Sablaon. It istansya. Kay Reyes M. Jury, good morning todo radyo. Good morning man. Igbata, Reyes M. Jury. Mas magsikat ka pa, makagwapo. Welcome kita sa mga radio station, makagwapo. Ayos. Ay, intra man ka mo ito. Ha? Intra man ka mo kanda. Para magnami man sa daig to. Wotat pagkaperde kay Mayor Simonet. Mga nagakontra ka na pareho kay Sara Duterte. Paninira nanda ka. kay dating kapitan, agmanog kapitan ita Poblasyon Makato. Kay dating kapitan Eufemio Tim de la Sena. Good morning, Git Kap. Kay SB Nini Narly, Permalino de la Sena. Auntie Dailin Ong de Bilipi, good morning. Have a safe Monday man, una sa libtong. Masadya gid jet kong madayon ng BSK. Mat sa madayon gid. Abok kwarta karat mga tao para sa opening salbo. Timing gid. Opening salbo, eksakto gid. Ha? Ay November 2, eleksyon. November 3, opening salbo, itatiyatihan. Sayad na ka mo karun kung sin mahalin nung kwarta ay November 2 election, alam na ninyo. So, paldo! Ngani pag-tres ka ra, babaha ng alak!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
0: Kay nung Jex, kwati Terrazona, una sa Olbuswang. Good morning nung Jex. Kay ng Josephine Tolentino. Good morning, klaro nga ni, kinugabo pa. Shout out kay Mayor Simonet, my respect and salute. Hagong ang permijet, thanks and God bless. Oo nga ni, ako na naman tanatabo nga, nagbubalita, matasandag. Problema, pero balita, saga. Saga. Entrada pa gang, saga. Rong source it balita, saga. Nga ni, rong nag-deliver it balita, saga. Kung niya, taka mo nagpamati sa Radyo Tulo dyan, Albert, wagid ka mo kontat pagsaga sa isyong arat ni Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Tulo.
0: Ay, exclusive na to. Tulo dyan, pwedeng panawan niya sa naluok kung pwede parundar o mga barangay Tanod. Nag-atake yun man doon mga manakaw iya. Halin kay Berto Tan. O Kap Bautista, Kap Al. O, basi ka pa, Matis, Kapitan Al. Ro mga kawatan ko, no, nag-atake man sa naluok. O kung pwede ko, no, magrurunda na yung mga barangay Tanod, visibility ba, nga ginatawag. Good nga, kung may mga planong magain do mga kawatan nga ra, mapunggan naton. Siyempre, may presensya. Kapin kung may presensya at polis, ginalibot-libot at mga patrol nga rat naton nga PNP kalibo. Plus may nagarundang tanod, ma-preempt natun yung mga nagaplanot magain. Bakod may hambawunon, Mr. Berto Tan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Para mapunggan niya kung may magain nga plano. ay bangod ko

0: kung krisis ng pagpangabuhi makaroon, Royba, bisan hindi tama, ay hinugurat iba ang datang takawon.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na! Radyo, radyo, todo!
0: Dahil ito dapat doon mga kwan, krimen nga taasan tarong sentensya dyan, Albert. Aray yung mga panakaw, hinuguran mo, di ba dyan, Albert? Kinugasan mo, dugo at pawis, pagkatapos takawon nanda. Mga karnaping, ara, inutang mo yung motor, tapos ginahinugugan mo, agandat ang takawon. Aray nga mga panakaw, ara, dapat dahil taasan doon sentensya. Dapat yun ay mga firing squad na kara. Galing what did penalty sa Pilipinas, maki gumandot ng simbahan na yun.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na! Radyo, radyo!
0: Dali lang abaw sa kabo-abo man. Isa-isa lang may ng kalaban, hindi natin kakayanin ng isang pasada lang. Or masunod yung bats, pagkatapos siya man kara. Alas 8.23, hatod kinyo Ginebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo cup
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Digon Funeral is now in Makatoklan, corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Peel and Win Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: DGX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DGX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Mag DGX 500.
3: Araw-araw, bibili sa mga butik.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Von Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
8: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas,
6: at gaganda ka pa.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagin ka manipaton, gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio!
12: Yung may Visio!
11: Ang Visio!
12: Yung may D3!
11: Matatas mga butika.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow!
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo?
19: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Walang todo, komentaryo.
21: Todo, komentaryo. 88.5 FM.
20: Radyo, radyo, todo.
22: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 8.38 na.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
21: 88.5 FM.
20: Radyo, radyo, todo.
22: Bago kita malipat, happy birthday gid kay Ma'am Melvin Indelible. Rong school principal ita Christ the King School nga nag-celebrate ko ng birthday today. Happy birthday gid Ma'am Melvin Indelible. Happy birthday man kay Chi-Chi, Cherimay Mendoza Malapad, nga nag-celebrate man ko ng birthday today. Una, sa Kalibo Public Market, na siguro yung mamakaroon. Base nag-abaligya, patagi hapon, samtang nag-celebrate ko ng birthday. Happy birthday, Chi, kay Cherimay Malapad, Mendoza Malapad.
20: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
22: Kay Pastor Roland Tibulan, thank you good Pastor sa kanamiton nga mensahe. Arong atong pagkaunit kagag at salamat gid. Mayad nga pagpamati sa Caloocan City kay Nini Bibing Leilani Valdez at kay Mr. Albert Valdez nga nagapamati makaron. O nagapamati ina kagali sa Caloocan makaron chip ako na Jel. Galing ka una. Happy monitoring kid kay chip ako na Jel Subiaga. Kay ng Bibing Sobiaga Valdez kay Mr. na Albert Valdez sa Caloocan City nga naga pamati makaron.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
22: Ano ni? Inugan comment section it mga DDS strong posit pag-endorso kay Senador Risa. Ike, konta suportahan nyo lang dahil akanon si Risa. Tama! Bugay na itong akanon kung may presidenteng itnasyon nga halin sa aklan. Oh, aklanon gid. Tama kabagsik ni Juan. Wa ka mo na ila nga may akanon? Ha? Nga maging presidente Pilipinas? My goodness!
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
22: Agon may nag-endorso mata kay Riz Antiveros nga kanon, respetoha ta ninyo. Ha? Anda tingin na endorso si Riz Antiveros, respetoha ta ninyo.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
22: Abay ni bagsik ni Juan, condolence ko no sa pamilya ni Gerald Roldan. Imorahay kilaga kay Pitix Aklan nga vlogger content creator nga kanon. Atong na disgrasya ba sa may part ita tangalan? Eksakto no? Sa may Pudyot kahapon nga binawian tangani ko nang mga kinabuhi magpagatapos dong natabo nga insidente mga kasimanwa. Masubo nga balita. Good day, Jet. Pahotik man kakon kung sinurong makontra kay Juris. Have a blessed day. Ihotik ko galing mo kung makita kitang daywa.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
22: Pero sigurado 100% may mabunggo gid kay Mayor Juris Ocros sa 2028 election. Sure ball, 100%. Preparado na nga ni Kuno, ha? May pundo na, preparado gid, ha? As in preparado gid. Gahipo siyang sa makaron ay mabuhay pa man dong 2028.
20: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, Radyo Todo.
22: Tapos na. Gingreet ko na si kumari mong Maria Lubigrina Lobel Rasgo Hipti Holiano nga nag-birthday kahapon. Kabiiroan ng birthday party nga kanamiton gidoan nga buhok gold nga gold gid kaparehot anang edad gold golden. Oh sixing sixipin mo kabi eh kagwapagwapa gid mo kabi eh. Happy birthday gid belated nini Lubigrina Lobel Rasgo Hipti Holiano nga nag-birthday kabi. Abay ko nga ni may padaga pa eh. Bukod at padaga nga pinutos nga pagkaon ha. Pinadaghan pa ko ita kanamiton nga butterfly koy nga isda. Ha? Thank you kid. Mag-asawang nag-birthday kabi eh. Maria Lubigrina Lobel Hipti Holiano ag Toto Joel Holiano.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
22: Okay. Sige. Ay, get well soon. Hopefully, makarecover ka ng baby. Chowa, nagkakinangan. Ibit ambulansya sa naro. Galing, hey, what response sabi si Mayor Juris? Masako siguro. Kaya, rupamilya, ito na lang nangayot ta ayuda sa numan siya. Kay Mayor Ogi Inero na lang. Ha? Naghugamit ta ambula. Iya man lang sa Kalibo gina-transfer halin sa Asia Pacific pagto sa Provincial Hospital. Ugaling what response sa ito nga LGU. Arong nag-ayuda na lang si Mayor Ogi Inero naman siya.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
22: Kabay pang hindi niyo pagbalibaran, ha? Provincial Hospital, ay bati ko daw, pirming nagabalibad wato niya Provincial Hospital sa mga pasyente ginadagauna, pirmi ko nung, what sugod? Kapin gidong mga private at semi-private? Pero kunin mong linglingon, may bakante man. Pero kunin mong pangutano nuna, pirming what bakante? Ano ba ginareserba ba ninyo ron? Yung mga private room at semi-private room una? Dr. Bong, Kabay pang di nyo pagbalibar nung pasyente nga ra, ha?
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
22: Ay, matsaha dagang una ra, ginbalibaran nyo. Dinaga sa Asia Pacific. Ang ginabalik una sa provincial. Diba si balibaran nyo man, nagmahambaw magamo, what bakante?
20: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
22: Wag po, wag po. Ah, wag po, Dr. Bong. Kay Toto Alex sa Carlo Magno nga nagapamati makaron may gipag si Kwan, si Milo. Bago amin nangaga na bigin bunyagan yung Toto Alex eh. Si Das yung tayo makaron. Di dagagahon sa doktor makaron. Ay mat sa bukot manami pamatsyagan ni Das.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
22: Good morning it kay nung binila sir na kay Ma'am Fe una sa Naluok. Good morning man sa Pilipinas. Happy viewing kay Toto Ijo Binji Aranas. Una sa Canada. Agsanang pamilya. O, bilog ka pamilya bini Toto Ijo Binji. Mrs. Nagmangonga sa Canada ta. So, happy monitoring kay dating ex-opposition member kung atong isang unang bayan. O, dating SK Municipal President Ijo Binji Aranas. Nga nakabase uta sa Canada.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Pahirapan daw ang kwarto. Abo kita, guro pasyente. Tawa nga ni. Abo tabi kitang eksperyensya unang puno kuno at bakante. Pero nagabakante man dayon. Ah, kababo kita. Yan ang eksperyensya kita una. Mahambay ka at bakante. Pero isang tawag lang, may bakante gali.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Kaya, hindi kin marikawan, nagadudagi kita sa ato nga ra, provincial hospital. Di ang perming wat bakante-bakante nga ra. Pagkatapos, may bakante malang gali. Ha? Hindi lang isang beses, marami ng beses, ha, Banwa. Kita ka naka sumagang itmaurang ng mga reklamo. Ah, kapilang beses yuta.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Awagin mat bakante ko no, punuan makaron. Pero hindi mo dapat balibaran kung kwarto man ang problema. Ah, edel do pasyente, nagakinangan ita medical kapag tatar, pag binalibaran mo, taibaw tang istorya ron, di ba ga? Kapin pobre, nga nagadangop sa itong provincial hospital, ituro mo ta sa private. Di mong pasyente, ituro mo sa private, nga rong nga chance ang mabuhay, mabahaw, pero mapatay ka man sa bagayran sa hospital bill.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Ay, big to this agrijet. Do respeto, abijet. Huwag ina pangayo, ah. Gabigid kay Reza Ontiveros. Pilang dag unyo ni Mauron nga senador. May mihoras imaw sa taga-Aklan. At huwag kita kasa. Abo ng mga project actually. May mga infrastructure project ang ginpunduhan. Si Senador Reza Ontiveros sa Aklan. Di ko ang mabato-bato pero pangayoon ko, ha. Pangayoon ko. Ha? Pangayoon ko rong alisahan itong mga project ni nga ginpunduhan. Di ang covered court nga raho, itkalibo. Sa bilog sa nagtaot pundo karon si Senador Reza Ontiveros Barakel. Wa kamo kasayod nga mabahurong pundo do nagumpisa it din nga covered court pundo ni Reza Ontiveros Barakel.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Agbilang akanon, ah? Sa bilang akanon lang gid. Wa kini ginaila nga may akanon nga mangin presidente. It Pilipinas, maliban lang kung na bukon kat puro nga kanon.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Sambilog lang sa mga project na ginpunduhan ni Reza Ontiveros Barakel dayang covered court. Abo pa nga mga project, in fairness, kay Senadora Reza Ontiveros, abo ay mga project na ginpunduhan sa Aklan. Huwag kita tistahan pero abot ay tayong nabatian sa kabuhay buhay yun nga pagpuko ng senador. Pangayon tagaling sa nag-organize it Reza na movement.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
22: Para sa inyo kanya binipisyo. Sa binipisyo at mga nagapangutan na kung ano ginda bulig ni Risa Saklan. Good morning, Jet. Sa panahon, nagpang-gobyerno, abi naton makaron. Protektado taro manakaw. Kung sino gaimbestigangot sa panakawan, sana produkpon agaprisuhon. Ano ba sakit ya kabatuoran? Launching Aklan Purisa Atunda. Ah, okay. Awa mata ginpakilaga ang imaw. Actually ito sa launching banwa. Ita Risa na. Ha? Movement. So Risa na movement ha. Wa mata nakabutan nga presidente ko no. Basta Risa na movement. Tibisan hindi naton pag butangan ita poor president. Hay sayid man naton. Kung ano ginadagagana ni Risa Ontiveros Barakil? Saan ba natin nga ginaduso imaw nga maging presidente? First time da nga may ginlunsar nga Risa na movement. Iya sa Aklan, ha? But sa first time ako nakabati nga may Risa na movement, iya sa Aklan. Daya man lang, nag-umpisara. Bangod ko pag-upukit nga nga ni Risa Ontiveros nga sambilog sa na-PP Senate Administration nga ibato sa pagka-presidente sa 2028 presidential election. Sambilog nga gani Risa Ontiveros nga kanon. Nga naibisan nin, hambaon ta what position? Side yung kita kung ano rong tinutuyo, kung sin pagtunan. Kung Risa na movement kara. Daya pagtunda sa pagduso sa presidential bid ni Risa Ontiveros Barakel.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Di ba gato join eh? Ina, manang gihapon pagto ron. Una, manang gihapon pagto. Said, may kamo, may mga politiko abi nga kabuabong binalibad. Indi, indi, uwa, uwa. Sa katapos tapusan, igto manang gali pagto. Ha? Kunta, kunta, may plano malang, amagunyagi. Hindi yun, abo pang arte-arte. Oh, tapos makandidato man ang gali. Paindi-indi pa, makandidato man dahil yun. Tanyo, abo lang napipirdi bagod kong paindi-indi. Tapos makandidato, tagtagabang ang amigo kong ani. Ginaopera ni mo nga magkandidato at mayor. Hindi-indi imaw. Anay taga, may hapili ko tayong majority. Ha? It mga kapitat banga nga isukoy sa pagka-mayor. Mahambay mo, gusto na magkandidato ay papano? Ay maginpilit asa ng iba. Natabogunda kay Espineron, ginaupira ni mo ka to mag-mayor. 17 ka kapitan, dalaga suporta ka na. Hindi-hindi mao. Kita nyo rin, pinili lang si Mayor Noel Boyridison. Tapos kulihin, makandidato man ko na imaw. Ay paano, may commitment yung sanda kay Mayor Boyridison. Kundi, nag-mayor ta si Mayor Noel Boyridison. Ay, dahil sa indi-indi. Ngani kondintrisado ka ba lang? Ayon pa indi-indi.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
22: Pa indi-indi ka pa, ina, malang gihapon do pagtunan karon. Igto sa Risa Ontiveros na movement launching. Ay ito sa nai dating board member Lilian Tirol. Nakita ito ka kong drone eh. Agro nag-delivered mensahe. Kailangan ninyo aton gid nagkakandidato at SB. Huwag pagswerte hala sa 2025 election. Si Attorney Barrios, Ronnie Barrios, nag-deliver ita mensahe at suporta kay Risa Ontiveros. Si Vice Mayor Philip Piero Quimpo, igtuman ko Sabado sa Risa na movement, nag-deliver mat mensahe at suporta kay Risa Ontiveros. Sino parang igto? Mga estudyante, kabaabo to eh.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Karon ko lang galing balikan. Good morning, Jet. God bless you always. Haling kay Ma'am Polly, aga kay Sir Edsabal sa California. Happy monitoring, kid. Wa, ginabuksan dong CR sa kantin sa plaza. Pakikablit lang jet kapendong si Arit PWD Senior inobrat ang bodega. Ipaabot aton sa aton nga munisipyo ra pa. Basi ka pamati aton nga alkalde. Mayor ang CR daw na sa kantin sa plaza. ginobrat ang budiga. My goodness!
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
22: Isa-isa lang ha. May nang kalaban eh. Nang Tina Gumoy Tambong, wapat update ng Tina. Kung makato, ginapangutan na mo, wapat update. Wapat na nag-file kaso kanda eh. Birthday gali ni Ma'am Lobel Juliano. Guwapahon it naman siya. Happy birthday, Ma'am Lobelia. Lobelia gina. Wish more birthday so come and good health. Ingat palagi. See you next year. Kita lang kita ko no sa business mo. Madrop by ko no si Arbitorio na sa imong photography shop. Good morning, Jet. Shout out mo man kami sa Gahilamon sa Guding Ramos Street. Si Feli Pangga, Jocel Mama. Oh, good morning mga katupad. Ani kay Mabil Bilyones Billion Weba nga nagapamati makaron. Oh, sa mga tupad beneficiaries nga mga mahugod. Good morning gid. Try mo mag-apply sa agency na may SBMAT RB. May andaron nga agency at mga security guard. Oh. Ano man andar nga kwan nga ron? Ano man ni Matt Guzman nga security agency man? Sir Eduardo Sarcido Prado Jr., happy monitoring na sa Tagororok Nabas. Ago na sa Hibon, dating SB Longlong Diases. Saludo sa mga bayaning nagsakripisyo sa ating bayan. Good morning, Jet. Good morning, Kagawad Michael Sulina. Magandang buhay, Jet. Sa tanan niya naga, pagamati, shout out kay Nico Nadwa, nga naga-birthday makaron. Happy birthday, Jet. Nico Nadwa, halin kay Mary Eden Adok. Yan lang sa group na mong join, makapotong. Ah, tagbugtaw. Bugtaw ba ka na SB Matt Guzman? Ah, dawin di man bugtaw yata kay SB Matt Guzman nga security agency. RB. Ma'am Nilia de Jose Repedro, good morning, Gid. Ibata di Dorigas sa California, nasa US. Salot sa tanang empleyado at Mido. Bisan holiday, ga-collection gihapon sa da para maipasweldo. Ruatong officialis at banwa. Salot! Kay Nini Jen de la Cruz, good morning, Gid. Kapitan Bernabe Boyakino, idbakausor. Correct Gid to the Jet. Correct ko naman ni Berto Tan. Ga pinapansin malang si Georgie. Agud may gapalo ka na. Tapos sa maon pan since 2017 dong CMNN nga parang watang kabati nga may morong klasit. Ano rin mo eh? Online. Online. Call for a cyber bullying against kawaling for wrong information, Ma'am Mayor Simonet. Hopefully, maitama ra. Maitama ra yung mali. Mali eh. Tama ka, Jipoy Balaboy. Mali talaga yung balita eh. Intrada pa kami, hindi tinanggap. Sa totoo naman, tinanggap talaga ni Mayor Simonet eh. Tinanggap po. Hindi, ito tabi, hindi tinanggap eh. Sabi ko nga, mali ang pinagkuna ng balita, kaya ang balita, mali rin. Nagabalita at palpa ko naman ni RB. Pakotana ka mo kay makagwapo, abo na sayran yung mga lugar at mga LGU. Good morning, watching from Lawaan, New Washington. Good morning, kay John Vincent Remicho Magdael. Pangutana ko lang kung ronegosyo baga anat government. Ayan baga need for need permit man or exempted. Ay, babuot at permit doon. Hindi ta pwedeng what permit. Dapat may permit. Sanda nga dapat dumangin ehemplo, makagwapo. Gobyerno. Dahil ka negosyo ka, dapat mangin ehemplo ka. Dahil tuwaran ka at privado. Ikaw sa gobyerno, wakaga buot permit. At tapos kami, pabuon mo kami permit. Dapat yan eh, gobyerno. Tanawa sa mga billboard. I-require na naro mga private nga mga project at billboard. Tapos gobyerno, wakaga butak billboard. Pero makaroon yun. May nakita ako nga billboard. Ha? Hagos ng mga project makaroon niya sa aklan. May mga billboard yun.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
22: Sugot si Johnny De La Cruz nga i-firing squad. O taasan doon nga kwan na pinalidad sa mga manakaw. Dapat yung jet kapin mga manakaw sa gobyerno. Dahil kwarta taong bayan ang ginatakaut mga kawatan. Na dapat firing squad. Sinyon dogin na purchase nga itong mga motor para sa mga pulis nga nagapatrol ay wala na po yun. Ang mga motor, wala na po yun. May mga motor nga gindunar ka to si Vicky Ramos Antonino. Pero matagal na, pinabayaan na. Wow ta, mga mountain bike nga to, wow to. Wala na. Sa junk ko na to. Na siguro sa nang motor pole nakatambak. Tama, kagid sir. Kasuhan si BP Sara. Sa sayang pagpaguhat confidential fund, kuno ba imawit saga, magatubang imaw sa impeachment trial to clean her name. O, makagwapo, maaking gaman si Arbitori kara. Good morning pa shout out sa Uyaw-Uyaw kay Gilord Ihoy, Dulad Ihoy, Rectory, Jan Lina Masalio, Gerald ag Ginalin Cuasto ag kay Erika Jean Octavio ag sa Cuasto family sa Balete. Always nagapamati. Thank you, kid. JR Cuasto. Bye, Katagin Purchase Kanda. Baga, good my yes. Effective sila sa mga daming tao. May mga bike man dati. Wow, to. Diba? May gindonar nga mga bike. Kabaabo man to. Wow, nakot kinita sa mga bike ag mga motor. Ang mga ginpang donar sa atong nga kalibo PNP. Wala po. Wala na. Ha? Police on the bike nga to. Wala na yun. Ha? Mga motor nga to nga mga ginagamit na ng pang-patrol. Wala na po yun. Wala pong natira. Wala pong natira. Wala akong nakita.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
22: 88.5 FM. Pati Manakaw ako. Gina-shoutout kita. Gina-shoutout ni Annabelle Magnumaban dong tumakaw kwa ng kapaya. Sa Mabilo Kalibo Highway. Nga dinaghan na ginitsako. Ah, kaabong bunga. Ah, 3 a.m. ko no, ko August 26. Salamat, Jet. Kabay ka pamati, Manakaw nga to. Ang kabay ka mabusog ka sa tinakaw mong kapaya. San ka sako kita ang kapaya ron ang kunta mga daywang bilog ang kunta. Grabe ka man yung Manakaw. Sungak-sungak ka man. Ha? Ah? Sungak-sungak. Grabe. Mga daywa kunta, tatlong binuo mo. Tinakaw mo kita nan, bilog. San ka sako kita binuo mo? Sungak-sungak ka man klaseng Manakaw.
4: Walang inaatrasan sang
22: matsapariyo man sa ang kilagang Manakaw man nga sungak-sungak.
4: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
22: Oh, saka daw itaong bayan ay mga sungak-sungak man sa kwarta man ni Arby. Nagbinaton ko eleksyon. Good morning, Jet. Nakatutokon kami sa Kayang Juan, si Chubita. Thank you, Jet. Totoo, exaltiyo Terencio. Rapakotan na karon kung barangay eleksyon yaban gid may liquor ban. Ayhan, malip ka giro liquor ban sa Pizza 3. Ngaron, hasta paron ita Pizza 3 itong ang gabi eh. Ha? Ah? So, maka early, aga-aga na. Ha? Ah? Aga na aga na ito. Ah, pwede na. 3, pwede na. Pag aga-aga ay 3, pwede na. Eksakto yan. Pwede yun, makagwapo. Asama ng 12 midnight, ita election day rong Ali Corban eh. Pag pizza 3, pwede yun eh.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Sige, bakbakan ka muna. Katurjit, patamiyo man sa mahugod ag... Guwapang right hand ni Congresswoman Papa Jess Marquez nga si Ma'am Charlene. Ag siyempre sa atong mahugod, mabuot, maaga, maggabaw sa tanan, guwapong Congressman Papa Jess Marquez. Sa rin kay makagwapo. Okay. Abasa kon kay Nara Gipoy Palaboy. Kay Madam Ruila Ruiz. Pa-shoutout sa ang lolo nga nagapinamatiki mo, si Lolo Nelson DC. Oy, good morning, Gid. Happy monitoring, Gid. Lolo Nelson DC. Good morning kay Ruila Ruiz. Loko ka ba kagwapo? Pa-shout out. Ah, okay. Na, tapos na, Madam Ruila Ruiz. May nabiyo ganito sa post social media. Radyo todo do. Mga Manakaw nga parking sa mga second ay may mga gamit pareho ita. Laptop, bag, ang mga gamit sa parking lot na open area. Aware kami karon sa mga basag kotse. E nasa Manila, bu karon basag kotse gang. I-debunk, parang provincial hospital. Adali lang, madali lang makagwapo. Makagampuwas, ha? Ruwaton nga nga provincial hospital. Dahil nga on the process na dupag-transfer kara sa national government. Sa pilang anaw, ruwaton nga nga Dr. Rafael Estumbukon Provincial Hospital, Mangi National Hospital da sa Idaumit Department of Health. O, sa proseso gun, arong conversion ito ito niya provincial hospital into national hospital under DOH, malapit na po. Malapit na. Darating tayo dyan.
20: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
22: Radyo. Dali, tingin tayo makahalin sa itong mensahe nga ra. From Lawaan, New Washington. Good morning, John Vincent Remicho Magdael. At kay Mr. Randy Samson Sarabia, pa-shoutout ko no kay dating congressman dito Marquez at congressman Papa Jis Marquez. Andagi daray, Samson ag Sarabia. Hospital Bamig. Tamyaw ko lang dong mabinuligon nga gwapa si Ma'am Katakutan. Itaton nga hospital. Ginareserve nanda ang room ito hospital sa pamilya at empleyado at hospital. Abo, taron do, kwan. Aton nga nasumaga nga mauron nga mga insidente. Ah, nga mga instansya isbi Longlong de Asis. Nga hindi gid matago naton. Ah, abo ko ta nga mga sirkumstansya. Ginareserve ron para kay Lola. Debunk na yan. Ay pag i-debunk mo, ano dahil matabo, makagwapo.
20: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
22: Tama. Si Vilma Katakutan. Ag sa daywang unga na. Nga katakyutan. Grabe ah. Ano man ro mihuras ni BP Sara. Travel. Labay ni makagwapo. May una man siguro ron. Diba? Kababong pondo. Confidential fund. Kababong pondo eh. Gusto sa Bennett ang gina-oto-oto. Ginasugod. Harap-harapan sa busa. Agree. Kaguoyang mga estudyante in BC. Walang kaalam-alam. Wagid ah. Ay, sabi, hindi naman siyang nag-organize siguro. Sila bang nag-organize? Hindi naman yata silang nag-organize. Sino ba mamili yan ang nag-organize? Ha? Ginbutang sa peligro kada bukas at mga estudyante, ito yun yung mga youth organization. Nambay ni DTY, KDTY. Tag mga estudyante nga nag-attender ko na sa Kolektriwan nga Sabado. Ha? Itong RISA na movement. Actually, roanag itang pamanaw ka to. Roanag andang gusto nga iduso nga magkandidato presidente si Risa Ontiveros. Sama tuod yang. Halon klaro mga naka-name sa resibo nga mga piatos. Good morning, watching from Fairview. Ay, long time no hear, Ricky Quaris Valderrama. Makaroon ka pang nakapabatsyag. Makagwapo, travel with a purpose. O akakasayo, don't judge. Bisang itravel pero continuous operation ag trabaho it anang opisina, the office of the Vice News, ipalo mo the page at OBP. Sige, das ko no, pinanupo ni Telip Goods sa mga nasalanta at kalamidad. Agad masayaran mo, huwag apabayar ang Vice President sa anang obligasyon. Travel with a purpose daw. RISA Movement, pwede man nga R. Robredo. Nag-iisa. Wow! Engineer Bernardo Beray Moises, Robredo kita yata raw eh. RISA Movement, pwede man nga Robredo nag-iisa. Ano ang mga ni Sarge Milan sa programa na kahapon? Doon mga NPA nakapokus yun sa mga estudyante sa mga UP. Ah, mabuhay ta Abertore ron. Ah, mabuhay yun taron. Hey, good morning, Jet from Sapagita Street, Andagaw. Aling kay Sir Cesar Calupes. Kay paring Lionel Valencia. Good morning, pre. Lionel Valencia Vlogs, follow nyo ah. Nasa istansya. Kay Randy Francisco, happy birthday. Kay the late Aton Gid, buga gina kanunda. Jaime Cardinal Sin. Ang awa ko it, Juan Macaron. May parade dong New Washington. Supposed to be dapat makaroon ka manumano ta si Mayor Francisco eh. Okay naman ba na may parada gali? Birthday ni the late Jaime Cardinal Sin. Ay taga New Washington gid. Ha? Inungat New Washington gid. Ngawa ko man ay may parada makaroon. Kay Mr. Angelito Berinus Berinsilia, good morning. Para magsikat, obra kata issue, maskin saga, bukonit minatood, tapos pagpapansin, public apology dayon. Then, abi, makaroon ng uso. Ano na tabo sa daywa ka teacher? Slash, principal. Kapangota na si General Moises. Shout out lang ko na si Bart Bitoon, nag-Woods Francisco, alin kay Tres Hermanos. agaon na sa APL Mini Sound sa Kulabnog Palay kay Ernie Feliciano. Anabila magnumaban, akigimaw ng wakunot panakot ang manok ag kamalunggay. Kugang ko naman ni Jipoy Palaboy. Anabil magnumaban doon ang tinakaw. Ay kapayagang wat manok ag malunggay. Dapat may tanggad pa, Jipoy Palaboy. Siyun to. Kay Johnny Ronasi, shoutout sa Ray Polhente Estancia. Ag shoutout kay Harry Tulong Ronasi, nga nagilimpyo kunod Bindonggo. Kada gahon aga kay In-In de la Cruz sa Blaon, nga nagabulig sa sa bahay sa amon negosyo. Aning kay Johnny Ronasi. Ag happy birthday kay Ronel Santa Maria na Launan. Si Toto Aklan. Romasunod kay Efren Bata, registered pili. Aton man ng bugal nga kanun. Si Ronel Santa Maria na Launan. Aton nga mayad nga manog bilyar sa Aklan. Proud, pride it Aklan. Proud Aklan nun. Toto Aklan na Launan. Dumasunod niya, Efren Bata, Reisit Pilipinas. Sin pa? Sige. Kayro Len Yabot Agudes sa Quezon City, happy monitoring man. Sige. Hindi ka na kita magansang karadyan, Albert. Bagakbakan ka muna. Hambay! Habat hindi tamatap na rong kulurom. Ano abay? Magpinangdako pa iningas. Parehas it uniform sang Domingo lang. Wagon. Abo na ako nakikita. Matod. Wagon kayo uniforme. Bisan may prangkisa, may MTO pero kuhan. Bisan bukot kulurom tricycle. Abo. Ro akong nakikita agon. Nga wa talaga suksok uniforme. Kapin tag mga gungan. Tag mga siga-siga ka mga driver. Naga t-shirt yang wala. Gay uniforme. O ginatuktok ang itkap. Nga ako manganing mga kilaga man, mga driver, nga mga gungan sa kalibo. Ano tama akong klase nga? Ano na, pasiga-siga sa kalye. Kung siga nga driver, hindi pwede mag-uniforme. Pagustungan, kung gasokso kung hindi, kung makaroon ba lang, ayaw kung kamot uniform ah.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
22: Abo, taron nga project mata si Risa Ontiveros. Na dipindi ta kinyo ron, dipindi ta kimo. Ha? Dipindi ta kinyo kung sino ta inyong nailaan. Uwa man itpigilitan sa pagbuto. Di ba? May una nga ni Gabatot Kwarta, iba man ginbuto. May mga politiko nga ni, bumaton sa tibyog. Ito nagbuto sa pihak, ha? Nga grupo. Di ba? Abo-abo na seleksyon. O, sa tibyog lang gid, di kita magayo. Abo nga ning nagahambay tibyog pero bumaton at bulig sa tibyog pero anang kandidato, congressman, vice governor, vice mayor gibapay, bukon man nga ni tibyog. Abo, iya sa kalibo nga ni. Oh, kandidato kung sandaron, politiko nga ni ron.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
22: Depende ta kinyo kung siyo tayong nailaan. Ha? Nung ginahambay ko, bilang akanon, simple bugagun ka nga do presidente Pilipinas akanon. Simple lang, wa kating nailang akanon do nang mangin presidente. Kung maperdi matimaw, so ano gid? Kung magdaog imaw, ate, ako mo presidente akan, sino abi ga benepisyo rayon? Kung nung presidente aklanon. Ha? Hindi ba kita makabenepisyo ng aklanon? Pero depende ta kinyo kung sino't inyong nailaan nga iboto.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
22: Kay Alan na Rosa Lorenzo, good morning. Paki-check anay patrol. May... Siyan to kay Ina. Dali na gid ha. May message siya. May nakita daw nga patay. Anong area to? Paki-check lang niyo sa ato niya PNP.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
21: 88.5 FM.
0: Radyo, radyo todo.
22: Aman ko si Sarah at ginimbestigan. Doon do pangutanang hindi ko masabat. Kung naman si Sarah at ginimbestigan. Hindi man ang si Sarah ginimbestigahan. Pero kung sa confidential pan matuod, matsa imo po yung rugid ginaimbestigahan makaroon ha. But sa first time na nga may Secretary of Education nga ginimbestigahan sa confidential fund. Oo. Aga Vice President nga ginimbestigahan sa confidential fund. Kato abirong confidential fund nga ra, kakarampot man lang. Kato rong mga confidential fund nga ra, ay mga tig 5 million, 2 million, ah, binay kato mga 6 million. Makaw na bi kabubaho rong confidential fund at Office of the Vice President. Kato abi, ay tig pila man ang abi, 2 million, 3 million, mataas yun siguro 6 million confidential fund. Makaw na bi kabaho ta. Ah, pagpungko ni BP Sara, kabahutan nangin na kwan, nangin budget sa confidential fund. Ag ginausisa, dahil nga ni ko, paggamit. Kato abi, what at issue abi kato kung paano gingamit. Kasi nga, kakarampot man lang rung confidential fund.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Kato na jet, paano na mahikayat do mga taga? Akan, kato nga kampanya ni Baby M. Grabe ang libak, tapos makaron, apin yung sanda. Ano ba yan? Eh, Said ka man, politika sa Pilipinas. Apin mo makaron, realidad na raha, rato ni Sariahan. Politika sa Pilipinas, eh kumpara mo ta sa politika sa ibang nasyon. Ha? Wa, magayo, taro ato niya sistema abit politika sa Pilipinas. Ay. Yan tabi sa Pilipinas, kontra mo makaron, apin mo hinaga. Kaapin mo makaron, kontra mo hinaga. Doon nga nai, nangin sistema utat politika sa Pilipinas, halin pait mabuhay utang mga dinag-on.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Mabuhay na nga mga dinag-on. Maganang laban to, Jet, sa 2028. Pa-shout out kay Jusel Rata. Magandang laban, mga boss.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Gasigabong ka sa telepapa. O, naduga daw, Jan Albert? Nawala tayo ba? Wa man kita naduga? Aton nga, kwan? 88.5, diretso mata? Ah? O, good morning, it, Kapitana Juliet Onyet Tolinter Melgarejo na sa telepapa. O, ginagapamati, makaroon. Ayabaw. Wa takato ita CF the Deep Ed. Si Sara gid lang ani imaro gina imbestigan. May una man pagsik ni Juan. I-check mo baga. Asa ni Binay kato may confidential fund galing kaisot-isot ya tabi. Pero mga nagagagi nga mga vice president, may una aron nga confidential fund. O galing kakarampot lang habag nga ni kakarampot lang yung mga confidential fund. Meron yan.
20: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5

0: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Oh, amon, may amon na bitong payag-payag sa dinabuan. Duwiring, na ruwiring, ginutod man, tinakaw man. Wabi tawo ito. Wabi tawo ito. Kaya nakachansar mga kawatan. Doon yung problema pag watawor bagay. Ay, nako. Sa kalisod ko pagpangabuhi, pero ato niya tawo, ato niya mga pumuguyo, ay amat maurat aro na isipan. Hindi ta magtrabaho. Tag-anat ang pagkabutang, propiedad, itibang tawo, anat ang takawon. Ha? Sabi ko kanina, dayat na dapat doon ginapiring squad ang mga tawo ra.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Abo nga may confidential fund, may kasumat sa makaroon na abi, high questionable do paggamit, kaya may investigasyon. Dapat sa mga iba rin, rin na ayawon kamot mag-inintra, dapat lang ma-investigasyon. Malay nyo, matuod ang akusasyon, wa ka muna ila, makita rong matuod. May punto ka man na Tres Hermanos. Alas 9.20 banwa. Oras naton sa Pilipinas. Dali lang. Where na yun? Dungan kita pa ma-share sa naluok. Sure. O, walang problema. Dali lang. Eh, basi ko may malipatan kita eh. Na naman. Na naman. Alas 9.20, atod kinyo, Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng Silly or Cup ng Ginebra Products para sa chance sa manalo. Drink responsibly.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance sa manalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. Over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
5: para sa Senate Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Kasyali na!
6: Four more runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gata do adlaw makaroon nga ni hay inyo.

0: naman nga subukan para masaya na ninyo nga. Pero anong benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog at tapagsik sa atong kawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
4: Yes po. Papa ko po.
3: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
4: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
3: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
4: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
3: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
4: Cramps, good yung paa niya, sir.
3: Oo, tapos?
4: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
3: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
4: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
3: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
4: Nakikinig kasi sila sa radyo.
3: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
4: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
3: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
4: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
7: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto, kakon.
8: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
9: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
10: This 3 Bio with Physio.
11: Ako si Ana, before problema, kung gida nga ako na regular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, ba okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makakas, mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo,
13: isa ka teacher.
12: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
10: Samson Gold Coffee Mix.

0: magbakal sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Pilan Ning Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday.
4: Tatay?
3: Mindoro. Kapoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Walang inaatrasan.
4: Todo komentaryo.
3: Todo komentaryo.
4: 5 FM. Radyo, radyo.
5: Balik todo. Sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.31 na. Si Lino Robredo nga ni, binuon ni Dr. Tera Confidential Fund. Tag-imaway BP. Oo, tama. Ginigbata ni Reyes. Friday taklanon. Aba. Intra ka man, ha? Sige. Oh, good morning, kids. Akong kumaring guwapa, Jilay Kitobirachua. Kay paring Glenn Clarito. Friday taklanon. Kung doon naging presidente, kanon man. Pero, pangutana, paring kong sambato manimaw nga kurap o apin sa buhaya. Nako, kumaring Jilay Kitobirachua. Doon korupsyon sa gobyerno, halin taron sa pinakamaidagom. Halin kagawad, kapitan, asa sa pinakaibabaw, korup. May mayor nga ako, katulong Judel nga kaistorya. Mayor mismo, mayor, pero buko taga-aklan. Taga-kapis. Anang hambag, ha? Mayor ako. Mayor sila. Gobernador sila. Congressman sila. Korup ako. Korup man sila. Sino si sugira nila? Ha? Tanan kami, korup. Korup ako. Masiling sila, hindi sila korup. Korup man sila. Halin sa pinaka-idagom doong korupsyon. Oh. Yan eh, normal yung tanong sa Pilipinas doong korupsyon. Kumaring Jilay Chua. Ah, batunan ng kabatuuran sa Pilipinas. Doong korupsyon halin sa pinaka-idagom, gid. Ah? Halin kagawad, pasaka sa presidente. Pa-shout out ko sa Kapita Talbazan, inyong karsada sa May Plaza. Wasak-wasak na ko, no? Oh, request yung magunod budget. Ah? Nga mapasiminto man. Sige, bagakbakan ka muna. Basta kumigo, kung aklanon doga presidente, count me in issue. Well, do corruption is global issue yan. Basta ko, aklanon ako, kaya sa aklanon ako maapin. Tama kagid, tres hermanos. O galing ang problema, ay yagpas na kita't oras. Agang-agang nagid. Ang iba nga mga mensahe, kuan nyo na lang hinaga. Pahaom nyo na lang aga hinaga tarang basahon, ha.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
5: Or ugat kuno corruption halin sa mga bubutante. Tama, kid. Tama ka, kaya chos, lizard, evil gang. Abay ni makagwapo.

0: Kangawa-ngawa tama tuod. Si Sara tagi na pa-impeach. Aman ko no, si Romaldis wagi na impeach. Buko na bit impeachable officer si Kwan, si Romaldis. Ano lang siya, congressman, hindi siya impeachable officer. To impeachable officer malang, hay president, vice president, aga chief at Supreme Court. Kaya hindi mo pwede nga ma-impeach kasi hindi naman siya impeachable officer. Masadya kunta sa 2020 kung may eleksyon. Basi uwa, depende abiron sa mood ni hindi pwedeng walang eleksyon. Magkagulo ro Pilipinas pag what eleksyon sa 2028. Barangay, basi pa, pero kung na 2028 eleksyon, madayon taron. Maalsarong pumuo yung Pilipinon pag what eleksyon. Dapat yun ang magpakita si Antirisa at continuous aga sustainable nga progreso sa isang bayan. Kung ikumpara ko no sa pamamahala ni Sara sa Davao, kung wala siyang ipakita, paano siya makukumbinsi si Juan de la Cruz? Lalo nga na yung patuloy malawak ang pagbaha. Sa mga nag-back up, ako ay Risa nga rin akuan pamanawon. Mangayo kita bit listahan kung accomplishment report ni Risa Ontiveros para sa benepisyo at akanon ng wakasayod. Nangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz. Sangagan kong bilog nga Persite Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon. Mainit nga gahon it Lunes. Katapusan nga daw sa buwan it Agosto. Ay nagkakanta-kanta man kita karait ang Pasko ay sumapit. Ay marangkada kung buwang it maabungan it mga berinaga. Banwang nagabamati mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest mabilis sa himpapawin. To Jet the Jet Race. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
2: So rihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So rainy days na, subong, no? So dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa, baha, damo kapag ginamakwa, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan, tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog nga pang armas ng D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na gani, mga diseases kada that hinders your immune system,
3: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserve as backup sang imong immune
2: system
3: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
2: awa na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbok ka toy ka laboy ka balong tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
3: sa Mega World
2: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
1: D3 Bio Health News D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakats,
4: magabot ka.
3: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga-panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
4: Yes, exactly.
3: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina, gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa, layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why kisagang basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
3: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Magabot ka.
2: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulik si D3Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kunayo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
3: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress. No?
2: Correct.
3: May araiban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
2: Buringot.
3: So, sa hormones na to, may base ang isa, taas iya happy hormones.
2: Correct.
3: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa
2: ilaw
3: happy hormones.
2: None.
3: No? So, ang ilaw brahon, mag D3Bio. Kaya ang D3Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa na nagapanami sang imo brain health, no?
2: Correct.
3: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
2: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa todo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidi mga senior citizen, damo nagidi nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3Bio.
3: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
2: Oy,
3: piki ina,
2: piki na,
3: no? Kag
2: piki
3: kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3Bio, Ang D3Bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kaga sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pagtumaros ang DTX 500, may PC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
2: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
1: D3 Bio Health News.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: style. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon na ako ng tilawan ng kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. The

0: Si Ma'am Annabel, nagre-rice ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah.

0: lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitin. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice, coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Kuya, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice, coffee.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun wara akong pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw pada agahon. Ani sa akon mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee agud dinami ra inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa ligaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Santo yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat namig na akong kadabugtaw na itong magtulok na sa espiyo. Doka namis ang atong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na aton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, unjay, bakterya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga na aton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong?
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component.
9: Proteins, ha?
8: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gini, grabe, gini, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun eh.
10: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Lapit naman Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy
10: correct no kay ang collagen no nga ako no correct si Sir JP no ang collagen sang una damo kay basically that's the most pinakadamo ka protein kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga pa kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay ka pa nagiliw ka gainom ya nga mas young looking sa akong kay basic ka DTX 500 ha basic ka Mighty C no amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
9: yes Sir JP no in addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata so kung ma-notice niyo ang mga kabataan no kung mapilasan bala
8: dasig
9: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa atong lawas. So, samtang nag-aedad kita, ang atong selula, nag-aedad man Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At amuna na pari Richard, thank you sa...
9: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo gida antioxidant.
8: Amo magyapon.
9: Vitamin A, vitamin C.
8: Gusto.
9: No, so ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
9: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DPX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
10: Kaya basiga, ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamutos ang piking ng gabit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Na, gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbuni eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang akong niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag ko si Sir Kevin, nga kape si mo, nga mas nami, pagkita kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee.

0: coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood, no, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga, Sir Kevin, kung sa una, ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot, bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut. Butangan lang nila sa buluban nyo, sa mga Artemisa, ano ta nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? For pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? It's the ining gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
0: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sa nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
0: So, sakto lang init, kampiyon.
1: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerinsya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit chan.
1: Ay!
0: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat,

0: kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatante nga partly may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo the mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, lami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugaliyon, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag. Kung ang imong deodorant, Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kasi syempre, kubin ang inyong cellular permi, no? Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio. Ha, D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Bibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Lunes. Pecha 31 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Garigaw.
2: At Katodong Raylin Ortega Ributare.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lokal, mga langaw na umano'y mula sa poultry farm sa Barangay Arcangel, Balete, inireklamo ng mga residente.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa kaugnay na balita, Barangay Council ng Arcangel Balete nagsagawa ng inspeksyon sa inireklamong poultry farm.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At moto blogger at photographer na si Pitix Aquiana patay matapos makasalpukan ang isa pang motor.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa iba pang balita, opening salvo ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2027 sa November 3 na.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, 7 arestado sa 5 operasyon kontra ilegal na pangingisda sa Western Visayas.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At 66 na magsasaka pataya matapos barilin umano ng sariling kapatid sa Maayong Kapilte.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Ombudsman Rimulya kinwestiyon ang pagpapapiyansa sa mga convicts sa kaso ng korupsyon.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Ombudsman, inatasan si Naligarda at Leveste na magsumite ng sagot sa plunder complaint.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At Senador Erwin Tulfo, igiit ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law para sa mas transparent na presyo ng langis.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At Asidre, hiniling na taasan ang reimbursement sa state and universities at college para sa dekalidad na edukasyon.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Para naman sa headline, balita international, 8 patay, 12 naman ang nawawala sa paglubog ng ferry sa Cyprus.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Dagdag pang headline balitang international, isa patay habang 5 sugatan sa pamamarit sa Switzerland, suspect at tumakas.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline balitang sports, coach Tim Cohn pinuri ang malaking ambag ni Kai Soto sa 2 panalo ng Gilas.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa headline naman ng balitang showbiz, balitang artista, Pilipinas, nakasungkit ng kauna-unahang Miss Interglobal pageant.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Headline balitang negosyo, inflation, inaasahang bumaba ng bahagya sa 6.1% ngayong buwan ng Agosto.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa headline naman ng balitang pangkalusugan ng health news, sa DOH nagbabala sa leptospirosis, 5,486 na kaso na dala.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Inireklamo ng mga residente sa Sitio Norte, Barangay Arcangel, Balete ang mga at mga kalapit na barangay ang mga langaw na sinasabing nagmumula sa isang poultry farm sa nasabing lugar. Sa pakikipag-ugnayan ng Radyo Todo sa ilang residente, sinabi nilang malaking perwisyo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang pagdami ng mga langaw sa kanilang lugar. Dagdag pa ng mga ito, ilang linggo na umano nilang nararanasan ang problema simula nang magsimulang mag-operate ang poultry farm sa ilalim ng bagong namamahala. Ay ba sa mga residente, may dati na umanong na pagkasunduan sa pagitan ng management ng poultry farm at barangay na kapag may formal na reklamo hinggil sa operasyon, hindi na ito ipagpapatuloy. Nabatid na iba ang bagong management ng nasabing poultry farm sa naunang namahala rito na nakaranas din umano ng kaparehong reklamo mula sa mga residente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, nagsagawa na ng inspection ang Barangay Council ng Arcangel Balete kasama ang Joint Inspection Team ng LGU Balete sa inireklamong poultry farm sa sitio norte ng nasabing barangay. Ayon sa Barangay Council, isinagawa ang inspeksyon kasunod ng reklamo ng mga residente kaugnay ng umunoy pagdami ng mga langaw sa lugar. Dagdag ng konseho, hinihintay pa lamang o hinihintay na lamang nila ang magiging desisyon at rekomendasyon ng Joint Inspection Team at ng LGU Balete hinggil sa naturang reklamo. Inaasahang maglalabas ang LGU Balete ng opisyal na desisyon kaugnay ng isyu sa mga susunod na araw.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balita, nasawi ang motovlogger at photographer na si Pitex Aquian matapos mabangga ng kasalubong na rider sa Barangay Pudyo Tanghalan bandang alas 3 ng hapon noong Linggo. Ayon kay Police Major Jason Mausig, hepe ng Tanghalan Municipal Police Station, mula kalibo patungong ibahay si Pitex habang patungong kalibo naman ang grupo ng mga rider na sinasabing kanya ring kagrupo. Matay sa CCTV footage, nag-overtake ang 24-anyos na rider sa ilang sasakyan bago nag-counterflow at pumasok sa outermost lane ng kabilang direksyon. Dahilan upang salpukin nito si Pitex Aquian. Nagtamo ito ng matinding pinsala sa liega at ganang tuhod kung saan dinala siya sa isang pribadong ospital sa Kalibo at ilang ulit na sinubukang i-revive. Ngunit hindi na siya nailigtas. Samantala, sugatan din ang nakabanggang rider na patuloy na ginagamot sa ospital. Hinihintay pa sa ngayon ang magiging desisyon ng pamilya ni Pitex Aquian kung magsasampa sila ng kaso laban sa naturang nakabanggang rider.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, inanunsyo na Kalibo Mayor Juris Sucro sa kanyang social media account na gaganapin sa November 3, 2026 ang opening salvo ng Kalibo Senior Santo Niño at Etienne Festival 2027 kasabay ng pagdiriwang ng Kalibo Foundation Day. Magpapatuloy ang mga after events mula November 4 hanggang 7 bilang bahagi ng serye ng mga aktibidad bago ang pangunahing selebrasyon. Samantala, nakatakdang isagawa ang main festival sa January 7 hanggang 17 na 2027.
0: Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Pito katao ang naaresto sa limang magkakahiwalay na operasyon kontra iligal na pangingisda na isinagawa ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas mula Agosto 28 hanggang 29. Umabot sa 642,690 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang kagamitan sa pangingisda, huli na isda at iba pang materyales sa mga isinagawang operasyon. Sa operasyon sa karagatang sakop ng Barangay Balogo, Pilar, Capiz, tatlong individual ang naaresto dahil umano sa iligal na pangingisda ng walang kinakailangang permit. Kabilang sa mga nakumpiska ang isang motorbangka na may makina na tinatayang nagkakahalaga ng 450,000 pesos, mga kagamitang pangisda na nagkakahalaga ng 75,000 pesos at tinatayang 50 kilo ng iba't ibang uri ng isda na nagkakahalaga rin ng 10,000 pesos. Nakaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Municipal Ordinance Number 01 Series of 1999 sa Bayan ng Pilar, Capiz.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Patay naman ang 60-anyos na magsasaka matapos umanong barilin ng sarili nitong kapatid kasunod ng mainit na pagtatalo sa Sitio Lunoy, Barangay Batabat, Maayon, Capiz. Inilala ang biktima sa alias sa Fernando, 60-anyos, may asawa at magsasaka, habang ang suspect ay ang kanyang nakakabatang kapatid na si alias Tadeo, 57-anyos, may asawa at isa ring magsasaka. Pareho silang residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon, Nakaupo ang biktima sa kanyang tricycle sa harap ng kanilang bahay nang dumating ang suspect sakay ng motorsiklo. Nagkaroon naman ng pagtatalo ang magkapatid dahil sa isang manok na sinasabing nakapinsala sa taniman ng suspect. Sa gitna ng mainit ang pagtatalo, umano'y kumuha ng baril ang suspect mula sa kanyang sling bag at isang beses na binaril sa noo ang biktima. Tumakas ang suspect matapos ang insidente, ngunit kalauna na ay voluntaryo rin sumuko sa Maayon Municipal Police Station. Agad namang isinugo ng biktima sa ospital, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Pinuwestiyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang desisyon ng ilang korte na payagang makapagpiyansa ang mga individual na nahatulan o na-convict ngunit inaapila pa ang kanilang mga kaso. Ayon kay Remulla, ang mga opisyal ng gobyerno na napatunayang nagkasala ng sandigan bayan o ng mga mababang hukuman ay dapat agad nang magsilbi ng kanilang sentensya sa halip na manatiling malaya habang nakabinbin ang kanilang apila. Kinuwestiyon din niya ang mababang halaga ng piyansa sa ilang kaso at iginiit na dapat itong nakaayon sa halaga ng pinsalang idinulot ng na-convict na opisyal. Sinabi ni Remulla, narerepasuhin ang kanyang tanggapan ang listahan ng mga opisyal na nahatulan ng sandigan bayan upang matukoy kung ilan sa mga ito ang aktwal ng nakakulong. Inimok din niya ang Korte Suprema na paigtingin ang pagbabantay sa hudikatura at magpatupad ng mas migpit na mga deadline sa pagresolba ng mga apila upang hindi tumagal ng maraming taon ang mga kaso.
0: Todo national, national.
2: Inatasa naman ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leveste na magsumiti ng kanilang counter affidavit kaugnay ng mga reklamong plunder at craft na inihain laban sa kanila. Ang mga reklamo ay may kaugnayan sa umunoy palpak na solar power services sa ilalim ng kumpanyang pagmamayari ni Leveste. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clevano, naglabas na ng kautusan ng Ombudsman na humihingi ng paliwanag mula sa dalawa kaugnaya ng mga reklamong isinampal laban sa kanila. Winestyon din ni Clevano ang sunod-sunod na pagpapalawig ni Legarda ng kanyang medical leave. Anya, kung totoong may malubang karamdaman ang senadora, dapat ay malinaw ang dahilan sa kanyang medical leave at hindi kailangan paulit-ulit itong palawigin. Dagdag pa ni Clevano ang patuloy na pananatili ni Legarda sa labas ng bansa ay lalo umanong magdudulot ng pagdududa sa panig ng Ombudsman.
0: Todo national, national.
1: Sa iba pang balita, giniit naman ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law upang gawing mas malinaw at transparent ang proseso ng pagtatakda ng presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Tulfo, dapat bigyan ng mas malaking kapangyarihan ang Department of Energy na humingi ng paliwanag sa mga kumpanya ng langis sa tuwing nagtataas ang mga ito ng presyo. Ngunit ang senador, hindi dapat basta na lamang ipasa sa mga kumotorista at transport sector ang epekto ng biglaang pagtaas ng presyo ng krudo nang walang malinaw na paliwanag kung paano ito itinakda. Matagal na anyang hinihiling ng sektor ng transportasyon ang mas malinaw na pagpapaliwanag sa mga pagbabago sa presyo ng langis dahil direktang nakakaapekto ito sa kanilang kabuhayan at sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Inihalin tulad din ni Tulfo ang Oil Deregulation Law sa Electric Power Industry Reform Act o EPERA na anyaya ay nagbibigay daan sa pagpasa ng ilang gastos sa mga kumpanya ng kuryente sa mga mamimili.
0: National, national.
2: Sa iba pang balita, hiniling ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa gobyerno na taasan ang reimbursement para sa mga state universities and colleges upang matiyak na sapat ang pondong gagamitin para sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Ayon kay Asidre, dapat pag-aralan ng pagtaas at pag-uniforme ng tuition reimbursement sa mga SUC sa 200 pesos kada unit. Gayunman, nilinaw niyang hindi ito dapat ipasa sa mga estudyante dahil libre ang tuition sa ilalim ng Free Higher Education Program at gobyerno ang sasagot sa gastos. Batay sa datos ng Commission on Higher Education, magkakaiba ang tuition rate sa mga SUC sa bansa. May ilang institusyon na nasa 50 pesos lamang kada unit, habang ang iba ay umaabot sa 1,000 pesos kada unit. Ayon sa CHED, kinakailangan ng karagdagang 2.4 billion pesos upang maitaas ang 200 pesos kada unit ang tuition reimbursement para sa mga SUC na mas mababa rito ang kasalukuyang reimbursement. Giit ni Isidre, mahalagang sapat ang reimbursement dahil marami pa rin SUC ang nangangailangan ng karagdagang pondo para sa mga silid-aralan, guro, gagamitan, pasilidad at iba pang pangangailangan ng mga estudyante.
1: Todo national. Samantala, sinuri naman ng House Committee on Appropriation ang panukalang 332.5 billion pesos na budget ng Department of the Interior and Local Government para sa taong 2027. Layunin ng panukalang pondo na palakasin ang public safety, paglaban sa krimen at kakayahan ng pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna. Ayon kay Camarines Sur Representative Arnie Fuente Vela, malagang pondasyon ng paglago ng ekonomiya ang kapayapaan at kaayusan. Ipinagmalaki rin niya ang mas mabilis na emergency response time na nasa 5 hanggang 7 minuto. Gayon din ang 30.15% na pagbaba ng cybercrime sa bansa sa tulong ng Philippine National Police. Samantala, sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na gagamitin ang budget para sa modernong teknolohiya ng PNP upang mas mabilis na matukoy at matugunan ang mga krimen. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga banta sa kaligtasan ng mga paaralan na kumakalat sa internet bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan na mapalakas ang seguridad ng publiko. Todo national.
2: Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na parangalan ang mga bayaning nag-alay ng buhay para sa bansa, hindi lamang sa pamamagitan ng pag-alala sa kanilang mga sakripisyo, kundi sa pagpapatuloy ng adhikaing ipinaglaban ng mga ito. Sa kanyang mensahe para sa National Heroes Day, nanawagan si Marcos sa publiko na panibaguhin ang kanilang tungkuling maglingkod sa bayan at tularan ng tapang at pagmamahal sa bansa ng mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan at dangal ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, buhay pa rin ang diwa ng kabayanihan sa mga Pilipino na nagsilbi sa kapwa at handang mag-abag para sa mas malaking layunin. Kabilang dito ang mga sundalo at first responders na isinasagip ang kanilang buhay o sinasapanganib ang kanilang buhay para protektahan ang mga komunidad. Gayun din ang mga guro o health workers, magsasaka ang mangingisda at mga overseas Filipino workers na tumutulong sa pagpapanatili ng kanilang mga pamilya at komunidad. Todo national.
1: Alas 11:54 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Todo international. 8 katao ang kumpirmadong nasawi habang 12 at iba pa ang nawawala. Matapos tumaob ang lumubog ang passenger ferry na Velojet sa baybayin ng Northern Cyprus. Ayon sa mga otoridad, may 259 na pasahero at 8 crew members ang sakay ng ferry nang tamaan ito ng 2 malalaking alon matapos umalis sa Kireanya. Naagad namang inilunsad ang search and rescue operation gamit ang mga helicopter at Coast Guard boat ng Northern Cyprus at Turkey. Samantala, 100 na pasahero na ang matagumpay na nailigtas at patuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Naaresto naman ang kapitan at 7 crew members ng barko habang iniimbestigahan ang posibleng kapabayaan at sanhi ng insidente.
2: Todo international. Dagdag pang detalye balitang international, isang 22 anyos na babae ang nasawi habang 5 pa ang nasugatan sa isang pamamaril sa Switzerland. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente habang may party sa lugar nang biglang magpaputok ang suspect sa mga dumalo. Agad na isinugod sa ospital ang mga sugatang biktima para sa kaukulang lunas. Itinuturong suspect ang isang Italian national na mabilis na tumakas matapos ang pamamaril at patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang motibo at buong detalye ng insidente.
1: International. At para naman sa detalye ng balitang sports. Pinuri ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn ang pinakitang galing ni Kai Soto matapos makamit ng koponan ang 2 panalo sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kasunod ito ng 68-56 na panalo ng Gilas Pilipinas kontra Iran, kung saan sinabi ni Cohn na malaking bahagi si Soto sa kanilang mga tagumpay laban sa Iran at Jordan. Naging susi si Soto sa pagbawi ng Gilas mula 13 points na kalamangan ng Iran. Nagtala siya ng 13 points, 16 rebounds at 3 assists bukod sa isang malagang block na tumulong sa koponan sa laban. Ayon kay Cohn, mas naging mahalaga ang kontribusyon ni Soto dahil hindi nakasama ng Gilas si Justin Brownlee sa fourth window. Sa Nobyembre, muling sasabag ang Gilas Pilipinas at makakaharap ang Jordan sa Syria.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, balitang artista, nagtala ng kasaysayan ang Pilipinas matapos masungkit ni Margaret Britton ang kauna-unahang korona ng bansa sa 2026 Miss Inter Global na ginanap sa Bali, Indonesia. Nagtapos bilang first runner-up si Nabila Fenelia ng Indonesia, habang second runner-up naman si Nicole Mishos ng Australia. Samantala, si Daria Talekhan ng Kazakhstan ang itinanghal na Miss Inter Global Misses, habang nagwagi naman si Kirshan Hernandez ng Cuba sa Teen Edition. Bukod sa pangunahing titulo, inuwi rin ni Britton ang ilang special awards, kabilang ang Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award at Dinner Dress Award. Bago ang kanyang international stint, naging bahagi si Britton sa Miss Bicolandia 2022, kung saan kinatawan niya ang Tabaco City, Albay at nagtapos bilang a fourth placer.
0: Todo balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Naasahang bagyang bumaba ang inflation sa Pilipinas sa 6.1% ngayong buwan ng Agosto mula sa 6.2% noong buwan ng Hulyo, ayon sa survey ng The Philippine Star sa 10 ekonomista. Gayunman, mananatili itong lampas sa 2-4% target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas, punsod ng mataas na presyo ng pagkain, langis, epekto ng masamang panahon sa supply ng agrikultura at paghina ng piso. Hinatayang nasa 5.9-6.3% ang August inflation forecast ng mga ekonomista. Kapag nagkatotoo, ito na ang ika-anim na sunod na buwan na lalampas sa target ng BSP ang inflation. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak sa presyo ang bigas, isda, gulay, prutas, itlog, cooking oil at fuel. Dagdag pa rito ang epekto ng pag-ulan at pagbaha sa supply ng pagkain. Inaasahang ilalabas ng Philippine Statistics Authority or PSA ang opisyal na inflation data para sa Agosto sa Setyembre 4.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balitang pangkalusugan o health news, umabot na sa 5,486 ang kaso ng leptospirosis sa Pilipinas mula in January 4 hanggang August 26, 2026, ayon nito sa Department of Health. Bagamat mas mababa ito ng 23% kumpara sa 7,163 na kaso sa kaparehong panahon noong 2025. Inaasahan ng DOH ang posibleng pagdami ng mga mauospital sa susunod na 2 linggo o dahil sa incubation period ng bakterya. Pinakamaraming kaso ang naitala sa NCR, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila, 521 na kaso ang naitala hanggang August 27, kabilang ang 158 na pasyenteng naka-admit sa San Lazaro Hospital. Bilang tugon, nagbukas ang DOH ng leptospirosis fast lane sa 33 DOH retained hospitals at nagpatupad ng referral networks upang maiwasan ang pagsisikap sa mga ospital. Hinimok ng ahensya ang mga nakalusong sa baha na magpakonsulta sa loob ng 24 hanggang 48 hours kahit walang sugat o kahit anumang sintomas upang maagapan ang posibleng komplikasyon.
0: Todo balita.
1: Alas 12 in punto na at inyong napakinggan ang mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 81 Coffee Mix, Your Cup of Success LG God Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lusser Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributor ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinatotohan.

0: May Regio Tradlaw, Banway, Tagalibo, May Regio Tradlaw, Provincia Taclan. Welcome sa Tugapag Pangalagad, sa Tugapag Ililiba, sa Pagpagayag, it programang Todo Action. Magkarugad lang kita, it Lunes, itcha 31 na kita, Banway, sa buwan ni Tagusto, dagon 2026.
1: Todo Action.
0: Ora sa lang, Banway, kagapag-abi-abi, kagapag-padamiyaw, ita may kagahapon, may kagapag-pamati, sa ato niya magasuki, gata kagapag-amati. Sa kabilgan niya, Banway, Tagalibo, Kabugusan niya, Provincia Taclan, sa Kutob, kung magabutan ko ato nga pagpangalagad. Nakaroon ka edisyon ito ato nga pagililibar. Wakong ikinyo banwa nga pag-welcome. Apag panamiyaw ita maayad-ayad nga utro adlaw. Hoy, kamusta? Sa ato nga mga suki nga mga taga pagamatigin na katutok na makaroon ka nga mga panyampo sa ato nga mga pagpangalagad. Kabay, no, langin, okay, banwa, ato nga sagmaga. Itry ka gadlaw ita Lunes. Ang mga katodog kay sa ato nga mga empleyado, empleyado at gobyerno nakapahuway. Ang mga katodog itapila nga adlaw, bangod nga holiday man, giyapon magkaroon nga adlaw ita Lunes. Sa ato nga mga negosyante, sa bayang krakong kalibo, public market, kama naman sa bayang krakong kalibo, shopping center. Sa ato nga mga katodog, sa ato nga mga burantero, burantero, banwag na katutok na magkaroon karaga utro adlaw. Nakailabas na kita, no, sa ato nga mga negosyante. Kapingid, no, sa ato nga mga negosyante, sa kalibo public market, ang kalibo shopping center. Sa ato nga mga tricycle drivers, sa van, nag-jeepney drivers, ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pilag ka mga mayor nga daganon. Itaton nga banwa kara itakalibo kabadaban bilog nga probinsya kitakyan. Siyempre mga katodo sa pilag ka mga terminals, no, iya sa aton sa sentro ita banwa itakalibo. Nga magkaroon ka nga mga pang oras, so nagapupaway na aton nga mga drivers. Samtang nagawa tuwa tita pasahero, magkaroon ka nga mga panyempo. Araw iba ka mga katodo, no, ay nagapatigayon ita pag-uilabas. Daw sa pilag ka mga karinderya, iya sa aton sa sentro ita banwa kita kalibo, while rong iba, no, padayon nga naglibot-libot, no, sa mga mayor gada ganon ang kapinggit, no, sa aton nga mga tricycle drivers makaroon ka nga mga panyempo.
1: May balita, may aksyon, toto-toto aksyon.
0: Sa aton nga mga katodong nagapamatiman sa tagsa-tagsa ng dagkabaga panimagay, samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kita ilabas.
1: Aksyon.
0: Harong iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko nga mga panimagay, no, kapinggit, no, sa mga ulihi, nagpahao, mga katodo, magkaroon ka nga mga panyempo. Pero siyempre, kung timprano, ka nagpreparar ka ina, timprano ka man makailabas. Na nagasusandi ay na magkaroon doon iba na to, na mga kaibang huran. Sa umawa na, nakailabas ka mulang bahala, magpreparar, ita inyo ka pa yung nagahon, magkaroon ka nga udto. Kay kami man makatodo, magatod kinyo, itapila ka mga balita. Ang nagkaginabu iya sa Banwa Itakalibo agabilog nga probinsya Kitaclan nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pagililiba.
1: May balita, may aksyon, toto-toto aksyon.
0: Tara nga mga katodo nga makapartisipar sa ito nga pagpagayag magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw, pwede ka muna nga makakomment sa ito nga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang gano'n nga pagkataw at ligwan, no, sa kabilugan ko ito kagapagwaragwag makaroon ka nga hapon. Siyempre mga katodo, hindi lang man, no, pagkalipatan nga i-like, i-share ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabunan ito, no, nga mga katodo magkapamati, maka-update sa pila ka mga balita kapingid, no, sa mga balita lokal nga aton nga pagkataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: Aksyon!
0: Siyempre mga katodo, para nga maging mas updated kamo, no, sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya, paki-follow, no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatikro, no, every time may inagabaga news yung public affairs program mga katodo, no, ay makuha lagi ka manotify kamo, no, mga katodo, kapingin sa mga nakatutok sa aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Sa kinangdan, manging kaibahan sa hindi kagapagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Si Katodo Reynalda Banjola. Baga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon ka nga hapon.
1: Aksyon!
0: Baga ibang kita siyempre taton ng mga todo reporters nga naka-standby naman mga Katodo. Sanda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Na may pila ka mga balita, no, sa tagsa naton ka mga kabanwahunan. Na mga insidente banwa ka nagkaginabo, no, kay Iga Basyada ron. Sa ato nga pag-ililiba, no, pinagin doon sa report ni Katodong Jastral Nerbar.
1: Aksyon!
0: No, kama naman ni Katodong Rolly Boy Herrera, no, kay Iga Basyada. sa aton nga pag-ililiba, no? Kapingin sa aton nga mga kalibunhon. Ang nagapupamati, makaroon ka nga hapon sa aton nga palatuntunan.
1: Bawat balita, hindi palalampasin.
0: Yaman mo sa aton nga pag-ililiba, sa aton nga pagpangalagad, bawa kabuk na mga aksidente, no? Ang nagkaginabo, no? Sa bukos na aton nga probinsya Katakan, agahagos nga masubo-subo ka na banwa, no? Nga binawian ka na, no? Itry ka nga huwag nga kinabuhi, banwa, rumpila ka mga imbolbado, no? Sa pila ka mga magkasiparar nga lugar, ya sa aton sa probinsya kra Itaken, aro day kra makatodo nga kahapon ging kakibot itatanan, no, mga katodo, aro day kra nga aksidente una karon sa may barangay Pudjot sa Banwa kra Tatangalan, nga gin kay bulbaran makatodo itray kra nga kilagaman, no, ya sa aton sa probinsya ang si Pitik sa akyan mga katodo ang kung sin nakahapon, no, na imbulbar ag basubo-subo nga ni Banwa aro day kra nga tabo dinagatan, no, kung nasambi kra nga biktima. So sayo no to kra makatodo rong latest kra nga information, baseman kara banwa sa ginpatigayon kara nga investigation, ita aton kara nga tangalan PNP kay may ginpatigayon nga pagipag-angot si katodong Jastral Narbar sa kay Police Major Jason Mausig arong OIC, ita aton nga tangalan PNP may kantanan sa nasambit nga aksidente, may una man banwa nga aksidente kabii, no, sa may banwa kara itanabas magkatodo kung sa sinda ginapabutya garo driver man kara dahil try kaga motorsiklo binawian man ni tanan ko nga huwag makinabuhi matapos siya ginasugid nga na imbulbar sa sangka aksidente una karon sa may area, no, Itahibon aga barangay Habana sa Banwa Karatnabas mga kaabyanan. That's why tama ka importante, no, nga dapat gahagong kikita makatodo o galing nagapabot siya gabanwa o alinunta bisan nagahagong kita o galing rung iba makatodo may una kita gabaga motorista ang nagapatarasa aga tawa agid nagahagong alays ka pareha sa tabo na kahapon una kung sa may banwa katangalan nga magkatodo sino man abi magunauna kato kay sa lugar mataro dahil karaga biktima at ang sinong gaban to magkatodo itry karaga sumagang karaga motorsiklo ang agintunaan kuha na karoon nga pagkamatay mga kaabyanan.
1: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin pila pa ka mga balita, no, sa itong nga pag-ililiba magkaroon karaga hapon aron dahil karaga magkatodo, no, nga poultry farm nga ginareklamo sa barangay Arcangel sa Banwa Karaga Ita Balete kung pila ka mga residente Banwa matapos gaginasugid mga katodo ronday ka naga pag inabo kra itayangaw ang naga kahawag kra Banwa rong pila ka mga residente kung nasambit ka naga lugar mga katodo uda karon sa barangay Arcangel sa Banwa kra Ita Balete kaya may uda kra Banwa ga formal complaint naging paabot sa barangay council na ita barangay Arcangel na sa Balete mga katodo that's why kung naga tariwan ka naga August 24, kaibahan dong aro de karaga barangay kagawad, magkatodo, no, kamanaman sang BHW na ita barangay Arcangel, magkatodo kamanaman do de karaga pinapag kamaga kaibahan, nagpatagay kara Banwa Inspection sa nasambit karaga lugar, no, kamay una kara magkatodo, no, ga joint inspection naging patigayon, magkatodo runga barangay council, ita barangay Arcangel sa Banwa Karita Balete, magkatodo na tuhoy sa roday kara nga reklamo kung pila na ton ka mga pumuyo wagi kara makatodo ita katapusan nga reklamo kay bisan siin kara Banwa nga mga poultry farm, no, yas aton sa probinsya Katakan dahil kara Banwa rung mayor kara nga reklamo ita aton nga pila ka mga pumuyo kapingid, no, sa mga apiktado kara nga residente, no, kay normal do makatodo pag once nga wa man eksperyensyahan kung pila ka mga pumuyo ay normal man siguro doon nga matreklamo nga mabaton Banwa, no, pero pasagamat kita, no, sa barangay council ita barangay Arcangel sa Balete ang right after Banwa nga makaabot sa anday kong atensyon aron day kanag reklamo ita pila ka mga pumuyo ay insigida kara Banwa, no, nga nagpatigayon ita inspeksyon sa nasambit kara nga lugar kay supposed to be dapat kung nagtaliwan kara nga August 26 mga katodo mag-aadto konta, no, kay bahan man dong joint inspection team mga katodo kay bahan dong pila ka mga barangay kagawad ag siyempre si kapitan, no, aga pila ka mga pumuyo nga piktado aga aron day kara nga tag-ana, no, itaray ka nga poultry farm mga katodo o galing mingkuwa man madayon Banwa, no, roday ka nga pag plano kung taga pag-uwi istorya Ako ra day karaga tag-ana mga katodo, kay Sandy Karabanwa sa Ginpabutyag, kato no ita kagawad ko Barangay Arkanghel sa Balete mga katodo. Kapag once nga maubos man mana ro day karaga stock itray karaga poultry farm ay ipasaraman ani temporary no itray karaga tag-ana da ko ra sambi karaga poultry farm mga katodo. Base man sa ato na information ang nabuo no sa sangka barangay kagawad it barangay Arkanghel sa Banwa kara ita Balete. Da kay hindi man katon bag-o no roday kara barangay Arkanghel graba katodo. Kumbaga una man kita permis sa roday kara barangay first time man ato no nga nakabato.

0: miembro ita pamilya. May kantanan mga katodo sa miembro ng ita pamilya nga wa karon nakauli. Mga katodo, matapos nga nagpanaw, no? Kay nangawa, aron pila ka nga miembro kata pamilya mga katodo, nga wa pagid nakauli, no? Roday ka nga biktima, ang kaina ka nga tagaon banwa, masubo-subo, ang nasapuan doon na karong gawas patay na, no? Na karon sa barangay Tina, sa banwa ka ita makato. So makaroon ongoing paro ginapatagawin ka nga investigation na ita aton ka nga mga kapulisan may kantanan sa sambi ka nga insidente na makatodo no partikular sa roday ka nga dinangatan ka sambi ka nga biktima makatodo kay kahapon may nag-forward ka aton kami ay try ka nga concern no nga ginapadawagan if ever nga may una ka nga makakita ka nga makatodo pero kapala sa nambar na kaina banwa kaina nasa puan no roan na ko nga patay gagawas una ka sa barangay Tina sa banwa ita makato. So sa yon ta karon makatodo rong dugang mga impormasyon may kantanan sa sambi kay nga insidente investigation ita aton nga makato PNP.
1: Pagana sa pananghalian todo action.
0: May una man kay ina makatodo nga nasa puan nga wa naman kay kabuhi sa sud anak ro nga kwarto. Di karon sa sangka karinderya makatodo sa Cabaon ito Osmeña Avenue barangay Istansya sa Kalibo. Initial ta kay ina banwa no nga information alin sa kay Police Staff Sergeant Andrew Andrade. Da ita aton karon nga Kalibo Municipal Police Station ang gidapatian no posible binangungot no roday karon nga biktima makatodo nga sa puan gid niya mga wala kay kabuhi sa suod ko anay karon nga kwarto ang mga kaabyanan sa kaabo no gabaga basubo-subo gabaga insidente banwa nga nagkagidabo no nagligad karon nga weekend dasta kabii makatodo iya sa aton nga bilog nga probinsya ita Aklan
1: may balita may aksyon.
0: Kaya makatodo ro pila ka mga balita nga ato nga pagatrataron, pagataw at ligwa sa ato nga pag-ililibas sa Lunes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
1: Action.
0: Sa gihapon na padayon ka makatodo no nga makapadagit inyo kaga mga mensahe. Pila ka mga pagapadamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpagayag makaro kaga hapon. Kay ato nga ito nga pagataw at ligwa no sa kabilugan ko aton nga pag-ililibas.
1: Action.
0: Sa gihapon na paki-like kaga paki-share at the same time paki-palo. Aro amon na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no every time nga may inagabagan news and public affairs program may mga breaking news no nga gitatardong Radyo Todo sa Aklan makabaton kamo ni tad notification mga katodo agud no nga maging mas updated gig kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya
1: pagana sa pananghalian todo action todo action.
0: Mga imbukada na ibanwa nga minsay nga gimpadaga sa tugag pagpagayag makaro kira gahapon. May gigahapon na may gapagpamati kaday Bro Russell Senyeres sa Isla Craita Boracay. Now sa Senyeres family kay Papang Sani. Good afternoon Papang. Wow, nahidlaw naman kita sa aton mga amigo sa Isla Craita Boracay. Mabuhay-buhay naman kita nga wagin nakatabok sa Isla Craita Boracay. Abo nga imbitasyon. O galing agang-agang gidro aton kagatsempo no kay may duty kita. Una kaday pare Romel Kahilig sa Manok-Manok proper kay Pipoy John Paul Argillas. Tawagan ko nakabalik na sa isla sa Boracay si Pipoy. Kay nagligan, nakitaan ko man, nagpuli to siya sa Pontevedra. May gig nga hapon na may kapagpamati sa aton niya mga kaapin. Nagligan to, nakaupod ko to sa area ita Pontevedra, no? Manami, gali. Apoy, may gig nga hapon na may gig nga pagpamati sa aton niya mga kaapin. Una sa mga truck driver naton sa cargo port sa Manok-Manok Port. May gig nga hapon, aga may gig nga pag-uwi labas. Kay Kapitan Raymond Quinto sa Sitio Cabanbanan. Ago na, tsaka paring Jerome Madraso no, sa may Sitio Tambisaan. Barangay Manok-Manok sa Isla Craita Boracay. Una, kay Ma'am Elizabeth sa Germany, sa aton niya mga Canon OFWs. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. O naman kay Ma'am Belle Orjola sa Hong Kong. Sa kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Ma'am Chili Timporasa sa Thailand. Good afternoon. At siyempre sa akong niya amigo no, kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. Happy listening.
1: Action.
0: Happy viewing mo na sa kay Migo Papang Johnny Rodase sa mataga barangay Istansya Kalibo. Oh, nagapamati raton ka nga amigo. Nagamonitor gid magkaroon ka nga mga panyempo raton nga amigo nga si Papang Johnny Rodase sa Istansya Kalibo. Nagdiritso kamating naligad to pang pagatod ko kimo. Nagdiritso kagibating ituli.

kay ako nagbalik ko kay nagtuog rundo na siyempre ginatud na ikaw. Action. Mayagi nga pagbabati ha, sa ato nga mga kaapino na sa Barangay Estancia Kalibo. Para siyempre kanday kagawad John Fernandez na ita Barangay Estancia. Kay kagawad del Reyes, no? Ita Barangay Estancia, no? Kalibo. Para karon sa Reyes family nga nagapamati sa ato nga pag-ililiba. Sa ato nga negosyante sa Yotorong, kay nung Woody na bara. Sa ato nga negosyante na Karim Baboy, baka. No? Nagapamati siyempre. Doon naman gwapong magwang, no? Kay nung Ili na bara. Iyan ka na sa Mataga Chamsi Restaurant, no? Sa Kalibo Shopping Center. Kay nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan. O naman kay Sergino Ambito, rong gwapo nga principal. Ait Maria Pilesiano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel Balete. Kay White Classy, makaroon yaban-yaban, nagapupa, huway man siyempre. O na kay Pari Unyok Junior Relente, no? Sa New Buswang, sa Relente Family. Aga siyempre, o naman sa kay Sir Ramon Munja. Kay Mamaymay Munja, no? Sa Barangay Bagto, Lezo. Una sa Mataga Rocks Ken Motor Parts. Sa RKU kay Ukay sa Kulasi Antique. Action. Si Jam Jam, kamusta? Okay na ikaw, Jam. Naka-duty na ikaw sa Rocks Ken Motor Parts. Action. Kay narilis naman itong imo nga motor. Aging kuha naman ito naligad. Kaya ginistorya ko si Sir Samson. Action. O naman sa Mataga Global Paint, aga RG Paint. Mau piyesta magkaroon sa Barangay Lagin Banwa S. Nomansya. Action. Ay, naano man na biro imbitasyon ni Bro Yulio Garbo, katon kabi iyan o uras yun. Aga, wak patakita iya sa Banwa at Kalibo, kagayo patakita. Ah, hindi man kita pwede nga automatic, kagi nga mag kinarankaran kay gabi ina. Action. May kaya nga hapon ha, sa Mataga Global Paint, una kay Migubong Swalogman sa Capitol, good afternoon. Oy, sa kay Boss Entek Navara. Una karon sa Banwa at Madalagbaw, nagapamati sa Navara family. Wow, tumawag si Boss Entek ko siyang gabi ino, timing, dalhin ko sa Kalibo. Nagtawag imo, hindi ka ginman na malipat sa adlaw kara ita Lunes. Kay haom na rong tanan, haom na rong tanan. Anong klase rong haom, Boss Entek? Kay nagapamati magkaroon no, sa Navara family sa Banwa Madalag. Una kay pare ko kay Jonel Gregorio no, sa Gregorio family sa Bacau Zur. Una kay Tatay Freddy, kay Joffrey. May gig nga hapon na bega pagpamati. Oy kay Guapa, naga-monitor man subong nga odto ho. Di ni kasubong sa Iloilo or dira sa Banwa sa Pontevedra sa Capiz. Kay Madam Will Barnes Daes no, nagapamati no, sa ato nga pagpangalagad. Kung sa Iloilo or sa Capiz, wala talagang mabalaan. Depende na kung may duty si Guapa. O naman kay Madam Maria Lizel Alarcon Inducta no, sa Sito Talisay sa Barangay Aquino sa Ibahay, kay si Roger Lozaro Nagaras. At siyempre kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay sa Banwa Itangalan. Action. May 29 minutos Banwa nagkataliwan sa oras karayta alas 12. Oras mga katoda, todkinyo ito more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, salty God, salty life. Gani no, sa aton niya mga katoda, sa aton niya mga igmahod, kapinggin sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na aton yung kape nga aton ginainom, ayrong kape mga katoda nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan in aton niya mga kagawasan. Ginarekomendar ginamuro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Daw kay maabot na to niya mga katodor nagpahayag kung ano kepektibo saan da nga magagawas umpis ang Sunday nag-inom eat more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit more power ag nagapamati gid makaron una sa Marti family sa Roas Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik na to nga pagdetail yet aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga magigbangod balik ka naton pagkatapos anay pila ka baga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskogun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu.
12: Isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay.
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon.
14: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
15: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
18: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Balik sa tagapagapangalagad, may 42 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
18: Todo, aksyon.
19: Sa giyapon, padawin ka mo nagapamati no? Sa programang Todo, aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
18: Todo, aksyon.
19: Ay, may kapagpamati ha, sa kay kagawad Michael Villanueva Solina. Dawin nagawilabas, magkaroon ka nagapagapan niya po. No? Samtang nagamonitor. Ay, yes, aton karaga pala tuntunan. O naman kay Migo Carly Tornea Santiago sa Isla Ito Boracay.
18: Aksyon!
19: Naga po pamatiman kay Papang Vernie Ibisate na sa Barangay Ugsut.
18: Todo! Aksyon!
19: O yeah, mura sa Kalibo. Aksyon. Kay na si Papang Bini Clarete.
18: Todo! Aksyon!
19: Nagkita kami kay na, no? Sakong-sako, gid nga mayad, no? Si Papang Bini Clarete. Arong gwapo nga igmangod ni Attorney Police Lieutenant Colonel Binjo Clarete.
18: Aksyon.
19: May giga po na magpamati siyempre una sa mga taga GM's Terminal kay Part Baruc Distura ag sa Terminal no Itavan BI Altabas Calibo Vice Versa una sa gwapo nga dispatcher no nga nagapo patungka magkaroon ang hapon sa kay Nong Boy Cheryl De La Cruz.
18: Todo. Aksyon.
19: Iya kita magkatodo no sa pagkatao italigwan no sa pila ka mga balita. Gato ka pagkatrataron makarong edisyon ni Tato ka pagpagalagad. Aruday ka magkatodo kahapon nga masubo-subo no nga aksidente nga nagguntad sa Barangay Pudjot sa Banwa ka na itatangalan no nga kung sasin agin kamatay nga nila Banwa no ita sambilog sa baga nagamaniho ka ita motorsiklo aga kahapon asa kabiin no gin kakibotra Banwa itanan. No kay kilagaman no Roday karaga biktima no magakatodo no nga masubo-subo nga dinangatan masubo-subo no dinangatan kay awa gid kara banwa makagampuwas Roday karaga moto blogger no nga kilaga gid diya sa aton karaga probinsya katakan mga katodo no aga base gani sa nakita naton nga kopya itry karaga CCTV may nag-overtake no sa ginasundan ka to nga sayakyan timing man nga subgang runday karang biktima baw inagaw gituruan na karang linya no, sa pulgid magkatodo at siyempre sa kadasigon itry karang dagagan kuray karang motorsiklo daw magkatodo nga kasunggab ka na ang nakitaan taman dong sitwasyon itry karang motor kuray sambi karang biktima nga sambilog da sa ginapamantaw nga wagid banwa no makasurvive runday karaga biktima bangod gani sa kabaskugon ita runday karaga impact
18: aksyon
19: no kay runday karaga motorsiklo makatodo it nakasunggab kana isa 1,000 cc ra, no? Ah, makatodo gani nga grabe rong persa, no? Kung nasambi ka raga motorsiklo, no? Gani ro ato nga kabuhi, hindi tagin mapakta, no? Makatodo, kay sino manabi magunahuna, no? Kay kung ato nga tanawon sa kopya, itry ka raga CCTV, nga mahinay man doon ang tigagan, una man imaw sa tama, karagalin niya, no? Kay, nasubang na taro, dahil karang nga, lima nga raga, karaga motorista man, daw ako na ito, karagat na namin, minkunag karira, mga nito banwa, sa Roday kaya karsata.
20: Aksyon!
19: No, that's why ko naman, kung pinakita sa ito, ang mga national highway, maka may mga, nagkasunod ka ito, yung mga riders ka rin, no, ginobra ito, nagpundo ka kita. No, kapin pa Roday kaya mga big bike, karang Roday kaya mga motorsiklo. No, mga ito, kung naman ganyan, ngawa kita, kay kung mga ultimo na ito, yung mga motorista, may una ka rin mga baway, yung mga ginabutang na iwag sa motorsiklo, ginapang dakop doon, pero, Ruray ka ng mga big bike raw, grabe yung mga iwag kurta motorsiklo. No, nga bisan ko ni grabe ka sakit sa mata mo talaga. Nagaano man sa dira? Sige das lamang nga. Awi na raw warya sa ato kag National Highway.
20: Aksyon.
19: No, mga katodo, pero bago na sa yun na tondo linya ni Katodong Jesra Lermar. No, kay may anak lagi patagal nga pagibag-angon sa kay Police Major Jason Maosi, grong hepe tatong graga tangalan PNP. No, may kantanan. No, saan daman ko nga pagpangusisa, may kantanan sa sambit nga aksidente.
20: Radyo Todo Live. Report.
19: Sa line number 1, Katodong Jasral with the report, please come in.
21: Ginugat pa makarang Katodong Reynald noong nga desisyon ita pamilya ito nga nga biktima sa natabukan aksidente nga si Gerald Roldan Katodong Reynald no matapos nga yung aksidente no kasi may barangay Pudyot sa Banwa Karatangalan no kahapon Katodong Reynald no. Based information na buo natin magaling ka kay Police Major Jason Mahusig no Katodong Reynald is kinkumpirma na nakarangahalin ka sa may bahin karait Tangalan area no pagtukart kalibo Katodong Reynald doong biyahe no ito nga nakasunggab Katodong Reynald sa pangray matakarang si Gerald Roldan no kundi ang si AKA Pitiksakan nga nakatudong Reynald isalin ka rin ito kalibo pagto ka rin ibahay katudong Reynald no kung sa tingin pagabot ubi ka rin sa area is kinumpirma man base man katudong Reynald sa CCTV na nag-overtake na katudong Reynald no rin rin sumunggap nga kay Gerald Roldan nga nakatudong Reynald no nag-overtake ka sanda apisar ko na katudong Reynald nga gintiwa pa kung tarang ilikaw ni ita biktima rong tawag ka na katodong rong anang motorsiklo apang haabot yapan mo katodong Reynald no din karon nakita ni karon CCTV kusin niya ni katodong Reynald dalman matuod sa basko nga impact ita pagsunggaban isa nagangkon gida ita balik o kung nawasak gida katodong Reynald rong tuhod no ni ita biktima agudyo ka sa may liog na nakatodong Reynald
19: balik lang kwan doon nasa sa liog ito katodong Reynald si into to mama.
21: Wat wapat yung kumpirma katodong Reynald na si Police Major Jason Mausig kung sa may ana ba katodong Reynald nga may manubela o kung na sa may partner katodong Reynald titana ba karang side mirror no itasambitan karang motorsiklo itabik una nga na katodong Reynald at ang dudaya mata nakasungga basura sa information na buo natin kay Major Mausig is nag-angkon mo katodong Reynald no ita ana mga sike agaan naman nga abaga katodong Reynald din naman do inangkon nga last roman itasambitan ka nga biktima so pamatian na natin kung katodong Reynald ato nga mapigkot ka nga interview kay Police Major Jason Mausig man katodong Reynald sa ano karang latest nga update sa na nasambitan ka nga aksidente katodong Reynald.
22: Mga katodong makibanat makono si Police Major Jason Mausig no itatong karangat tangalan PNP regarding ra sa natabo karang aksidente no nakar sa Banwa itatangalan kahapon ko sa scene kinamatay itsang ka vlogger nga ra no sir good morning aga pwede mo kami sir makapangayo ita latest update regarding sa rang aksidente sir.
23: Ayun sir magandang umaga po sa inyo at sa inyo mga taga-tanong. Okay po sir.
22: Sir, kamusta po yung latest update sir regarding po sa aksidente natin sir kahapon sir?
23: Kagabi, pinuntahan ng personnel natin dun sa ospital para mag-i-confirm, dun natin na-confirm na yun nga, na matay yung ating biktima dun sa ospital, sa St. Gabriel Hospital. And then itong isa natin, itong taga-Nabas, ang vehicle to natin, dinala dun sa panay, health link. Diyan sa may kalibo, Capitol. And then, sa ngayon yata i-schedule ng operation kasi yung paa niya at saka yung balikat niya nag-swell. So, okay. I-undergo daw ng surgery.
22: Hmm. Sir, nakakontakt ba, sir, sa atin yung pamilya ng isang motorsiklo, sir, yung taga Naba, sir, kung kamusta yung medical status niya?
23: Wala pa naman kung ano, wala pa namang pumunta dito, pero yung investigador natin pumunta dun sa hospital at tingnan na natin na i-undergo ng surgery yung driver ng vehicle doon natin.
22: Sir, as information, sir, para man ma-recall na ito, noro atong karang mga taga-pagamati, sir, saan po papunta si yung si Gerald Roldan, sir, tsaka yung kasalubong niya, sir?
23: Ayun nga, no, si Pitex Aklan, papunta siya ng iba, ng Tangalan area, papunta yata ito ng Ibahay sana, at from Kalibo, and then itong si vehicle to natin, from Ibahay sila, papunta naman sila ng Kalibo.
22: Okay.
23: Ang na-confirm natin na magkagrupo itong dalawang, itong nagkabanggaan.
22: Oo.
23: At yun nga, kasi ang nangyari itong grupo na to, parang, ano to, yung doon nagkakapi sa may parting Bugtong Bato, sa nagkapihan doon sa gilid ng highway. Papunta yan sila doon. Kaya nagkasalisi nga sila. Parang pupunta, umalis na yung grupo ni vehicle to, papunta ng Kalibo. At pagdating nga dyan sa may National Highway ng Tangalan, dito sa may Barangay Pudyot, ayun, doon nangyari yung banggaan po.
22: Confirm ko lang, sir, kung nag-overtake ba talaga yung taga-Nabas na to, sir, sa linya ni Pitik Saklan, sir?
23: Opo, yung ito, may kasama yan na apat pa na motorcycle. Nag-ano sila, nag-counterflow sila, nag-overtake. Doon sa mga kasabay nilang mga sasakyan. At yun nga, nasakop nitong si vehicle to, pati yung outer Muslim eh. Doon sila nagkabanggaan. Iiwas pa sana itong vehicle 1 natin at saka si vehicle 2, nag-try silang mag-iwas, pero dahil nabilis na yung takbo nito ni vehicle 2, hindi na talaga ano, nasagi na talaga si vehicle 1 at yun nga, tumilapon yung motorcycle doon sa gilid ng kalsada at possible tumama doon sa barbed wire yung liig kasi parang may tama daw sa liig yung vehicle to natin, driver.
22: Di bali, sir, ilang taon po yung vehicle to natin, sir, yung driver, sir?
23: 35 years old yung vehicle to natin, yung vehicle 1. Yung vehicle 1 natin is 35 years old. Yung vehicle to natin, si Maynard, ay 24 years old.
22: Okay. Sir, ngayon, sir, is under investigation parang to, sir, at wala pang pinag-usapan yung both parties, sir, regarding sa accident kita, sir?
23: Siguro, inaantay pa natin yung decision ng family, kung family ng biktima, kung magpa-file sila ng reklamo. Antayin lang po namin na pumunta sa police station kasi sa ngayon, siyempre, under ano pa sila, nasa-grief pa yung family nila.
22: Di ba lang yung mga both vehicles nila, sir, is andyan po sa police station natin, sir?
23: Yes po, sa ngayon, nandito po yung parehas na motorcycle dito sa police station.
22: Sir, lastly, any message, sir, sa mga motorista natin, sir, dyan sa Tangalan, sir, para maiwasan yung ganitong klaseng aksidente, sir?
23: Ayun nga po, paalala po muli sa galing sa Tangalan MPS, sa Tangalan PNP, na yung mga driver natin, pag dumadaan kayo dito sa Tangalan National Highway, na talagang mag-ingat po kayo kasi marami po talaga na na-accident dito. Minsan, sobrang bilis lang talaga ng mga sasakyan. Pero, siyempre dapat isipin din natin, hindi lang yung sarili natin, kundi yung mga kasama natin na mga road users, ingatan din natin sila. Huwag naman puro sarili lang natin na nagmamadali tayo, hindi natin na kikita na yung mga ibang road user, yun naman ang mapapahama. So, isipin natin na sana may uuwihan tayong pamilya at makarating tayo pare-parehas na safe sa mga pamilya natin.
22: Okay. Sige, sir. With that information, sir, maraming salamat po sa oras na binigay mo sa amin, sir, sa Radyo Todo, sir.
23: Yes, sir. Thank you very much. Abot namin.
0: ang bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Katotong Jusrel?
21: Wa din katotong Reynald, no, pagpayag ka ni Police Major Jason Mausig, no, regarding sa natamitan ka nga aksidente katotong Reynald, no, nga na yung bulbaran niya nga 24 anyos nga rider man, aga reyaman nga nga si Gerald Roldan katotong Reynald. No, may mga nababaton kita makarang information na apang hindi pa natin katotong Reynald, pwede ka rin ma-disclose, no, pila ka mga information as i-confirm na natin da sa itong karang tangalan PNP katodong Reynald, no, regarding man sa natawag ka rin medical condition itaan na karang kasunggaban katodong Reynald, no, agaro yun nga ni makaraginahuat parong robot parties nga mag-istorya katodong Reynald, saan da ka rin depende sa alin dumatabo kung mapasaka ba
19: katodong Reynald. Grabe katodong Reynald, no, rung impact kay kunato gatanawon sa kuwa CCTV, grabe, gayo pataro inapukan trekang motor, kabaho, abirong motor. Magara?
21: Katodong nga rin. Nagpilot nga si parang ako nabikaran ko na naka-ninja ro motor nga rin ni ano eh. Ni Pitik Sakan. Katodong nga rin. Nagre nga rin sa bilog matay sa Z1000 kung tama ko. Ita kung karang pananaw katodong nga rin. Sinta nga ni bisan nga ni hindi abiro ang katodong rin. Masyado mapadagagan it mahina.
19: Dapat mo rin ginawaswas mo gito rin kay ako namigo at ikumpari ko katodong sa rin. Doon na motorsiklo 1000 cc. Kay nag-iilip gali imaw ko mahina yung mong karong dagagan. Dahil kay dapat
21: Ngayon, manaba na meron katodong Reynald, karundong shin kung dapat ka dagagan ka, nakarabaho ka nga mga motor
19: sityo, mga big bikes. Kung sa Isla Katburakay, hindi ka mo ito pwede magpadagagan kitita, makaro ka dasig. One time, nagpakalibo imaw, may sumakay nga ng amigo, baw, pag uli, na ngayon pamasahe, masaka mag-commute at taman ako kay Gintrang Kas, so ako sa nervyos.
21: Medya hindi mo tabi karon mamuklat, rin mo karang mata, katodong Reynald, yung nakabukas o visor, sa'yo mo karang helmet, mamakar dasig. Sabi ko kabanan na mamakaroon kasi dati manabi kita is naging membro ng Takara Rider Riders Club.
19: Dati big bike man.
21: Wa, proset ako natin na bagon.
19: Kaya ko tag big bike mo itong gamit mo nga to dati?
21: Mayad ganito to, may big bike na dati. Doon ta.
19: Bike lang ito, not big.
21: Big gang, what bike?
19: What bike?
21: Kasi si, ano mo namin ka na katodong nga rin, si Pitik Sakan nga rin, pilang bis mo na muda nakaibahan mo niya natunda ko sa pila ka mga charity events dati, iya ka sa probinsya Itaakan, huwag imaw ko na katodong Reynald, huwag na salig-saligan natin pag abot ka sa mga photography nga na katodong Reynald, huwag nag-abo ka at mga pictures kita events, doon ka todo, kaya pilang bis mo dyan kabukol mga katot mga yun, kasi amigo mo natunda katodong Reynald, dati anay, kagitinambay pag ganito ka sa tangalan, hindi ka sa may ibabaw ka at nagsikat ka na katodong Reynald, nga tambayan sa may tangalan, dati may more firme dati. Kaya nang iiba mo natin mo, aga masubo man yung balita matuod para man sa riders sa community nga Raya Katodong Reynald Rotabo kay Gerald Roldan nga Katodong Reynald, no. So aroon man, ginuwat-uwat pa man Katodong Reynald arong desisyon kita pamilya karita biktima sa kung anin magiging disposition na magiging istoryahan man Katodong Reynald it both parties sa natabo ka nga aksidente Katodong Reynald. Samtang dugang nga siguro nga balita, no, katiya ka na Katodong Reynald sa Banuat Kilibo nung nasapuan nga nga
19: ginapatihan kayo na rin nga binangungot Katodong Jusrel eh.
21: Pero based ka na Katodong Reynald no, sa initial investigation, no, itatong karang Kalibo PNP is natawag ka nga gimpukaw ng mga Katodong Reynald eh. It anak ka nga kibahan ng waiter, waitress, no, mga bandang na 5 kinay tagaon, kung sa sinta nga ni Kara is watangan mo Katodong Reynald, no, nagbugtaw o kung nagasabat, ay ito abin mo stay in, abin mo na Katodong Reynald sa second floor, kita sa ang katalanan niya ni nga Raya sa may Osmeña Avenue, sa may barangay Estancia. Kung sa sin ka rin siya, gimpukaw, mawagawa, mo Katodong Reynald, nagasabat, no, so sinaka lang, ita nasabitan ka ng waitress, no, nakarang kwarto, kung sin mo magkakatuhog Katodong Reynald, hindi ka na napanuan, nagnakita, nga nakahubog matay, mao sa nang normal ka nga posisyon Katodong Reynald, nga permina na nga posisyonan, aga rin tanganiwa o takaray takabuhi Katodong Reynald, no, so waging patagayan do investigasyon kita tong karanga kalibo PNP aga wa man sa nakatadong Rinald it nakita karanga foul play sa nasambitan karanga insidente samtang sayuran man yan ikatadong Rinald nga nagabatsyag no it paganakitit yawas rong biktima aga nagpangayo panganira katadong Rinald it pahuway man o kon medyo pahuway sana karanga amo ni katadong Rinald para makapaka-relax relax mo baga pero na karanga gawas bago karanga tabo rong insidente katadong Rinald aga sa makarunda is ginawagat pa makaroon ni tatong karanga so kurong natawag autopsy ka to do Rinald sa nagawa si biktima para masayaran gid mo kung aling gataro na tunay nga anong rason it ana karanga pagkamatay ka to do Rinald no so raya na siguro ato matod yung report magayon sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumansi ka to do Gisrael Narvar ng Radyo Todo Paibigan
20: Radyo Todo Live Report Report May balita May aksyon Pagana sa mali aksyon Aksyon Aksyon Hindi palalagpasin ng Radyo Todo Radyo Todo
19: Abugin nga si Amat sa report ni Katodong Jezreel Narvar direkta sa Anacron nga area no sa ginpatagayon nga pakipag-angot sa kay Police Major Jason Mausi
20: Todo Aksyon
19: Rungo IC no ita aton niya tangalan PNP Garote Craig na sa Puan Gagina no nga walat kabuhi na nagkaroon sa kwarto no, sa Sangka Karindiriya sa Osminia Avenue sa Banwa Kraita Kalibo. Kay Medisal Takay na kalga information mga katodo, wamanggi ka rin ta foul play no, mga katodo, ginapatian nga posibleng nga basi inataki no, or binangungot rona sambit ang biktima. Agaro tayo karang nasapuan man kay ina ito sa Banwa, Barangay Tina sa Banwa Katamagato no, kay ongoing pa man karoon doon investigation no, mga katodo sa nasambit karang biktima kay naligad ra na i-report na or gin sa magkato PNP gagin po sa social media no ita anda ko ng membro kata pamilya gagin panawagan bango gani gawagin na kauli aga kaina una karon banwa no na sapuan sa may area kaita barangay Tina sa Banwa ita Makato
20: Toto Aksyon
19: ay happy viewing ha kay Ma'am LC Tambong nagamonitor likewise kay Madam Nimi Santa Maria sa Oman sa Dubai aga una no sa aton nga mga amigo no sa The Boss Barber Shop kay Sir Andrew De Luna nga nagapamati no sa aton nga pagpangalaga
20: Toto Aksyon
19: may 3 minutos manwa nagkatariwan sa oras karayta ala una sa aton nga pagpanumbalik no report ni katodong Rolly Boy Herrera aga rato ka nagpagtauman no itligwa sa pila pa kabaga balita aga aton nga pagatawat dagan sa aton nga pagpangalagad makaroon ka nagahapon balikan naton na mga katodo pagkatapos na dugang pang mga pahanomdom
20: Aksyon!
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ako.

0: tugan kong gabi. Kaya at manami man daan ang lasa at manami man daan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yun?
4: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isang ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging pa.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abiro imo sikreto, kakon.
11: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare. Nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
12: Ag harap pa mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Si Ma'am Jenny,
7: ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mamburo Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo aksyon, sa pananghalian. Todo aksyon, may aksyon. Todo aksyon, ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Sa tagapagapangalag at may 12 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alauna.
5: Todo aksyon.
14: Sa giyapon na patayang kamaragapamanti na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
5: Todo Aksyon.
14: Kaya sa tagapagpangalag at ibibigay kay paring Lionel Valencia na nagkaroon sa barangay Istansya nagapamanti kay Sir Kuya Chris Ang Suarez na nagamonitor man magkaroon karagabagapan niyan po. Sa aton niya pala tuntunan.
5: Todo Aksyon.
14: I-check tayo ba naman rin niya ni Katodong Rolly Boy Herrera sa nakaratipon ka nagyabaga balita direkta sa nakaroon niya area.
5: Radyo Todo Live. Report. Report.
14: Sa line number 1, Katodong Rolly Boy, with report, please come in.
15: Yes, Katodong Rolly Boy, officer na Alad J. Magkaroon. Pero, paano nga opisina kita na natapondan niya sa aton niya?
14: Nato pangdan na utod pa tan. Dali gid kay mahina siguro ro connection ni Katodong Rolly no sa anakron niya area.
5: Todo.
14: So guwat sang kiri Katodong Rolly no agod niya maging klaro ro imo kron niya pasok no makay sing gwapo mo baga. Aro imo kro ga suod Katodong Rolly Boy.
5: Todo. Aksyon.
14: Dali gid kay balikan nato no ra kro ga linya sa pila ka baga impormasyon. Ang iga basyada makaroon ka nagahapon sa aton nga pagpangalagad sa aton gagapag-iliba.
5: Todo Aksyon!
14: Kasama ni partner, balikan tarulin niya ni Katodong Rolly Boy.
5: Radyo Todo Live! Report!
14: Sa line number 1, take 2, Katodong Rolly, pasok!
15: Yes, no, sa gahapon niya kita sa aton na munisipyo. Para sa observer, gahapon sa pila ka mga operation at aton nga local government sinibangwag ka nito. Bukas nung aton nga opisina ko, aton nga Municipal Economic Enterprise na may pila ka mga empleyado na nag-opisina, no? Posible may mga gina-pipersonan ng mga bagay. No? So dahil gani, sige ba sa operasyon ko, aton karang at sindahan, yan sa mga kanilang katotong rinab, no? At same time, kung aton nga accounting, sama, no? May mga empleyado na pagkakilog, nag-overtime, agrong opisina kung aton nga barangay affairs, no? Bukas na, no? Bagong gani, nag-agin na sa liyo ko sa may kawag ka lang entrance, no? Kung aton nga municipal hall, no? Nag-sugod yung sakya, no? Sa bisikol ni Mr. Mark CDC, no? Nakibot yan ako hanggang sa talikod ako buhinahan Katodong Rinald ay pagbalikid ko himaw tagali tapos may kunting sinyas gracias no? So
14: aron tarong pinakanami bintahagi magkura katambay kasi mong iwar
15: ano yung ginagong expect no? At nalibay ato niya ilabas ha oo. So, rin mo namin, no, ay rin mo ato niya labas. At may mga estudyantit abe nga rin labi natin ato niya bako nga municipal loan na ginagamit nila nga practician. Kasi pa, masaro na yung kumatot kusina. Higit na tako. Yung ato niya mga empleyado ay pulagay sa kinatawag holiday. So, pwede rin tayo. Nang ginagamit, ano niya, bingyo at practician o grapasyon, bingyo para practician ng estudyante sa taon itong ating nga labi. So, dito na lang natin ang pinahan katulong na Renal, no? May sila kita ka mga kung atong what na mo pa yung mga police pag-a-duty sa mga pag-sag mga duty and responsibility katulong Renal, rinong atong mga natutong dan ano yung kinatikahasa sa magkaroon. And yun na, kita man natin si katulong Gildes.
14: Sin?
15: Iya sa likod ng ating municipal hall.
14: Kaabo-abo nga po. Kaabo-abo pwede makita si Sir George, kita mo nakita.
15: Ay, nag-git-git na naman ang Chihuahua. Ay, may karabi rin, may bitili rin para nga privado.
14: Wa matamat kibahan?
15: Ay, anong Chihuahua, gano'y anong ginakonong. Ay, anong ginakugos.
14: Gawin ko tayo, iba talaga kibahan ay.
15: Ay, hindi lang balad na dyan.
14: Wala mo magpamati?
15: Magpamati, yeah.
14: Ha?
15: Masa, yan ang loy, masa no, eh, gito ni Chiver, yan naman, malibur, turong nga, ating nga municipal hall, dun din nga rao.
14: Oo.
15: Ano, sumagang na, dali, sumagang, dun din na ng Chihuahua. Kasi, ganibot, bago rin ako, may kundi turong nga ito nga sa municipal hall, ay, abo, mga sirila, gawag balita. Ganit mo tayo balita. Kasi na inimaw na ang balita eh. Kung nagamakabay
14: mga ay, imaw na turo kay mo.
15: Ay,
14: hindi mo rin
15: balita. Okay. So, doon lang sila mga observation sa magkarmiya sa atin nga municipal hall at LGU. So, in particular, it's my children's park. Kasi na yung pagkaparo ato ng taga-NDRA mo, no? Kasita nato nung ganda nga mga personnel na in and out, no? Nag-awat yan kung naman dapat iskibiyan o kunuwa, no? Doon nung ada karang papel sa magkaroon niya mga inawat sa atong Renal. So doon, hindi siya naman na tumasin na observation niya sa area of responsibility para sa tulong aksyon. Ako naman si Katulong Rulido Area na sa dito do kebe, gano?
16: Radyo Todo Online! Todo Aksyon! Todo Aksyon! Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
14: Abogin nga si Amata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Ana Karunga area na no, sa Kalibo Municipal Hall.
16: Todo aksyon.
14: No, kay Haliday man magkaroon no mga Katodong ani bingko at movement no sa aton karunga munisipyo Kalibo sa Inaga Spiter naton. No sa pagbalik ito pisina rong mangin masako mga Katodong kay syempre abong transaksyones. Na ang igapat ngayon sa aton nga munisipyo ita Banwa Italy.
16: Todo aksyon.
14: Sana bilin ta Banwa no kag mga minuto ita to gagapagi ililiba. Aruday kra magkatodo no nga reklamo nga ita pila ka mga residente sa Barangay Arcangel no sa Banwa Carita Balete. Sa aruday kra magkatodo nga pila ka mga concern ang may kantanan sa ginasugid graga pag inabo ita ray kra nga gangaw. Nga ginapabutyag nagalin sa Ray Karanga Sangka Poultry Farm una karon sa Lasambit Karanga Barangay.
16: Aksyon.
14: Okay, abo karabanwa no naka-relate sa Ray Karanga concern itapila na ton kabaga pumuyo. Na no, mga katodo. Kaya us pila na kabaga poultry farm sa ton sa probinsya Takan Kapingid. Iya sa toga first district ita toga probinsya. Ro nagpaabot ita makaroday karaga reklamo. Na no, mga katodo ang bago ganin ligad may unabi karaga ng reklamo anay no taguna sa amon o galing may iping karaga mga barangay ya ganiga pabutyag nga di si man sa sitwasyon na experience ani try karaga baga residente kay normal no nga mareklamo gilang banwara to kag baga pumuyo kapin pa ko na bat sa gadana nga minko hindi manami no sa part ko anda karon ya ikayong gawas na no, mga katuduro dahil kaya pag inabu una ka na ita gangaw.
16: Aksyon.
14: No, kay Sandy Karabanwa no, sa ito nga pag-istorya ka ina no, sa sangka barangay kagawad no, ita barangay Arcangel. Nga after no, nga nakaabot sa anda ko nga tagatapan o dahil ka nagreklamo kay may una Karabanwa nga formal complaint. Nga gimpaabot sa barangay council ita barangay Arcangel no, sa banwa ka na ita baletero pilang kabaga residente. No, that's why nga una nagpatagay ka na banwa, no, itry ka ng inspection, no, kay rung decision, no, itry ka ng joint inspection team. Mga katodo, ay nagpatagay ka na itapagpagusisa sa nasambik ka na lugar kung nagtariwan nga, I think, August 24. Now, mga katodo, agad nga magpagusisa no, sa nasambik ka na lugar kay kay bahan di kararon tatlo kabaga barangay kagawan ita barangay Arcangel ag Sambilog do nga BHW nga nagpatigayon na no, ito pagpangusisa mga katodo kay Diamond Abi karagi Kasultanan Banua no during sa I think public hearing na if ever gabi ina kara Banua nga problema na no, mga katodo ay mag-acto matagagi norong management kung nasambi kara nga poultry farm
16: action
14: na no, daya kara Banua rung pila kabaga impormasyon kay ginawa talaman magkaroon kung ano kara Banua rung mangin recommendation agayan na no, mga katodo may una baga nga nakita nga violation na no, mga katodo kay sandi kay ina sa gipabot ka to nga information.

0: rong barangay na mga katodo una kita, no? That's why nga, kahit pa paano ay may ato na nga mga residente nga nakilaga naman mga katodo sa aton karaga pagbalik-balik una sa Rasambi karaga barangay. So naman ito naturo din karaga information ko at law kanito sa Sabado na galing kahapon ay di-op namon, no? Mga katodo, ang banaton nga mga katodo nga i-inquire na ito, no? Sa pila na ito ka mga official, no? Ita barangay, no? Particular, no? Sa barangay Arcangel, no? May kantanan, no? Sa Rasambi ka nga problema nga ginpabot ita ito nga mga pumuyo. No? Kaya inaintindihan na ito ba, no? No? Hindi ka nga pila ka mga sentimento nga ita aton nga mga residente una. No? Kaya daya ka nga sitwasyon na again manamunda ba, no? Nauna sa amon sa may banwa katabatan ag maabo pagid naton nga mga kabarangayan kabanwahonan banwa nga may makaraman kara nga mga reklamo. Nao mga katod, at least kita nagakwan kita, no, nga nag-akto nga giro pila naton kabaga opisyal itaray kara nga barangay, no, particular dong barangay Arcangel, no, sa roday kara nga reklamo itapila naton kabaga pumuyo, no, nga at least una gagi banwa, no, every time nga may ina kara nga concern nga ginapaabot rato niya pila ka mga pumuyo, hay insigida ang nag-akto mga katodo rato niya mga opisyal na sa barangay mga katodo agod nga makatumart nagakaigo karang aksyon. Aksyon. No, kay normal dun mga katodo nga rung dayaganan itato niya pila ka mga residente una rato nga maapektado nga magigbangod is rato niya mga opisyal sa barangay kasi pisandar banwaro ginasaligan na mga katodo, no, ruray karang mga opisyalis na ton sa kabarangayan. Now, mga katodo, based sa confirmation ka ton, mga katodo nga insigida man karon no right after nga makaabot, roray ka nga reklamo itapila ka mga residente, automatic nga nagpatigayin ka na banot inspeksyon, roanto nga pila ka mga opisyal sa barangay, particular sa nasambit ang lugar mga kaabyanan. Aksyon! No? Kay madumduman na ton banwa, like sa may park kata Iloilo, na no, mga kato, di ba, natandaan ito naligyan ka na Domingo nga rong pila ka mga opisyal ita barangay ay nag-resign. Na no, mga kato, do, kay bangod gani nga may reklamo rong mga pumuyo, no? Sa nato karagasang ka-operation man, ita sa kanegosyo sa nga barangay nga parang the same man, it makaroon dahil ka nga set up ita reklamo. Aksyon! Na no, ginpaabot sa Tagaytapan ita munisipyo, wa ka nag-aktor alkalde, aron masakla pa kato banwa, sanda paro ginpailan it kaso mga katodorong pila ka mga opisyal ita barangay. That's why nag-ugyon to nag-submiter ako anda karoga resignation letter mga kaabyanan. Aksyon. No, kay sa part nga rano itaray ka nga mga residente sa namba naton like naligad, no? Diba nagliligad to mga binuwan dong sentimento to ita sa may part man to ita banwa kita batan dayaman. No, mga katodo, nga ginpasaraman to itatong karaga local government unit itabanwa kay itabatan, no? Kay rato niya mga residente nga magkatodo, rato niya mga pumuyo, wa sandara naga against, no? Kung may una karang mga investor nga agusto nga mag-invest sa sangka lugar. Pero dapat sigurado na itong mga katodo nga wa kita it napiperwisyo nga mga pumuyo. Ha? Mga residente banwa agud nga mangin mas tayo yun, ruaton karon nga pagpangita pagnegosyo. Aksyon. No? Ay, may maliimat ato meta ro medyo karang mga negosyante. Aro tagana itray karang poultry farm kay nagagkanar sanda, pero sa part ato nga mga residente, perwisyo maka todo ro anda karon gahatod. No? Normal gid ron indi naton mawaga ro nga magpinaukoy yang ro day karang baga pumuyo naton kapisar nga nabatsagan nanda nga apektado sanda nagakahawag ra sanda. Asa safety, ita ikaayong gawas kuray ka ng mga residente, bangod. Sa ruday ka ng pag-inabo, ita ruday ka ng gagaw. Okay, may mga information Aksyon. Kita ang magkatod. Ang mga dati ay okay matama na. Dati ruray ka ng operation, tayo sa dati ka ng management. Pero after, try ka ng nagbag-una, ro nag-manage. Mga katodibin ko, ina na karabanwa na sa ira, ruday ka ng pila ka mga problema. No, mga katodo nga, na-experiensyahan itato niya mga pumuyo. Aksyon! No? Kay dati, wata kita kabati ka na banwat, mga reklamo ka, kibot ka ni kita, no? Kung adlaw nga Sabado, nga may una ka rin apple tree farm nga nag-exister, una ka rin sa may Arcangel sa banwa at Balete, that's why nga insigidaman kita nga nagpadaga, ita minsahin sa ato niya mga kilang, gina-confirmar na ton, kung may una gidman banwa, nga nag-operate ang poultry farm sa nasambit ka na nga barangay.
1: Aksyon.
0: Aro ato man karamag katodo kay siyempre ginpabot katodo informasyon.

0: Wa takitat kung nano karaga bang orasun again sa atag ana itry karaga poultry farm. Ruaton man ang karama katodo nga ma-address naton arong concern itry karaga mga pumuyo. Agod nga malikawan naton arunay karaga mga reklamo banwa kun uwa kita it mga napiperwisyo nga mga kaimanguran.
1: Aksyon!
0: Godong katodo Reynald Sino tag ana it poultry nga ron katodo grabe taraan na karon hugom. Aga nga ugid kaabu-abu dayon. Okay, mataron gasugot sa dadakpon. Ruga nga agbayaran anang datag sa 10 piso sa bilog ang gangaw. May pagkagan ako kay ina, no? Galing na misplace ko rako. Pagkagin, padaga ka kong kay natasang kagawad. Na nga to niya amigo na karoon sa barangay Arcangel na usoy ko ni kinakon magamanin na kwata na misplace ko rakon karoon nga magaman iyagon sa amon sa si Baliw banga dumangagangaw ay kita mo ka nagatabok pala biraro si Baliw nga Arcangel na kay gapos may karsada di karoon nga gapos bisan una paroon abot aron sa iba pa karoon nga barangay doon kay siyempre nagadukot malamang mga katodoro dahil ka ng mga kabarangayan. Oo, so urupila ka mga kabarangayan, nagapabot at information. Yaman na, yan na sa barangay Sibaliw. Sa banga, yan na rung gangaw mga katodoro nga ginareklamo. Itapila naton ka mga pumuyo. Auna ko sa Arcangel sa Balete nga ginasugid dalin. Saray ka na nag-operate ang poultry farm mga

0: Orang pun kita panggil macam pun. Satu agak pagi di Libang, satu agak pagi panggil agak dumpilah kebaga balita agak waktu magabot. Waktu matatar satu agak pagi di Libang, makro agak hapon bantayan. Sapilah kebaga diusin pabrik ke pais program itrajo todo sa aklan. Uman kita nga magay libati, nagagadlaw sa Martes kay edisyon itato nga pagpangalagad. Partner naton sa Technical Science si Katodong Rigi Plasio. Hasta lang di ka narito nga pag-ililiba. Ako man din Katodo. Nanging kaaksyon makarok na nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang-kita.
10: Ganado kaya malusog.
9: Kitang-kita.
10: Timbang ay mabigat.
11: Mula batok hanggang tiki.
9: Kitang-kita.
12: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
11: May kontrabaho formula pa.
13: Walang amoy.
9: Kitang-kita.
10: Ang pangarap ng pamilya.
12: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
14: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
15: Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
15: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
15: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang iyong blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubos ang iyong blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, aramis. Whoa. DTX 500!
2: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee.

0: Marathon. Rotestimonya Itzambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay medyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aram
5: DDX 500
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas
6: at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikuti mo man abi ro imong sikreto, kakon.
2: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caligo, Aklan.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Sundown Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
6: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Punatay? Mendoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-quit ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko din sa anak ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
7: Oo.
8: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
7: Wow! Apat na kahon ng ating...
8: Rice coffee ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape

0: Bisyo. RoJJM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JJM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Go! This is my radio.
6: I love this station.
7: They're always on.
8: Radyo Todo, for the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5. Radyo Todo, for the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Pacemaker?
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500.
7: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihuti mo man abir o yung sikreto ka kon?
8: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
9: Ag harap pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Oh, oh, oh, we are. Oh, oh, oh, we are.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee, ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: meron na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa akong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new. Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto ka kon.
7: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
8: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibu, Aklan.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Go! This is my radio.
13: I love this station.
14: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na. Nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abir o yung sikreto ka, Kol?
8: Uwa ako at sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
9: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
10: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-hmm.
11: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
12: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Husay, Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-hmm.
11: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. So po, sabi ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, kaya tama.
11: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
14: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: radyo todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: More hits when we come back. Stay tuned.
2: 88.5 todo.
0: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
6: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan.

0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Siyempre, hatid yan sa atin ng mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Itawag nyo na sa akin ang inyo pong mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, sino po sila? Ano pong pangalan? Nanay, pakilakas-lakas po ng boses. Hindi ko po maintindihan.
1: Gigi.
0: Taga saan po kayo, Nanay Gigi?
1: Escalante.
0: Negros Occidental. Okay po. Okay po, Nanay. Nanay Gigi, ilang taon na po kayo, Nanay Gigi? 54. Okay po. Umiinom na kayo ng ating rice coffee?
1: Oo. Dalawang buwan.
0: Dalawang buwan na. Opo.
1: Naubusan ng stock.
0: Naubusan ng stock po dyan sa inyo sa Escalante.
1: Oo.
0: Nalibot nyo na po ba?
1: Oo.
0: Nakalibot na kayo dyan sa mga butika?
1: Wala talaga. 25-1 lang ang hinahanap ng
0: 25-in-1 yung hinahanap po ninyo. Wala po ng ating 25-in-1 dyan ngayon?
1: Wala.
0: Ah, okay. So,
1: sa Roy Pharmacy, wala.
0: Wala din po sa Roy Pharmacy. So,
1: 14-in-1 lang talaga.
0: 14-in-1 lang talaga yung meron dyan po sa Escalante. Ah, okay po. Escalante. Wait lang po, Nanay, ha. At, Escalante. Wait lang, ha. Roy Anthony Pharmacy, wala po dyan sa public market? Naubusan din?
1: Public. Sa loob.
0: Sa loob ng public market. Wala po ng 25-in-1?
1: Wala talaga.
0: Okay. Tapos, wala din po sa Easy Lumanog Pharmacy. Sa may public market din po yan.
1: Wala.
0: Opo. Yung T2JK Pharmacy.
1: Wala na po. Matagal, wala.
0: Matagal na din, wala na. So, yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Negros.
1: Wala talaga.
0: Okay, yung 25-in-1. Wala po ng ating...
1: Sabon.
0: Tsaka sabon, wala din. Pagagalitan natin yung ating mga deliveries. Bakit hindi kayo nagdadala dito ng ano? Mm-mm. Nagagalit na si Nanay Gigi. Ha? Eh, hindi pa kayo nakatikim ng ating 25-in-1?
1: Hindi pa.
0: Wala pa kasi. Opo. Sige po. Sige po, sasabihin po natin yan sa ating po ng mga deliveries. Pero yung ating 14-in-1 plus 1.
1: Okay.
0: Matagal na po kayong umiinom nun?
1: Two months
0: na. Ano po yung nakita po ninyong pagbabago simula nang uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Okay na yung pagtulog po ninyo?
1: Tapos yung pagtulog.
0: Okay na yung pag-ihi, yung pagtulog. Dati po, problema po ninyo yun.
1: Pagpupo, okay na. Minsan, dalawa, tatlo.
0: Nakataas. Okay. So ngayon, okay na po kayo. Okay na po yung mga bagay na yun. Yung pinaproblema nyo po dati, okay na ngayon, Nanay.
1: Oo.
0: Okay po. So, ang gusto nyo na ngayon, na matikman, na masimulan, yung ating 25-in-1.
1: Opo.
0: Tama po yun. At wala pa po dyan ngayon sa mga butika dyan sa inyo.
1: Wala. Lalo po mo nag-order.
0: Nag-order na, pero hindi pa rin na, Okay. Sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Okay?
1: Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po naman sa ating programa.

0: 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating paladudunan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Ako po si Flor Bumlarda ng Occidental Mindoro, sir.
0: Flor, opo, ng?
1: Ng Occidental Mindoro po.
0: Saan po kayo sa Occidental Mindoro, Nanay Flor?
1: Bali po, sa San Jose po ako nagtatrabaho. Sa Rizal po ako nakatira.
0: Okay. Ilang taon na po si Nanay Flor?
1: 54 po.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee?
1: 54 po.
0: Tama po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Hindi pa po. Pero ang ilalapit ko sa'yo, Kuya Boy, yung aking alaga, si Mama Brenda Obligar. Kasi po, lagi pong sumasakit yung tuhod niya, tsaka hindi po siya makalakad ng maayos, lagi po siyang masikip ang dibdib. Alam po kayang kung rice coffee ang pwede sa kanya?
0: Ano po? Rice coffee po, Nanay. Yung pong rice coffee ang pwede po sa kanya. Kahit alin po doon sa ating rice coffee mix 14-in-1+1 at kahit po yung ating 25-in-1, kahit po pagsamahin.
1: 25-in-1.
0: Opo. Meron din po tayong 14-in-1+1.
1: Ay, ganun.
0: Okay. Alam mo na.
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Yun po yung mga pwede nating inumin, painumin sa kanya.
1: Ano po yun? Pati yung sakit ng balakang pwede po doon.
0: Opo, halos po sa lahat ng mga karamdaman po natin. Sa lahat po naman ng mga iniinda po natin karamdaman, available po yung, kumbaga pwede po yung ating rice coffee.
1: Yung alaga ko eh.
0: Tama po, mas maigi nga po na
1: sa
0: dapat umiinom.
1: Sa Alzheimer naman po, nakakatanggal po.
0: Ganon din po, Nanay. Ganon din po. Halos po, sabi nga po natin, halos po sa lahat ng problema natin sa ating katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee.
1: Yay! Thanks,
0: Dad. Okay po. Alam niyo na po ba nakabili na po kayo ng ating rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa po. Pero ano po, yung mister ko po is nakagamit na po siya kaya alam niya na po yung
0: itsura.
1: Itsura.
0: Opo. Yung kulay gintong dilaw na karton, dapat tama. Kulay gintong dilaw na karton, RISE yung spelling kasi yun yung dapat nating hanapin kasi sabi nga natin, pag nagkamali kasi tayo bili ng ating rice coffee, syempre, masasayang yung pera po natin. Kaya dapat po yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling, yun po yung ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Paiinumin nyo po yung alaga po ninyo, 2-3 sachet sa araw-araw.
1: Opo, sige po.
0: Okay
1: salamat
0: po.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Nanay
1: opo,
0: Flor.
1: Mabalitaan kapag, po kayo.
0: Kapag si...
1: Pabibilhin ko na po, yes, ng rice coffee yung mga alaga ko.
0: Tama po. Kapag si Nanay
1: isang,
0: po...
1: Isang Alzheimer at saka isang rheumatism.
0: Okay, sige po. Yung rice coffee po, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po nito, malaki po yung maitutuloy nito sa atin.
1: Sabihin ko po sa kanila.
0: Sige po. Maraming salamat. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatugdunan. Itawag po ang inyo po naman mga kwento. Uy, napapakinggan tayo dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. Hello po sa inyong lahat. And also, dyan po sa FM Radio Kamsur, 94.5 FMR. And also, dyan po sa G Radio. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. G Radio San Miguel. Tama? 102.9. Yung mga nakikinig po dyan sa atin, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Johnny po.
0: Tatay Johnny. Tagasama po si Tatay Johnny.
1: Sa Lanao Norte.
0: Lanao del Norte. Okay po. Tatay Johnny, ilang taon na po?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Johnny?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Naka-anim na box lang.
0: Naka-anim na box pa. Naka-anim na box na po kayo. Anim pa lang. Okay po. Naka-anim na box pa lang. Okay po. Tatay Johnny, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay Johnny?
1: Naririnig ko lang kasi sa radyo.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Nung narinig niyo po ba sa radyo, Tatay Johnny, may iniindang aramdaman
1: yung
0: po kayo?
1: Yung binipisyo noon.
0: Ha?
1: Yung mga binipisyo niya na makukuha.
0: Oo. Opo, ano po yung mga... Ano po yung mga karamdaman ni Tatay Johnny?
1: Madami. Mga ulcer, kung ano-ano na, may... Ano?
0: Opo. Pero...
1: May...
0: Opo.
1: UTI pa.
0: Nung nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee, Tatay Johnny, kumusta na yung pakiramdam po ninyo?
1: Medyo maganda naman yung ano, yung resulta.
0: Resulta, opo. Ay, very good po, Tatay Johnny. At least po, opo, pinagpapatuloy niyo po ba yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay Johnny, hanggang ngayon?
1: Pinagpatuloy kasi sa online mga online ako makakabili. Sabi mo, nandito sa lugar namin, pero hindi ko pa napuntahan doon sa, ano, sa Usailan.
0: Ah, okay po. Hindi pa po kayo nakakapunta doon?
1: Oh, pero malapit na yun.
0: Opo, opo. So, doon na po kayo, sa susunod, doon na po kayo bibili ng ating rice coffee?
1: Oh, pag, ano, makakapunta doon.
0: Opo. Pag nakapunta po kayo doon.
1: Lahat na ba doon, nandun na yung mga sabon at saka, no?
0: Yes po, Tatay. Doon po sa nabanggit po natin. Nasabi ko na po ba sa inyo?
1: Naririnig ko rin po.
0: Lanao. Teka lang po, ha? Lanao.
1: Oh, sa Isindi po.
0: Sa?
1: Sa Isindi.
0: Lanao del Norte. Opo. Okay po. So, alam nyo na po kung saan kayo makabibili nun, Tatay?
1: Oh, kasi naririnig ko din sa'yo. Sabi mo, doon sa Usaitan.
0: Apo,
1: pero hindi ko pa napuntahan.
0: Apo, sana po mapuntahan na po ninyo, Tatay, para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo nga, kasi kapag may ano ako, i-try ko na lang doon para hindi na ako makapag-order ulit kung hindi mahal doon.
0: Tama po, tama po. Para hindi na sa online, di ba? Kasi sa online may shipping fee, may additional. Oo.
1: May additional. Pero depende naman sa ano. Nung nakakabigay ako nung sa ano, Siape, nung una, 385 yun.
0: Ang isa?
1: Yung dalawang box, yung 20, 25 in one at saka 14.
0: Dalawa na po.
1: Dalawang box yun.
0: Okay. So ngayon, meron na po dyan sa inyo para dyan na po kayo sana bibili po ng ating rice coffee. Tama?
1: Lagi ko nga dito sa partner ko kung hindi mahal doon.
0: Sige po.
1: Masarap talaga yung 25 in 1.
0: Masarap yung 25 in 1. Tama po. At kaya sana po may pagpatuloy po ninyo at sana meron na talaga po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tama po, tatay?
1: Yun na po. Kasi CWD kasi ako din mahirap talaga magpunta doon sa Bilambayan.
0: Opo. Bakit? Ano pong problema po ninyo sa katawan, tatay?
1: Tagal na. Hindi makakalakad. Mula pagkabata, ito na ako.
0: Hindi po kayo nakakalakad. Okay. Opo. So, dapat talaga, dyan na po sa inyo malapit yung ating po namang rice coffee, ano? Tama po, para hindi na, although sa, ano naman, sa online naman, mas maganda dahil idadala po sa inyo sa bahay po ninyo mismo.
1: Arcade na lang.
0: Oo nga.
1: Pero kaiba-iba kasi yung presyo.
0: Opo.
1: Nakabili ako doon sa, TikTok. Mm-hmm. Mahal-mahal. $4.58.
0: Tama po.
1: Dalawang
0: Tama po. Sige po.
1: Kasi ako naman, naka tatlong order ako sa siyate kasi pang-apat na box na itong ininom namin.
0: Tama po.
1: Nag-iwalong box na lahat yun kasi dalawa yung apat na 14 in 1 at saka apat na 25 in 1.
0: Tama po.
1: Doon ako nagagandaan sa 25 in 1 kasi kay masarap. Sakto yung tamis.
0: Sakto yung tamis. Tama po. Tama po natin. Tama po.
1: Yung 14 in 1 kasi, bitin. Kasi 16 lang yata yung ingredients nila. 16 grams lang. Maliit.
0: Mm-mm. Tama.
1: Mabibitin ka kung dalawa kayo uminom.
0: Oo, kung dalawa kayong iinom. Kaya sa isang timplahan lang dapat po yung ating dapat isang timplahan lang po talaga. Bawat isa, isang sachet, dapat isang timplahan lang talaga.
1: Kung sa malaking baso na yun, yung 25 na, hindi ito mabibitin. Tapos ito, masarap.
0: Masarap, tama po.
1: Hindi nakakatawa kasi walang load. Lagi lang ako nakikinig.
0: Ang epekto po noon halos pareho lang naman yung dalawang yon, kaya walang lugi doon kasi napakasarap pa rin.
1: Yung oras mo sa gabi.
0: Ha?
1: Hindi pala live yung oras mo sa gabi ng doon sa pinapakinggan ng radyo.
0: Anong istasyon po yon?
1: Nakalimo sa tunyo.
0: Ha?
1: Sa pagadian yan, sa 0.1076.3.
0: Baka po hindi po sila live, pero dapat po live dapat yan. Kasi mas maigi po. Oo.
1: Kung ako nakatawag, tingin akong tawag sa'yo, pagkatapos nila doon sa alas 7 media, tinawagan mo naman ako ng staff mo nung yung una kong subok. Oo.
0: Tama.
1: Kasi yung umpisa yun, tawag ako ng tawag, magre-ring lang palagi. Tapos bakit kaya hindi sasagutin? Iba namang sumasagot. Minsan, mapuputol kasi mabibisi.
0: Mabibisi.
1: Diba siguro ng oras nito?
0: Tama po.
1: Kaya dito naman ako nagdisturbo sa mga alas 12 hanggang sa naka-endlip na lang ako. Hindi rin ako sinasagot kahit wala akong monitor.
0: Opo. At least ngayon nakapag-usap tayo, tatay, di ba? Okay na.
1: Wala
0: na. Di ba?
1: Oo, maminis mo din yung boses mo. Loko-loko din ako. Nagdisturbo.
0: Tama po. Maraming salamat po, tatay. At, opo.
1: Kaya ako makapag-live dito, hindi ko maririnig yung boses ko sa radyo.
0: Ngayon po naririnig po kayo sa ibang mga estasyon na live po. Yes.
1: Baka sa susunod na raw siguro, yung pag-uusap natin, baka yes. Malive na yun sa doon sa pinapakinggan namin na estasyon.
0: Tama. Baka po, tatay.
1: Yung naririnig ko kasi na tanghali, yun ang maririnig ko sa ting makikipit sa gabi.
0: Opo. Sige po, tatay. No problem po. Okay po. Wala pong problema.
1: Kasi nung una kasi nagtanong ako, eh, sabi mo, doon sa Ligan, sabi ko, layo-layo naman, mahal-mahal naman ang pumasay, tapos sa Lanao, maraming. Pariho din, kung magtra-tricycle ka, 100 din ang pumasahe.
0: Tama.
1: Kung magbabas ka naman, bihira naman yung bus.
0: Oo.
1: Hindi ko kawawa yung, sa online na lang ako, kasi mahal-mahal yung pumasahe, pagkain pa.
0: Tama, tama po.
1: Ayun na nga, naririnig ko, nandito na, kaso lang, hindi ako nakakatawag noon kasi walang load.
0: Walang load.
1: Oh. Ngayon naman ang mga pumutubok. Nangidisturbo sa'yo. Sabi ko, ako naman ang mangidisturbo. Yan, power na ko ng tawag. Wala. Wala. Ah, sabi ko. Wala din. Hanggang sa nakailip naman, mabigla ko, may tumawag. Sinatry ko na. Kasi parang huli ng number mo, parang nano ko din. Sabi ko sila, siguro ito.
0: Opo. At least po ngayon.
1: Kasi iba ang ginalay mga number.
0: Opo. At least ngayon, tatay, nagkakausap na tayo.
1: Yun na nga, para maano ko din sa... May kaibigan din ako doon sa Luzon. Naghanap din. Kung sabi ko sa online ka maghanap kasi hindi mo mahanap dyan sa inyo.
0: Oo. Umiinom na din ang ating po ng mga rice coffee.
1: Mahal-mahal daw yung pagkabili niya. Bakit sabi ko sa akin, hindi.
0: Mm-mm.
1: Siguro, nakakamura siguro ako kasi alam na siguro nila na PWD. Kaya yun. Yung sa TikTok talaga, sobrang mahal.
0: Opo.
1: Laking tubo.
0: Malaki talaga. Malaki yung, talaga. Kasi may shipping yung, fee. Oo.
1: Yung 25 yun, magkano dyan sa inyo?
0: Ang SRP po ng ating 25-in-1 ay nagkakahalaga po ng 230 pesos lang per box.
1: Oo, natamang sama talaga yung ano, yung sa pagkabili ko dito sa Siape. O kung may voucher ka talaga doon, kasi yung kapag kinapunta yun, abot ng 425. Uh-huh. Yun, kung may voucher ka, kasi dalawa yun, yung tracking at saka sa tindahan. Yun, nagkakahalaga na lang ng paiba-iba kasi.
0: Mm-mm.
1: Yung una, nagkakahalaga ng 385.
0: Mm-mm.
1: Yung huling pagkabili ko, 369 na lang.
0: Mm-mm. Nagkakaiba-iba?
1: Pero, magkakaiba. Mm-hmm. Tinaray ko naman yung naisip ko ulit. Ganun din.
0: Mm-mm.
1: Kasi iba-iba siguro pindahan.
0: Mm-mm. Tama po.
1: Magiging 369 ulit kapag mag-order ako ulit. Pero noon, yun na nga, hanggang 7 araw yun.
0: Mm-mm.
1: Kung walang bagyo.
0: Tama po. Sige po. Tatay, maraming salamat po, Tatay Johnny, ha. At sana po ay ipagpatuloy. Pagpatuloy niyo po. Okay lang po. Okay lang po, Tatay Johnny. At least, na ipaabot niyo po yung inyo po namang... sa loobin at syempre yung mga ginagawa po ninyo at marami kayong natutulungan nakukwentuhan.
1: Sabi ko saan, yung nakikinig, sumubok na lang.
0: Tama po. Tama po.
1: Walang nang mawawala.
0: Correct.
1: Pero masarap na maga yung 25-in-1 talaga.
0: Tama po.
1: Magkatulog na po ng ano.
0: Maimbing.
1: Tapos yung tiyan ko na kapag ano, medyo mapasok ka naman sa mga hangin, ma-update. Pero ngayon, hindi na ma-update.
0: Hindi na, tama po. Very good po yung tatay. Sige po, maraming salamat po, Tatay Johnny. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat po. Thank you very much, Tatay Johnny. Mabuhay po. Thank you. Mga kaibigan, si Tatay Johnny ng Lanao del Norte. At wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre... Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa bukos kita sa Pilipinas, may kapin 4 minutos na kataliwan. Oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayagit programang diritsaan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banwet Kalibog Bugos, Caraga Provincia na Kren. Mayad ay nga gabi ikaton talantanan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpagayag ita programang Diretsahan. Today is Monday, August 31, 2026. Datod Caraga Pag, welcome magpag-agda ita malipag Caraga Gabihon sa atod Caraga mga katunag kabarkada sa kanginan. Nga naka-opinion, dada ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo. As well as amon ka nga website sa www.radiotudo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Datun ka nga pag-open, itamalipang ka nga kagabihon sa atun ka nga 327 nga mga kabaranggayan. Dishiti natin nga mga kabanuhanan, aglong kabisira kara kung banwa ita Kalibo.
3: Diretsahan!
1: Good evening sa ating mga friends, sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo, o Yotorong Satellite Market, manaman sa ating kira mga suki, ng mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, ag ato kira nga mga tourist bus, nga nagbiyahe gyapon makaroon, sa ato kira nga mga dagan na nagkarsalahon, sa Bugos kira nga probinsya ita Akan. Manaman dati kira kapag abiyabi ita malipeng kira kagab ihon sa atong kira mga kaiping man nga mga kaprobinsyanan sa Western Visayas sa probinsya Karat Antique, Iloilo ag Negros Occidental.
3: Diretsahan.
1: Manaman nila sa probinsya kara ita Guimaras ag probinsya kara ita Capiz, likewise sila sa probinsya Tromblon, Masbate, Palawanas, Paras, Mindoro area. Kutubon maabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM damon kira kinyo nga pagpaabot. 8-1 wagon malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan na.
3: Diretsahan!
1: Maga ililiba kita magkaroon kirang adlaw nga Lunes. It's a non-working holiday. Hasta kita magkaroon alas 8:30 rong oras kira ita gabi. Mangin kaakbay ko technical side broadcast engineer Boboy Enrique Plasio. Station manager is Emilia de la Cruz. CEO president at general manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor man. Diyo ka rin El Capitan sa kanginan nga magahatod kiyot impormasyon ag balita. Raya, si kabarkadag katodong che and libre nga magapanerbisyo kini o magkaroon ka rin adlaw nga Lunes.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Ano makarondong para mainit ng mga balitag informasyon nga atin kirang pagatutukan sa kabilugan ita atin kirang pag-ilibas programang diretsahan. Una ba nwa ray kirang sunod-sunod ba karon nga mga road mishap no? Aksidente nga sa mga karsadahon sa atin kirang provincial akan involving da atin kirang mga riders. And then kaina may nakita man nga patay no sa may kalimbahan sa Banwa Karait Makato ag ruana karang motor una man banwa sa isigang ka irrigation canal no ginapatihan nga basi na disclose siya man dun daya karang biktima no. May isigang man nga ka assistant chief cook nga nakita nga patay sa barangay istansya kahapon may aksidente sa may barangay sa Banwa Itangalan involving raya karang isagang ka photographer ag vlogger no? Dong sambilog kara no? Based on my information last night nga isagang ka empleyado man kung Banwa kara it kalibo ay a bird nga ginapaidagom ra imaw sa medical operation pagkatapos banwa nga nakaagom man yung mga major injuries no? Sana karang nagkakain nga in nga party ko anak karang gawas apang runday karang photographer at vlogger no? How many times yung ginrevive ra sa isang kapribanong hospital pero ginbawian da ko anak karang hugam nga kinabuhi no? Now ginadaya ko ra sa kahanginan because there are some netizens no? And private individuals who are trying to intervene no? And they have this so-called personal analysis no? Sa nasambitan nga insidente that I do believe that can also complicate no? Sa investigation ko aton karang mga kapulisan. Okay. So klaro man dong CCTV camera, dong pagbunggo, dewa karang ka mga riders. And I think may mga nakasunod man sa dakarang mga sagakyan who can testify, no? Dog right karang pag counter flow, it is yang biker, no? Nga nagresulta banwa it dakarang head on collision, no? Kung daywa karang ka mga rider sa banwa kara itangalan. So, hopefully tonight, no? Mabot na ton because nung mga katapo it media kay ban si kapubring Archie Hilario, they have their exclusive interview with the chief of police of Tangalan PNP as to their investigation no? Sa natabo nga rang vehicular accident sa nasambitan nga Banwa Itangalan. Hopefully may forward ka to no? Bago matapos daton kaya nga programa makaunya gabi eh, dong pagkipag-angot itaklan media sa chief of police no kaya police major Maosig Jason Maosig ng chief of police ko aton kareng tangalan PNP station. Okay, now makaroon man banwa nga gabi eh. Abo katon banwa nga nagpaabot itek karang concern sa Department of Public Works and Highways no do nagaka na bo nga makaroon sa sugod especially sa ginapatigayon nga public bidding kung taga bids and awards committee because sandara banwarong naga patigayon it pagkandak it public bidding sa tanan nga mga proyekto kung aton kirang Department of Public Works and Highways. Okay. So meaning dong aton nga taga bids and awards committee no. Sa dararuban waro nagaserbing ika nga husgado. Kasi dapat may mga qualifications ag requirements dapat banwarong raya karang mga contractors nga naga-join sa public bidding kung aton karang Department of Public Works and Highways. Okay. Nga bago ikaw makabakay it bidding documents dapat banwa may imo karang nagakaigo nga lisensya ang iba pagid nga mga permits agad makwalify ikaw nga maka-join sa public bidding nga ginapatigayon kong taga-bids and awards committee. Ti sandaro ba loro nagapangusisa? Ba ko nga ni sandara lang husgado. Tama ba garong requirements nimo? Na comply mo ba garong requirements? Qualified ba ga ikaw no? Kasi sandaro ba loro nagasaga. Now, kun bukon ikaw it kwalipikado, agwa nimo na comply dong requirements. No? Na ginapa-comply kimo no? Para ma-qualify ikaw nga maka-participate ang maka-join sa public bidding, no? Automatically or outrightly, dong taga-bid sa awards committee, gina-DQ ikaw. Gina-disqualified ikaw ban? Outrightly. Meaning, nga hindi kung ikaw ban wa, no? Maka-join, maka-participate, no? Sa public bidding nga ginapatigayon kung taga-bids and awards committee. Meaning, nga nato nga mga nakakomply kong requirements, nakasubmit no, on time. Okay. Di nato nga mga banwa dong tauan no, ita permiso kong taga-bids and awards committee nga makaparticipate at makajoin sa public bidding. Di dong public bidding nga na kung sinurong lowest bidder, no? Di imauro nagadaog sa public bidding. Okay. Pero, dayang mga projects abi nga ra banwa. Okay. Gina pangayo ra it mga congressman. For example, sa isang kabanwa may mga barangay captains karon, no? Nga nagaobra it resolution. Agi na address banwa sanda karang mga respective congressman. Nga nagapangayo it pondo. For example, para sa dakarang dredging, para sa dakarang concreting of roads, para sa ng drainage canal, para sa rebentment wall, etc. etc. No? So, resolution requesting Aklan Congressman Jess Marquez to allocate funds no, amounting to 10 million pesos for the concreting of road in barangay, no? Sirodo or Barangay Tabayon in Banwa in Banga Aklan. Whereas no, whereas yun doon. Now therefore, be it resolved. At maumahorin Banwa rong pagplastar. Itraya karang resolution. Now, kung ikaw ang kapitan ang opisyal, okay, imo matanggi na follow up rinday karang resolution kay Congressman Jess Marquez or Congressman, for example, Congressman Carlito Marquez. Ag wrong necessity no? Hay nakita ko aton kiranga congressman nga kinahangan gid then ginatawan da banwa it prioridad. Okay. So ginasugong ron banwa no? Do mga list of proposed projects no? Agraya banwa rong ginapakayuan it pondo ko aton kirang congressman sa mga respective national government offices. No? Particularly, kung sa Department of Public Works and Highways, kondong rayang pondo no? Para for example, sa mga rebentment wall, concreting of roads, no? Etc. Ng mga lighting facilities, no? Nga ginapunduhan ba, wait, aton karon ng national government. As long as ma-qualify ikaw no, na pwedeng mapondohan it national government, then they will never hesitate na magtaoban wa itpondori ka ron. Kambay ko nga ni kung kinangan. Okay. Now, mabasakit ka na maura na kamatuuran. Sa sugod it Department of Public Works and Highways, may inaabi ka ron banwa nga may mga contact kagi sa sugod sa tag-bids and awards committee. May mga kontak kaging empleyado kong Department of Public Works and Highways kasi makita mo agi inabanwarong mga proyekto for the year 2027. Okay. May mga pundo agi ron ag konsiin nga barangay ag siin banwa nga banwa. Okay. Di no masakit kara makaroon. Do iba nga mga official, for example, sa Banwa Itbanga, do mga barangay captains, nagausoy man sa da Banwa it medios. Nagausoy man sa da it anda karang kontraktor, okay. Na kung pwede, raya lang rung mag-obra sa rundaya karang proyekto. Or else, do Congressional District Office, kulawang yun rung kapitan man nagpakialam, ti, no? Ginasubject rung Banwa sa open public bidding. Ti, di iba ka rung, may mga naka-assign kung kanyo Banwa nakatuka. No? Ika nga, daya nga proyekto, no? May anay ang ibanwang naka-assign nga tawo, no, or taker nga imaw banwarong naka-assign nga magbuo connect na nga projects. Now, rung problema makaw sa Department of Public Works and Highways, aboy na ba karon ka na banwang nga nagabantay? Nga maskin buko ni qualified, okay, naga-intra banwa sa public bidding, dapat daya yun oro sindikato sa sugunit Department of Public Works and Highways. Grabe him. Okay. Imagine mo, gindikyo banwa it bids sa awards committee. Okay. So, rayang isagang ka-contractor, bangod gindikyo, may anang mga previous nga public bidding nga gin-intrahan, nga gindikyo ro anak karang license. Nagbakayo man banwa imaw it another nga bidding document sa regional office para nga ni nga makaparticipate ag makaintra sa rundayang another nga rebidding, no, kung Department of Public Works and Highways. Di gindikyo kagun nga ni, no, kasi may problema banwa sa bon sa imo nga mga lisensya, sa imo nga requirements, no, wa ikaw nakapasa. Then, rumpangutan na ta makaroon, haman it nakahugog ka, ko imo karang bidding documents. Okay. Kasi, bago ni mo ihugog ron, ginausisa itaga bids and awards committee. Kung kompleto ba yaro imo karang requirements, ha-comply mo ba ya? Bago ikaw makaparticipate ag batulon kung taga bids and awards committee. Okay. Hino nagwa banwa, ginbaton ni taga bids and awards committee, may nag-intra, no? So, nag-intra pagid nga sambilog, nag-dive banwa. Imagine mo, 30% kung total amount of projects, no? Ruana banwa ka ng ginbuhin. Sana banwa nga pagbid sa raya karang proyekto iya kara sa banwa Itbanga. Nakiti. Hindi ayan kimo banwa kara maaki grong nakatuka ika nga take care connect karang projects. Because they do not expect nga daibani mo o magparticipate kamo. Pero problema kara base pa sa sabon hasairan pa i-take care nga nagkun nga may daya karang sambilog nga dindikyo nga ginbaton ni taga bids and awards committee agro sambilog nga nagdive kasi pasabon ba na makarawag kumplot pa kamo. Daya ko nangawahan, paano ikaw makaparticipate sa legal process, sa bidding process, that in the first place you had been already disqualified. Because I assume that you have been comply the requirements kung taga bids and awards committee. Okay. Hindi na balikan tara ka na amira banwa, no? Rek pang mga stockpiling nga sa banwa Itbanga, no? Abu-abuot ang abusador iya makaroon nga nga mga opisyal, no? Nga atensyon na akenro. No, may mga yan yung ginubra nga raya sa palali. Pero ay a bird, ganda yung karang stockpiling, yagin tipo ni kapitan, para kung tarabanwa kuno sa anak karang grabiling, no, maintenance ko anak karang barangay road, ang ginatao kung ta nanara sa anang mga constituents kinagakinangan banwa it bagas. No? Pero syempre, bago ka bimag-stockpiling nga, syempre dapat may permit ka. Nagabuol ka banwa at permiso. No? Sa aton karon nga provincial government, sa aton nga Department of Public Works and Highways, agod sandat aron mag-determine kung siin nga particular nga area, ikaw dapat magbuong itbagas. For stockpiling, unintended, para sa grabbling ag maintenance kimo karang barangay road. No? So, maiya pagid kunta nga nag-stockpiling pagid. No? Nag-ausoy pagid, nag-ausoy pagid it lugar sa palali para nga ni mag-stockpiling para sa anak karang projects yakra sa banwa itbanga. Kasadya makondong banwa itbangang. May natandaan pa ninyo si dating congressman, si Oswag congressman na Jojo Ang, no? Gamay ana banwang ginallocate yung pondo para sa revetment wall, no? Daywarang tig 150 million pesos. Okay? Ti maumpisa yung da banwa magkaroon. Okay? Ti dapat karong kontraktor por dahil nga ni nung ginaobra, no? Reventment wall o nasa palali humarap, dapat tong taga-akendro ag tag-DNR dapat maging stricto kita kara. Ay ba si sabon no kontraktor baga siging sinuka it baga siging sinuka man bagas di karon. Ag may may certain amount sa rundaya karang 150 million pesos 150 million revetment projects nga budget banwa para sa gravel and sand. No? Di, no contractor ba na paano imaw makabakay it gravel and sand? Ay una man yagi sa bunga nga ana na rong gravel and sand. Okay. Imagine mong kita onit mga contractors kera. Kung nag-inaobra ninyo revetment wall, ang una manyagi sa imong location, una manyagi ikaw mabuo banwa it bagas ag bato, no? That is why taga Akenro bantayin ninyo't mayadra. Bantayan naton bangod gani basi kun si inta sabon bagas na magbinuo it bagas pataratas na bang binuo it bagas ag sa uli ra yung maging cost human, no? It pag collapse ang pagkasamad kung revetment

0: alindong pondo nga igatao kung local government unit kung banwa kara ita banga sa rondaya karang ordinansa no nga gi-aproban kung sanggo ni ang panlalawigan itaklan na
1: diretsahan.
0: Oras naton may kapin 27 minutos na kataliwan oras kara ita alas 7. Now, nakaroon niya gabi ibanwa. Okay. Balikan ko ang rumbanwa itniwasin. Daya nga ng pabahay program na anara kong National Housing Authority. May bagyo abing nagdagasa, no? Iya sa akyan, daya karang typhoon, super typhoon Yolanda nga nagsamad kung pilang ka mga propiedad, no? Panimagay ko aton karang mga pumuguyo sa aton karang probinsya akyan nga gusang bilog karon, no? Nga napuruhan banwa dung banwa it New Washington bago dung banwa it New Washington is i coastal municipality. So, amo banwarong gintao nga pondo kung national government pinaagi sa National Housing Authority. May pilang ka mga kabaranggayan sa New Washington nga nakaabil banwa it programa kung NHA nga pabahay. And this is intended para sa nato nga mga igmanghod naton nga mga kubos. Okay. Particularly sa mga igmanghod naton, no, nga naga-istar sa rondaya karang ginakabig nga danger zone. Okay. Di dong definition itaga NHA kung danger zone is those people nga naga-istar sa baybayon ba, no? Nga may posibilidad nga maanod sanda kung may ina banwa nga matabo, no? Nga storm surges or datong mga individual nga una banwa along the river bank kung nadakarang bagay nga kung magbaha, no? May posibilidad nga mag-erode ag makaunon doon dakarang panimat. Daya ba narong una nga prioridad? Okay. Ag ratong mga individuals, no? Ratong mga igmanghod naton nga nagkayawasak kruanda karang mga panimagay, no? Nga uwa ba nat ikasarang nga i-rebuild it uman doada karang panimagay. So, no gobyerno banwa, nagtao it pondo sa banwa it ni Washington. Okay. Ti, dong National Housing Authority, may mga requisitos man sandara bago ikaw ma-qualify, gina-validate man andara. No? Ti, dong Department of Social Welfare and Development, they are the one, no, who were tasked na maglista banwa it mga panimagay, mga igmanghod na ton, no, nga nagkabuhi sa bi-bi banwa ita dagat at sa bi-bi itsuba. No? Basta ginakabig na danger zone banwa or pirming ginabahaan o anda karang lugar or low-lying areas. Tira yan ang prioridad. Okay. Tiga submit ikaw ba? Tiga na evaluate man ikaw. Okay. Gina-interview man ikaw. Diba? Gina-interview ka man. Okay. Bago ikaw ma-qualify at bago ikaw matauan banwa itdayang unit kung National Housing Authority. At di makaroon sa banwa it ni Washington. May mga na-aproban yun a banwa nga mga pangagan para sa rundaya karang mga pabahay way back in 2019 and before pandemic time. Meaning, narundaya karang mga pangagan before 2020 nga pandemic time, dayawit aban warong mga kwalipikado ang mga eligible nga mga occupants it pabahay, no, nga proyekto kong National Housing Authority. The problem is, at the time banwa, ongoing pa yung construction.

0: wa pa man wa na turnover. No? Sa aton kara nga local government unit kung banwa it niwasin. Meaning, nga hindi pasanda banwa makaokupa. Okay. Sa nundayang mga housing unit, por dahil nga ni, nga wa pa i-turnover, formal turnover and acceptance on the part kung local government unit kung banwa it niwasin. Okay. Di wa itubi. Okay. Wa it connection it kuryente tanan. Wa pa ban. Abo pang mga kugang o wa nga ni itabasin. Wa nga ni banwa ita itapertahan tanan. Rap tanan. Di tanawa ban yun ang proyekto at gobyerno. Now, no problema. Reportedly, pagpungko ni Mayor Jessica Panambo in 2022, gin-revise banwa na narong mga pangayan, mga recipient beneficiaries sa pabahay. Meaning, nga kung gin-revise banwa, no, may mga tao rikara naging pang-islan. But we do not know exactly the reason, no, ni Mayor Jessica Panambo in changing these recipients or beneficiaries sa iba banwa ng mga beneficiaryo na una makaroon banwa. Okay. Gintawan. No. Itdaya karang pabahay. No. Sa mga NHA projects, housing projects sa banwa it ni Washington. So gin nanaog gumadban laro taga NHA. Okay. Kasi ina masadaron nga database, may andaman nga mga may andaman banwa ina karon nga sanda nga anda karang documents no sanda karang computer. No? May andaman karon banwa nga ano nga hard copy, no? Kung mga original banwa nga mga pangayan. No? So makita man gyapon andaron kung gimpang islan ninyo ro mga original nga mga beneficiaryo itdaya karang pabahay. Di, hinaga, hopefully hinaga, maging kaakbay naton Mayor Simonet Peralta Francisco to discuss this particular issue. And we want also to ask various questions relative banwa sa rondaya karang NHA pabahay or NHA housing programs sa banwa karat ni Washington kung pila dugin buong banwa. Okay. Sa time ni Mayor Jessica Panambo, aging pang-island. Okay. Ang kung gin pang-islanda, okay. Ano makaroon dong estado it mga original nga ra nga mga housing occupants. Okay. Or, kasi gintaogon kimura eh. In other words, may ina karabanwa nga gin-turn over gun kimo. So may mga documents man kara siguro nga gin-turn over gun, no, sa recipient at sa beneficiary kung National Housing Authority. Kasi kung sandarong occupants, meaning nga sandarong legitimate, no, nga owner, occupants, itdaya karang housing unit. The problem right now is this. Nga abuban wang mga housing units, no, kung National Housing Authority, nga gin pang maligya uta banwa sa iba. Okay. Or gin parintahan banwa sa iba. Daya ng pinakamasakit sa tanan. Okay. Imagine mo rin gobyerno, no? Nagamulit ikwarta, kabaabo ng mga pabahay nga sa bilog ng Pilipinas. Kaya hindi kita banwa ang puslan. Wagita na pusli. Okay. Iyasakan, siguro kasi kabaabo. Wagi na pusli ng pabahay. Okay. Di, inaga, itry na ton kira si Mayor Simonet Peralta Francisco to enlighten us, no? Correct karang issue nga ginahaboy makaroon, no? Ginahaboy makaroon kontra sa administrasyon ni Mayor Simonet Peralta Francisco.
1: Diretsahan!
0: Oras na sa Pilipinas, may kapin 36 minutos, nakataliwan oras karat alas 7. Ginahugat man na ton dunggo signal kara kung chief of police kung Batan PNP, no? si Police Lieutenant Luisito Dodoy Concepcion may kanta ng Dabanwa sa Dagin Serbi kaya nga search warrant no? Sa isang katinuga nga allegedly nagahinakop Banwa itaya karang lost firearms no? Raya karang unlicensed firearms because prior to this no? May nabaton nga report ng Batan PNP na may gintutukan no? Ginbaril daya karang suspect o galing uwa yang nagupok long baril. Okay. That is why naroon daya karang biktima naggapit Banwa sa Batan PNP nagpanugiro. Okay. Nagpanurong Batan PNP nagkandak its surveillance ag naging positive no? Nga nagahupot ginman it baril daya karang suspect. That is why dong ato nya Batan PNP nag-apply it daya karak nga search warrant sa panimagay it suspect no? And they were able to discover that there are two lost firearms no? Sana karabanwang panimagay okay. Iwa pa ka ito nakataot go signal si Police Lieutenant Luisito Dodoy Concepcion sa pagbalik ron it programang diritsahan. Oras sa bukos karaga Pilipinas, may kapin 38 minutos na kataliwan, oras karat alas 7. Sa atong karang pagbalik, iba nga mga isyu ang topic ko, balikan ta pagkatapos siya mangkara.
1: Diretsahan!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapena!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At sa mga gusta. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
6: Mm-hmm.
5: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Diritsahan! Diritsahan! Diritsahan!
7: Okay. Sa second part ko, ito ka na pag ililibas sa programang Diritsahan. Our time right now is 47 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Good evening sa ating mga friends. Kaya nakatutok mo ko niya gabi eh. Kay Ma'am Tili Merced Gigaba. Good evening, Sir Che. Ina kay Bro Rismat sa mga mationg family sa Europe. Good evening, Brad Che. Thank you. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening. Kay Barkadang Che and Delivery. God bless you always. Same to you, Ma'am. Ina sa Sydney, Australia. Ina kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Good evening man kay Ampod Eric Monterica kay Doktora. Ina sa Capitol. Good evening po, Che. Watching live sa program ni Mo. Shout sa pamilya Ricamonte. Bibi Indaw, Ricamonte, Capitol. Thanks po, Che. Thank you. Kay Sir Nini Elmo Chongson Terenzo sa America is watching. Ina kay Kapitan Wendell Tyco Cup. Good evening. Ita Barangay Mubo sa Banat Kalibo. Good evening, Preche. Ina kay Nini Lorilyn Igaras. Good evening, Sir Che. Ina sa Daha Sur. Ag ina kay Loklok. No? Ina kay Barangay Kagawad Toto Joel Ricasa. Ag kay Antipasdil. Ina kay... Ina kay Ampod Boboy, medyo gabi eh. Ina kay Manang Gina Cipriano it New Washington. Good evening, Sir Che. Manang Gina it Office of the Municipal Assessor, no? It New Washington. Good evening man, ina kay Kapitan Ampod Alin Rubilo Paul. Ampod, good evening. It Barangay Bakan, good evening po, Che. Ina kay Sir GB Matore. It Old Boswang, good evening Katodong Che, watching in Old Boswang. God bless you always. Base ang Pulerolo, nag-message. Okay, kay former barangay Captain Error Pulencio. Idol Che, watching always with you. Take safe always and more graces to earn. God bless. Thank you, good. Kay former Akelco Board of Director and Aliputos Barangay Captain Error Pulencio. Pero yung gabi. Kay Nini Chona, Nini Chona, good evening. Sa mga Isuga family sa Banwa Ita, Numansha. Ina kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa. Good evening, Sir Che. Shout out sa Project A Hand to Hold. Okay, A Hand to Hold. Good evening. Okay. Nga grupo, God bless. Thank you, good. Consial Mark. Ina kay Sir Marvin Makabinta. Good evening, Sir Che. God bless you always. Ina kay Toto Jonad Yungko Villanueva. Abo Rat Manok. Okay, kabura ng pabuto ni Toto Junard. Gira. Okay, good evening, Nong. Pa-shout out iya sa Pulo Banga. Good evening sa mga Yungko ag Villanueva family. Ina sa may Pulo Banga, Aklan. Ina kay Paring Onyok Bulan Villanueva. Good evening, Che. Ina sa Bacau Norte kay Nung Pang. May gagabi ag kay Nung Rod. No? Sa mga pamilya de la Cruz Sarabia. Ina sa may barangay Bacau Norte sa Banoit Kalibo. Ina kay Toto Neleison de la Cruz. ina sa Amerika. Good evening, Sir Che. Good evening, ina sa Amerika. Kay paring Alvin. O, paring Alvin, good evening. Alparo. Bo, si paring Alvin Macara yung naka-message. Paring Alvin Alparo Fernando, ina sa Europe. Good evening, paring Che. Stay safe and God bless you always. Thanks. Thank you, good ba? Na-miss man natin si paring Alvin ba? Ina kay Toto Jason Alayon. Toto Jason, ina sa Tangalan. Good evening, Sir Che. God bless, stay safe sa tanan. Thanks, guys. Agid, pa-shout out sa Alayon family sa Dumatad, Tangalan. Thank you, good. Paring Jason Alayon. Ina kay Ma'am Juliet Flores. Bao si Ma'am Juliet. Good evening, Sir Che. Iya kami nagapamati sa imong programa. Adlaw-adlaw. God bless you always. Thank you, good, Ma'am Juliet Flores. Ina kay Kagawa Joel Itolidricasa. Good evening, Che. Agba naman kay Manok-Manok Barangay Captain Danilo Hilito de Los Santos Senior. Good evening, Che. Ina sa may barangay Manok-Manok sa Isla Itburacay. Kay paring Binto Mulak sa Crossing New Buswang. Happy pamati kay Kapitan Alan. Ina sa barangay Pusio sa Banwa Itlumansya. Good evening man. Ina kay SB member Jerome Vega. Konsyal, good evening. Thank you for viewing kay Kapitan na Kapitan na Malapad, kay Kapitan Mandal. Good evening, Kap. Ina sa may barangay Kaano, no? Good evening man, ina kay paring Ralph Isidor Samura, rong consultant naton sa local government unit kung Banwa, Itabanga. Paring Ralph, good evening. My best regards. Ina kay paring Kadong Kanyal, no? Ina sa Canada, may din niya gabi eh. Thank you, good, sa pag-view sa ato niya programa makaroon niya gabi eh. Adto ako sa ana itradyo todo nga page, sa dali ang gin. I-check naton ana tradyo todo nga nga page. Ay may mga naka-view man katon iya abo man nga mensahe. Adali ang. Okay, dali ang. Okay. Kasi kababo ang message iya. Good evening man kay Barangay Kagawa Jongjong Palencio pod. Good evening po da. Ina kay is member my mighty Tinasas. Good evening sa Banwa Karait Makato. Kay Tanumon Guras, no? Pre, paring Irwin Mora iya sa Mabilo agali. Good evening, pre. Sagamat. Anong pangagan nga na? Okay, good evening, paring Irwin. Ina kay paring Rinaldo Ingilio sa Bliss ag sa Old Buswang. Pre, shout out sa ML Boy habang nagabalig at barbecue. Si Ray, si Al, si Jambi, si Ray Jim, si Clifford Gatanaw It Live. Thank you good so much, paring Ray. Sagamat sa ML Boy group una sa My Old Buswang. Pa-shout out kay Longlong Gatagay do ay iya sa Mabilo ni Washington. Thank you, good. Pre, good evening. Pa-shout out sa pamilya Boris ag Borda sa Los Unan, pre. Panay Kapis kay Mrs. sa barangay. Iya ako, pre, sa Buswang. All Gatanaw It Live. Okay. Thank you, good, pre. Ina kay si Roger Luciron Nagalis. Good evening. Katodo, Sir Che. Happy, happy Monday, Sir Che. Have a blessed today. Sa imo nga programa todo diritsahan. Ina kay Lionelo Parales, good evening sir. Sir Lionelo Parales, it baliti medyo gabi. Sir Ramon Salido, it ibahay. Good evening Idol Che. Sir Ruby Gabi, good evening Sir Che. Tamyao ko gali kol Otoy Bilirente, ag former mayor Bagto Zapata from Rosal Libacaw Aklan. Grabe. Sa Rosal Gabi family medyo gabi sa Rosal. Ato niya mga friends una kay Manang Rusi Isog Ita Andagaw. Good evening Sir Che, diritsahan, God bless you. Kay ABC President Barangay Captain GC Morales Ita ano ni ra? Barangay Libas, no? Barangay Libas. Watching katodo Che, thank you good cap. Ag manaman ina kay Sir Aloxus Mationg nga nakatutok man katon makaw niya gabi iya sa Banwa Kara Ita Kalibo. Dali yang abo pang message so hindi ko makuan, hindi ko makita ah. Dali yang. Dali yang ah ay hindi makuan ano? Ano to cellphone ni Raman? Hindi gido. Basi ko nagakuan kamo nang awa kamo ha. O Ampod Big Mandal pod good evening. Medyo gabi pod good evening pod Ampod Big. Hindi na akong makuan da akong cellphone no. Ano? O hindi gid, hindi gid. Sige. Sige lang. Ay good evening gali ina kay namatay man. Dali ang. SB Rinaldo dali ang sira dali ang gid sir. Ay basi kun hindi naton ma-accommodate da. Hi pre pasensya gid. Okay, sige. bago kaming patako di Kalibo Cable. Kita kagun sa TV ya. Good evening, ina kay worthy brother, is member Tongtong Noblesa, kanini Gian, sa akong ina-anak, ag sa bilog na pamilya, ina sa kinalangay Biejo, sa Banwa ita Malinaw. Ag sa akong yung mga igbata sa kinalangay Nuevo, sa mga Infante, ag in delivery family, nga nakatutok man kada gabi, ina kay Kapitan Infante, ete, good evening, ina sa kinalangay Biejo, sa Banwa, kera ita Malinaw.
8: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
9: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
7: Ay tawagan unahon tanay si Papalando. 10 minutes pa lang nga interview na ton kay Papalando. Okay, dali ang. May kanta na nasa anak ka nga municipal ordinance number 2026-003. Okay. Yama ko sa ito yung kinakapiya kalinyat komunikasyon si Banga SB member Papalando. Paps, good evening and welcome sa programang Diretsahan. We are also live sa Kalibo Cable, Aklan Cable at Paradise Cable sa Istat Boracay as well as sa ito yung kinakapwebsite sa www.radiotudo.ph. Once again, good evening, Konsyal Rinaldo, sir.
10: Yes, no, may dahil ka rin gabi, no, kabarkadang chendelibli, aksyempre, sa tanong natin yung mga tagpuyamati, oo.
7: Okay, sir, kung nagtaliwan nga Domingo, I think last week, no, gin-aprobahan yun, itaton ka rin sanggo niyang panalawigan, do imo ka rin ordinansa, no, nga nagataong nga not subsidiya, no, sa aton ka rin mga yes. PWDs, no. Iya kara sa Banwa Itbanga agagin specify mo man do mga PWDs nga pwede agkwalipikado nga makabaton itdaya kara nga bulig kalin sa local government unit kung Banwa Itbanga. Now, pangutana na ton makaron SB Rinaldo sir, may age requirements imaura aga kunwa siin magahalin dong pondo nga igataon na ton para sa rundaya karang subsidiya it mga PWDs sa Banwa Itbanga, Konsyal.
10: Yes, do. So kabarkadang siya, no? Sa uman may dahil ka rin gabi sa tanong natin ka rin ng mga viewers, sa tanong ka rin natin ka rin tag-promote natin ka rin ng programa, no? And bago ko sa tuntun kabarkadang siya,
7: yes,
10: rekarang ordinansa kay rekarang establishing disability subsidy for persons with disability.
7: Mm-mm.
10: Actually, right karang ordinansa is, of course, more or less aware atong karang mga PWDs, yes, atong karang Banwa Itbanga is mga more or less 1,000, ano?
7: O oh,
10: sa rana tatabo.
7: Kabaabot.
10: So, of course, hindi magiging natin doon matanan. Siyempre, pero atong abin yung binistudyahan man is kung may budget kita abimana, no? So, of course, hindi man natin matawan tanan pero nagpili ang may kita at apat karag kategory.
7: Okay.
10: Oo, so right karang may motor disability, right karang autism, right karang multiple disabilities, right karang Down syndrome, no?
7: Okay.
10: So PWD is abot ng kategory,
7: no? Correct.
10: Yes, abot ng klase ng PWDs, no? So that's why nga ni Raya anay, rin apat anay raton ka rin naging una.
7: Okay.
10: Masi mo doon sa aton ka rin consultative meeting with our MS
7: WT.
10: Of course. Yes, at the same time, sa aton lang nga pag-istorya, sa aton ka rin nga PW sector, yes, sa aton ka rin nga Banwa, no?
7: Mm-hmm.
10: As chairman, ebe ka rin nga PWD na komite, no? So, of course, dadudong siya, no? Wambay natin karang kaya. O, dahing apat anay ratong inuna. Of course, one step at a time ang anay. Dahil nga ni, nga, of course, ro, budget ratong kang istoryahan. Karay karang ordinansa ay next year, no? O, 2027 ma-implementar.
7: Okay.
10: Dahil kami nga ginusoy pa, nag-usoy pa kita dekara nga budget bago abimana natin gigim pastar at para abimana padayon, no? At the same time manami rupaman na huwag karang ordinansa. So nag nakakita kita dekara nga budget to aton nga gender and development, no? Oo. Dekara nga aton nga dekara nga gat baga. Oo. Oh. Yes, at nga banyuwa ika nga. So that's why nga nga makatao kita. Oo, ito'y karang nga tig 500 nga pesos sa mga kwalipikado. Actually, when we say kwalipikado, pagkahimuon pa, no, i-categorize pa ito atin karang nga MSWBO, sa atin karang nga banwa, kung sino gimman o atin karang nga pagkatawan, especially sa may up-at karang mga disabilities katulong siya.
7: Okay. May mga age limit ba? Konsyal Rinaldo ag doyang ra nga doyang up-at nga kategorya nga gin-identify nimo. Base sa datos itato nga DSWD. Mga pila na sanda makaron
10: yes,
7: sa barangay
10: bang?
7: Mga pila
10: na sanda.
7: Okay, sir. Okay, nabatian mo ko sa nabatian mo ako. Okay, dali ang naduga. Dali ang naduga si Kwan. Sir Lando Rinaldo. Okay, naduga. Okay, dali ang gida. Ay kita tawagan tat uman. Tawagan tat uman imaw. Okay, naduga ro nang linya. Okay. May na ang sabundo. May na yang dungkwan. Okay. Ayan.
10: Yes. Oh.
7: Okay. Okay, sir, may gin butang ka mo nga age limit kara. Aga secondly, base sa datos kung DSWD sa apat niya ng kategorya, no? Pila rong numero so far? Pila ra sang dataran makaron base sa datos nga ginabuhat at DSWD iya sa Banwa Itbanga.
10: When it comes abikara sa aton karang age limit, pero rumaga ano kita abikara, rumaga ano kita bimana, no? Mga tanaw, mga usisa. When it comes sa aton karang rerens, sa aton karang mga requirements, buka kung paano makapulit karang ordinansa, is aton nga MSWD. But anyway, kung sandarahay ni ina, tara, kung wala sa kategory sanday, bay karang apat, agbisan pila randa karang edad, pwede
7: ito sa
10: ta. Oo, pwede ta. At the same time, sa masunod ng pangutana, no? Sa imo ka rin masunod ka pangutana, come again? Oo, pwede ba nga
7: okay. Mga pila, sa apat ka kategorya nga ra, mga pila ra, base sa inyong datos mo ko niya ginabuitan currently kung DSWD, mga pila ra sanda makaon niya sa ato niya Banwa Itbanga?
10: Based sa amon ka rin, initial ka rin nga pag-restorya, RPWDs, no? Rupanan niyo tagiyan. Is more or less 1,000.
7: Pero rin up-at nga.
10: Pero raya, sa rin kang up-at, I think, Roamon Anay, karang unang pagkatawaan is mga 50. Oo. Kasi hindi man, ro pag-base man sa istorya at amon karang amon sa buti, okay, Sir Norbert Seraspi, is, I think, hindi man did makaabot it 50 o masabu pa, no? Rin karang, kaibahan
7: na pimanas
10: sa
7: karang apat na PWD. Pilarong may ginatawag nga down syndrome, pilarong may autism, pilarong may ginatawag nga ano pang ibang kategorize
10: na karang may motor disability.
7: Motor disability. Mga pilarong sanda talan so far. Makaroon iya sa Banwa Itbanga.
10: Sa amon karang sa akon karang pag restorya man is mapagitabi ka akon do record, no? Kung okay. Pila din man sanda. Pero base man sa aton karang nga MSWD o nga head, no? So Northbird sa SP is may makaigo, no? Oo, or say less than 50.
7: Less than 50. Okay.
10: Oo. Vulnerable.
7: Correct.
10: Palisod din ang sitwasyon. So that's why daya na ratan ka rin naging una.
7: Ag once a year malang sanda maka-avail it maura nga rin subsidiya or ano ra? Ano yung karang plano?
10: Bali, ratan ka rin ng mga disabilities, especially ratan mga beneficiary.
7: Beneficiary.
10: Maka-ano ta sanda, maka-receive sa disability subsidy kada bulan.
7: Kada bulan? So, 500 each, no?
10: Yes, kada bugan.
7: Kada bugan. So, kapahawin tagali ra kung si Hal Rinaldo? About ang bulig kanda.
10: About ang bulig.
7: Correct.
10: Atong yung sa atong PWDs at the same time sa mga ginikanan.
7: Mga ginikanan.
10: Yes.
7: Oo. Kasi abo tabi iya nga mga inunga nga nga may autism eh.
10: No? Yes.
7: Na naman abo akong nakikita nga may diferensya nga mga inunga. So they need, I think, kinangan yung ba sa natbulig ko aton kara financial assistance ko aton yung gobyerno. No? Paano ni mo naisipan da? Initiative.
10: Based man sa aton ako bias chairman it aton karon nga committee no. Ako abiro chairman sa aton nga transportation, sa energy, at the same time sa aton nga senior citizen ug sa PWDs no. So ra ako nagbingos tal when it comes sa pamanaw naton sa aton karon nga sa sanggunian no. Sa aton karon nga banwat banga. May akong karon ko ang magiginahimo nga consultative meeting. Pagkana natin sanda kung ano mga kinanganan natin, ginaistorya natin sanda kung sino o mas ba unahon anay natin na buligan at kung ano atin nga may bulig. No? So that's why with the help no, atin karon nga PWD sector at the same time and SWDO at the same time atin karon nga mayor, Mayor Ben Wellboy Redison ay na ubra natin right, karang ordinansa. And of course, I'm so thankful man nga haaprobahan man sa aton karon nga sanggunang panalawigan.
7: As what you have said earlier nga dopunduhalin sa God, no? Hindi mata maapektuhan,
10: yes, yes.
7: Hindi mata maapektuhan kung si Rinaldo or ibang program si God, di established sa God. E pwede kung i-utilize natin dahil karang certain amount para sa dahil karang tirtuyo ni mo.
10: Actually, hindi gito yung moral. Kung baga, allocatean gito yung moral budget.
7: Budget.
10: Of course, okay. Budget, of course, para gito yung mga kanda.
7: Para kanda. Mga pila ra? Mga pilang may millions?
10: Huwag magiging kaabot. Ano, I think, kung hindi ko magkasaya, more or less, 600,000.
7: 600,000.
10: Para atong karang nga budget, no? At kamay pa, no? Na, of course, by next, nabi mana na, ano nga pamanaw na aton kara is mas madugang
7: kolibra
10: at mabuligan
7: okay.
10: At matawan with at dahil kara nga substitute.
7: And this is effective and will take effect on 2027.
10: Yes, yes.
7: Okay.
10: Yes,
7: so basi 2027 is be Rinaldo basi madugangan mo para sa 2028.
10: Pero yun
7: mas magapad pagid ato mabuligan.
10: Yes, actually, rin din nga ni Rose ang bilog natin karoon nga target kada dun siya, no? Mas mapayapad natin
7: correct.
10: Mas mapaabo natin karoon nga buligan dahil of course, when it comes sa PWDs ay kumat ay rin doon, siya sa bilog yung sanda sa pinakamalisod ng sitwasyon so that's why rin doon matawan natin bukan lang itapin na nakuya po niyang kung pwede ang gitarin natin pero matawan na tanan galing of course ro budget ko dabi sa atong karong ginisturyahan so of course by next no o atong nga ginistuduhan mas paalim ba natin nga mapaabo at the same time hay bukan ang gitabi manatapat ng PWD sa atong karong matawan ay kundi madugangan pagid natin.
7: Okay. Isbirnaldo malikya nga ko total kasi basi kun mambay ka karang nga on the spot do ako nya ng pagpangutana na kimo kasi you know removing pangagan makaron nagagap na agad sa mga kabaranggayan you are very young, dynamic, intelligent, ag imong qualification imo ba yang kwan nagasot ni mata sa imo nga trabaho makaron bilang legislator kung banwa itbanga no you know you are very effective nga member makaron it sanggunang bayan kung banwa itbanga ag hindi man din naton malikawan because you are visible sa ibang mga lugar no ginaimbita ka sa ibang mga lugar kabaranggayan sa banwa itbanga ag hindi naton malikawan nga ibang mga igbanghod naton nagaspeculate nga basi kung basi sabon nga si SB Rinaldo basi masaka sa ibabaw no kasi nagguwa ni mong pangagan nga basi madagagan ka kuno vice mayor no so i-grab ko lang ro opportunity pero ako personally wa man magaen kasi I know that you are really qualified no to that particular position nga ginahambay nanda pero syempre ina pabi si Vice Mayor Stanley makahilig, no? May hanap yes, ang yes. termino, no? Now, how do you, you know, how do you react, no? Sa Rundaya Banwa nga, mga iistorya makaroon iya sa kabaranggayan is Berinaldo.
10: Wow, ako na mito na rin. Kumbaga, I'm so honored yet. Katodong siya, no? Kumbaga, di man, thankful di kita. That's why nga, Nika, kumbaga, mahambal natin ka rin na saraan na ka rin na pagsalig. At the same time, ay, bisan ako, nakakabati man, it, mga maurong na huring-huring. No? Pero, ato na di, katodong siya is, of course, I'm just doing my job, no? Kumbaga, ato na din kamanaw is, every day is, kumbaga, ginobra natin, ro, best, no? Para sa ating karing na banwa. At the same time is when it comes abis sa trabaho ay inagidara atong karing na pamanaw kaya trabaho at of course kumbaga nalipay ako na ruyon na may mga nagahambag galing of course no hindi naman atong gid masairan ko ano gid man to pamanaw pero of course hambagan din natin basta trabaho para sa banwa especially sa atong karing na banwa itbanga ay inagid ratong karing pamanaw ka.
7: Okay, sige. So, wa patarait ko, ano? Wa pa kitang... Sa bagay, mga yo pa man 2028 is Berinaldo, eh. Mga yo pa man, eh. Okay. Yes. Oo, mga yo pa man.
10: Mga yo pa man sa 2028,
7: mga yo pa man.
10: Pero,
7: trabaho,
10: course,
7: anay.
10: Roakon abi is, of course, nagsugod ako sa politics. Kumbaga, ang pitambal ko gina nga bukong ako politiko, no? Siyempre, iyo makon abi man ako sa politika. Pero, of course, roakon ang pamanaw. Kamat abi karon hay, number one, eh, no? Every time, isansiin, ina ako sa mga kamaryahunan na ito. Wabi ako naila nga ma-feel it atong garang nga banwa banga na purkit malapit ng eleksyon ay katuwang
7: nagpapakita. Correct.
10: Oo, matabi may mga paulon nga klase nga sitwasyon. So that's why, of course, ambag ko nga ni, bukod ako politiko yun. No? Oo. Siyempre, nagsugod ako nga. Of course, kaibahan ko man ikaw sa media industry, no? At, of course, proako niyang is, matawad ko yun, mapakita na ako na ako ay nagatrabaho, mapakita na ko ng ruatan karon nga randa buang gin sa ligan no magpunit sa atong karon nga banwa ay nagatrabaho para sa ikamayad eta banwa itbata ruyon gilang ruatan karon nga pamanaw no pero of course ambag ko nga ni nagapasalamat man ako dahil nga ni ina man dakkel nga pagsalig nga may nagaisip nga ruyon nga base kung sumaka abi man nakita pero of course as of now raakon ta nga isip is kung paalin pagid natin nga masabisuhan, kung paalin pagid natin matawaan it oras, raakon ta rin yung mga constituents, eh, sa atin ka rin nga at the same time, nga mapakita buwatan ba nga iya kita, bukas raakon ka rin nga raakon ka rin nga opisina, at the same time is mapakita buwang nga trabaho para sa banwa ay unagit.
7: Okay. SB Rinaldo, thank you so much sa oras yung ginta ni mo kakon mo kanya gabi ha. Kabay pa nga arayang interview nga na nakaabot sa mga natungdan, particularly sa mga PWDs. Iya sa bago. Yes. Thank you gid SB Rinaldo.
10: Abugin niya sayamat. Abugin niya sayamat kabarkadang siya, no? Pero may man ako nagpinamati nga ni si Mukar ng programa, no?
7: Thank you,
10: at the same time, nahilagid ako, no? Oo nga. Ina ka para di man nga may una ka rin na limog, no? Oo, raton ka rin na mga pumuguyo sa at bukan nga kaya sa banwag banga kundi sa bilog na tubig sa atan. So, buhay ang kabay pa, no? Na mas maging manami, maging produsibo rin mo ka rin na program.
7: Thank you so much. There you are. Nabatian na ton.
0: Diritsahan!
7: Yes, remember, Pops. Tawagun ka rin mo, Pops, no? SB Pops. Lando Rinaldo. Papalando ika nga. Thank you so much Paps sa oras. Sige, taon ni mukha kon makon niya gabi. Happy viewing man gali kay Poblacion Barangay Captain Uying Jolinine Rago Cup. Good evening kay Mrs. na kay Nini Richie no. Ina sa subdivision kay Captain Arnold Tiada Cup. Good evening. Happy viewing. Ina sa Maydang Barangay Daha Sur sa Banwa Itbanga. Gabi naman taw man gali katon si Kwan. Si Captain Suraina no. Good evening Cup. Ina sa Daha Norte. Happy viewing man, ina kay Gubrix Magno. Good evening, Sir Che. God bless you always. Thank you, Gid, Sir Gubrix Magno. Ina kay Sir Aloxus Mationg. Ina kay Sir Randy Samson Sarabia. Good evening, Sir Che. Pag-greet kay ex-congressman Lito Marquez Kong. Good evening. Happy viewing kong. Thank you so much kong. Ina kay Janelle Villarosa watching from Albasan. Agpahilo lang kay Katodoche sa pamilya Sorka sa Ogsip, Libacaw. Ang Pudyong-Jong Polencio, good evening. Nga nakatutok man sa ating kirang program. Okay. Dali yan. Di kon makondi iba. Makita iba. Okay. Balikan na kundong Department of Public Works sa night. Sara. Okay. Dali yan. Dali yan nga. Dali yan. Ay basi may aton pa man niya 15 minutes. Balikan do, balikan taro taga Department of Public Works sa Naibis. Okay. Okay, dali ang. Kapitan Prani, good evening Kap. Ina sa Banwa kera ita Numansia. Ano ni Kapitan Prani ngira? Ina sa Numansia. Kap, good evening Kap ha. Salamat gid. Okay. Dali ang. Ay ina kay ng Roth Haki Carpio kay Daddy Owel kay Kapitan Owel, good evening Che. Happy 41st anniversary, wedding anniversary kinyo no ni Kapitan Owel nga permigid kato nag-abuse sa ato nga programa. Salamat gid kap kay Ma'am Tili Mercy Gigaba, good evening Sir Che. Thank you gid Ma'am Tili Mercy Gigaba, good evening Mangali. Ina kay sa Marty Funeral Homes no, ina kay Mami GC Marty na pinigat na gabyo. Mami GC, thank you so much ha, sa Marty Funeral Home no, matsa nagakatulog kayang. Good evening man ina kay kanyara kay paring Alvin no, Fernando happy pamati. Sino para Kapitan Danny De Los Santos sa pipamati, sige. Hindi ko nabi makondi iba eh ato mga viewers eh. Pasensya ka mo ha. Ay ko naman taga-kaduga raton karang linya. Ana, ina kay Piskal Neil, Piskal Neil. Okay, kay Piskal Ronilo Inventado sa Tabaao, no? Madali lang piyesta una nung Neil. Ina kay Barangay Kagawad Uncle Jorik sa Rustica Castro, Uncle good evening. Happy pamati sa ato nya programa makon karang gabi. Okay, balikan ko ang Department of Public Works sa night. Ano? May ginpatigayon ba no nga public bidding? Okay. Dong Department of Public Works and Highways. Okay. Do problema ba no? Gin-disqualified nanda ba no? Waro sang bilog ng public. Daya karang nag-participate sa public bidding. Daya karang Abilardi. Tirong Abilardi ba no? Bagod gani nga nadikyo, nagbakay banwa kuana karang bidding documents sa regional office kung Department of Public Works and Highways. Para gani nga uman, makaparticipate no, sa rundaya banwang gina schedule na public bidding kung project sa may barangay si Rodo sa Banwa Itbanga nga nagakantidad it 4.7 million pesos nga concreting approved. Okay. Ti, dung tagabid sa awards committee ba, nasayod man ang daron, no? Dung raya karanga Republic Act number 12005 or daya karanga procurement Government Procurement Act no? And even dong Republic Act 9184 no? Di dong isayang ka supplier o isayang ka contractor dapat abibanwa no? Ginamit na narong fundamental legal and technical requirements, including dong financial capability kung isang kasupplier. Okay. So, ano nung gusto nga bagun karabano? Now, nung taga-bid sa awards committee is fully aware of this. Okay. Naduga roto niya linya. No? Now, sa bilog banwa sa mga requirements, no? Kung isang ka contractor or supplier, may mo ba yung business registration? Nakabuo ka ba nga it raya karang business permit. Kasi isang bilog ra sa balwa sa mga requirements before you can be qualified, no, to participate in a public bid. Isang bilog, basic ra balwa nga ginausoy kimo kung taga Department of Public Works and Highways. Pangaywa, ano? Okay. May mo ba yung tax registration? Okay. Now, rung ginambay nga tax registration, okay, por dahil nga ni nga may imo nga negosyo, okay, dapat nagabayad ikaw itama, no? Nga buwis sa aton karang gobyerno. May ginatawag ba ng tax compliance? Okay. Di, kunwa ikaw nagabayad kay imong tax religiously, di paano ka, how can you be qualified, no? Natawaan o makabakay ikaw banwa it bidding documents? Ayawa nga ni ikaw nagabayad it insakto, no? Kuy mong buwis sa gobyerno. Okay. Di, ika nga, you are not in good standing. May mga term nga maura banwa, no? That you are not in a good standing. Kasi, uwa, kalagabayad insakto si mong buwis. Okay. Ano pa sa bilog na requirements? Taga Department of Public Works and Highways. Okay. May inabing ginatawag nga portal registration banwa. Okay. Nakarehistro ba yung supplier nga na? O rayang contractor nga ginatawag? No? Inaabaray mo sa government procurement database. Okay. Kasi, these are the requirements banwa. Kwato niya Department of Public Works and Highways. Insakto ba nga ang lisensya nga ra? Okay. So basic ra banwa nga ginausisa. No? Bago ikaw makabakal it raya karang bidox kung bids and awards committee. Now, kun hadikyugon ikaw banwa, meaning nga uwa ikaw nakakomply kung mga certain requirements, ika nga uwa ikaw nakapasa kung mga requirements nga ginapakumpray kimo kung Department of Public Works and Highways. So kung uwa ikaw nakakumpray banwa, automatically, outrightly, you are disqualified. Pero nangawa ako sa rundaya karang 4.7 million pesos na concreting of road sa may barangay si Rodo sa Banwa Itbanga, kung paalin banwa nakaparticipate. Rundaya karang si Abilardi banwa ay ginambayon kung Department of Public Works and Highways nga DQ ikaw. Agamat ginbaton da kung bids and awards committee, hamat ginbaton paro anak karang sobre agin include sa rato nga mga suppliers ag mga bidders nga nakakomply banwa kwanda karang requirements. Ti, wabay ka mo karun banwa naga kangawa. Okay. Hamat ginsugta na kung taga bid sa awards committee. Okay. Now, rumasubo pa karamaura. Engineer Milo Santos, sir. No? Ginakol ko yung ruin mo karang atensyon. Okay. Kung haman, it ginaalaw naton na mag-dive up to 30% nung isang ka-supplier or contractor banwa. For example ganito, nung amount it projects 100 million pesos, nung sambilog nga bidder banwa, mag-dive imaw. Okay. Agroan ang bidding amount, no? Base sa mga base banwa sa programa, no? Kung proyekto obraho niya tanala banwa nga 69,900 or 68,800, daya nga turaan ng amount banwa, no? Kung mga materialis, no? Na pagagamiton sa proyekto banwa, tinaduga, pilaro na duga banwa, 31 million. Okay. Kasi nag-dive ka mo, 68 million niyang ruana nga kabilugan. Saan ang quotation? Saan ang amount? sanang estimate kung ato nga mga materialis ba na nga pagagamiton sa particular na projects. So naduga ba na 31 million pesos. Now, question. Kaya bang 68 million pesos o 69 million pesos? No. Insakto ba gara? No. Na makaigo sa proyekto na gina-implementar kung daya karang supplier or contractor banwa nga nagdaog. And do you think banwa hindi kara maginansya man do contractor? Now, kung guminansya yung contractor kara it 15%, bumuo man amount sa 69 million, it 15% banwa, tipila lang habilin banwa? 54 million. Do you think no contractor kara banwa, hindi man magtao sa iba? Okay. Kasi gina-inspeksyon na taga Department of Public Works and Highways. Definitely banwa, dong inspector at Department of Public Works and Highways, manaog. No? Kung ging comply, no? Kung raya nga proyekto, baga, nagsunod sa mga specification ag sa program of works. Do you think banwa no contractor, hindi magtao sa mga inspector kung Department of Public Works and Highways? Do you think hindi imaw magtao? Ah, sa aton kira na district engineer? O sa ba ibang opisyal? No? Na kunsiin, una namtang, wrong location banwa ka ng projects? Pero itong pangutan na ti, kung

0: Abelarde. Okay. Yes, member Butsoy Ripoll, akong amigo ina sa Altabas. Ah, Sir Butsoy, sinura? Dong Abelarde nga. Okay. Pangaywa, dong Pastrana Construction Company. Okay. Yes, member Abi Bulano Pastrana. Sir Imora, dong Pastrana Construction Company. Ikaw gidmanda nga nag-dive sa Rundaya karang projects. No? Nga almost 30% di mong ginbuhin sa total amount, bidding amount sa Rundaya karang 4.7 million pesos nga construction itbaya karang barangay road sa Maysirodo sa Banwa Itbang. Imo gidmanda. Agrosambilog ka na ay Junis Tamayo. Engineer Junis Tamayo, sir. Sambilog ka man baga ka na. Gapangutanaya mang ako. Gapangutanaya mang ako. Okay. Because, may information ako na may take care gun gali runa sa bitan nga projects. Okay. May gintawaan yun gali banwa kara. Do problema makaroon na to. Daya, Engineer Muli Santos, sir, di imong istudyohan ina. No? I know that you are new to this job being the district engineer. Kung Department of Public Works sa Naiwis. Because, nagalin ikaw ba no sa Gimaras ang iba pagin siguro ng mga provinces nga imong ginbuitan. Now, may mga tao una, rayang mga contractors ba no, nga contact lagi sa sugod it Department of Public Works sa Naiwis. Okay. Ang sayod nanda ba no, maski nakasubre, sayod nanda kung pilarong amount nga gina-declare ni mo, no? Sa sayang ka project nga gina-subject for public bidding. Sayon man kita karabanwa, sayon man kita. No, nga may mga taker, may mga contractors, no? Kasi nagbuhay man kita banwa kay Attorney Lubel Mationg mo. Okay. Sayon man aton kung paalin na nabanwa ayuson ng mga kontraktor sa aklan, nagainaway ng mga kontraktor, di si Atty. Lubel kanong banwaro nag-troubleshoot. O, imaw nag-ayos. O, may problema sa district engineer, si Atty. Lubel doon katawag. Si Inkita nagkita, ano rin ka problema? O, may mga kontraktor nga maisog, hindi kaka. May mga kontraktor nga hindi ka to magpati? Di siya Atty. Lubel. Tawag na Atty. Lubel. Kaya napabati gina loudspeaker para na Atty. Lubel. Hindi ka magpati? Di makaunanong ka na buo sa kwan? Sa Department of Public Works sa Naiwis? Hindi ka mawagpagamati una? Okay. Di, isip pa ba ninyo? Babuhin ni 30%? Ano? Okay. Agaman, haman it in yung gin-include. Dong hadik yun, bids and awards committee, ma'am. Sir, kung sino naga company kung taga-bid sa awards committee, kung the Department of Public Works sa Naiwis, why did you allow, no, nga matunon banwarong bidding documents it Abelarde? That in the first place, you have said that you already, no, disqualified the Abelarde. And once you say, naging disqualified, my assumption is this, nga hindi yun pwede banwa maka-intra imaw sa public bidding. Okay. Di amaan. Ano na tabo taga Department of Public Works sa Naiwis? Okay. Ano na tabo kinyo una? Okay. Hindi mura madisiplina Engineer Milo Santos? Engineer Milo Santos, hindi mo madisiplina rayak karang mga supplier at contractor una sa Department of Public Works and Highways. Kung hindi mo na, sir, madisiplina, mahina kang klaseng district engineer kung DPWH sa klan.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita.

0: Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Sa blog kita at oras, 23 minutos na katariwan oras kira ita alas ots. Okay, hinaga sugpunan ko ra. Sugpunan kira tapos dong stockpiling ra una kung nagtaliwan ka ng Domingo sa May Palali, no? May mga official sa Banwa Itbanga, no, nga gusto ko ta mag-stop stockpiling una, no. Med man yan ni ro atong taga-aken ro alistuman, no, alistuman. Okay. Now, problema ang ginabi na ton sa ninyo dong negosyo nga ra sa quarry. Okay. Kabahura banwa nga kwarta. Ti agos ro iba kung makaya malang manyani nanda nga magnegosyo about quarry, no? Ti nagabuog isang da banwa, no? Ita raya kra nga ginaprocess ginandarandang mga papers, no? Para nga ni banwa ma magkaroon sanda ita raya krang quarry site. Quarry site. Okay. Ti gasto ikaw ga process kang mapapilis DNR akenro panaw tanan, no? Siguro mga gaabot da mga 600 to 700 million pesos, no? So kung i-grant ikaw at provincial government mga 10,000 cubic, di pwede mo man ibaligya ramat mga 1.6 1.7 million pesos, no? So gakita kagid na imogid nga 1 million, no? Kasi kung gasto ikot 700,000, 600,000, ranging 600 to 700,000, aga kung approved di imong quarry, tawaan ikaw 10,000 cubic, ibaligya mo ang abima na 1.6, 1.7, so automatically, no, gakita ikot mga 900 to 1 million pesos, no? Ago di kon magproblema, baga? Kasi maura malang ginainobra it iba nga mga quarry operators. No, pagkatapos nga mag-grant kan darong quarry dong adang quarry permit, no, makabuo sa dakandang delivery receipt, no, ti ginabaligya nanda sa iba, ginanegosyo ba nanda negosyo, ti makaroon problema. May mga dati banwang gintawan it permit, no, it provincial government ng mga quarry operators, mga legitimate quarry operators o galing banwa. Do iba ka na ba, no? Uwa na ka rin yo. Okay. Di, uwa, makita na kasahin kung ano mga problema nanda. Haman ita, uwa unsanda pagparin yo, ha? Ay din, may mga problema sanda sa DNR, may mga problema sanda sa agagyan, no? May mga problema sanda sa pag-process ko na nga papilis, or basi may mga violation sanda, no? Rason, nga waon sa daging recommend for renewal kung anda karang quarry permit. Pataya ba nun ang problema? Kasi rin ibang mga operator, sa'yo magkita karang kung naman ginagamit ng dara nga weapon, pang shield, sa politika. Nga ginambay ng da kung naman nga kaapin ako ni Governor Joe, kaalyado ako ni Kong Lito, project ra ni Congressman Joven Miraflores, project ra ni Kong Lito Marquez, project ra ni Governor Joen Miraflores. Ti, pero nagabantay ina sa quarry, ano ron it munisipyo? Okay. Kasi may andagin mat ang quarry rikaw sa lugar. Okay. Doon ginaobrat ibang quarry operator. Okay. Nakipagkomplot banwa, no? Sa iba na ton nga mga inspectors ag in charge banwa sa quarry. Anong ginaobra ganito? Marinta sa natbako, mausoy sa nat lugar ba nga magapit sa nang quarry site, and then mastockpile ba nga? Mastockpile. Or else, aga-aga pa, ipahakot na nat alas 3, alas 2, mabuo sa nat tracking, ipahakot it alas 2, alas 3, dong bayas ba nga? Nga bukon patbog taurong kalibutan. Okay. Di, abay ko nga ni, panakaw ra. Okay. Di, di ibang quarry operator, nagasaligman, ay magapit sa politik. Okay. magapit sa politiko. Di, raya nung ginaobra. Kung madakpan, ginapakita na dandang dati nga delivery receipt or else nagahugam sanda sa iba, it di arbanwa. Now, iya sa banwa itbang, may mga ganito kasi. For example, di imong kwari igto sa Badyangan. Imong kwari igto sa Turalba. Igto kating nag-apply. Okay. Ugaling igto, nalisdan ikaw, why ikaw access nga makapasaka ko imo banwa no? Nga bagas paagto sa provincial road. Okay. Why ikaw access? Okay. Sorry, ibang quarry operator, nagaagto banwa iya sa mga pit. Agto rin kara sa ano rin kara na, ano sa Tabaaw, sa Ogsod, ano pa rin karon sa Sirodo, sa Palali, sa Humarap, ina gabuol banwa itbagas. Yun di kaka. Okay. Ina gabuol itbagas banwa. Di, siyempre kung may timbre igtoman sa Kapitol, di, sinukya ka na karamada ko. Parambay ko nga ni, dayang project nga ni Congressman Jojoang, di ka na kampi sa ano na Palali Humarap, may 150 million pesos, sino nakabuol ka naman? Okay. Mr. Ibayap, saan man tayira ha? Kasi may allocation para sa gravel and sand. Agbasi kung una imaw sumandok, itbayas ba no sa Aklan Liberty? Imagine mo kita kung kontraktor ka na, kung supplier ka. Nauna manyagi sa ubos ng bagas. So, uwawin imaw, kailangan nga magbakay itbayas, magstockpile itbayas, or dahil nauna nga girong bagas sa suba. Oh, T.A. Bird, manaraya ka ng kitaon, di ka na ikapital sa politika sa 2028. Oh, ano ka matoda nga kapital niyo sa politika sa 2028? Pabantayan ko na kay Ibiyap. Oh, atensyon na akin ro ha, mag-umpisa ng project ka na ni Jojo Angri ka na sa Humarap. Basi sabon, may batian ako ka na, nga basi sabon may tao-tao rin ka na nga na ha, bantayin ninyo, hindi ko na pagbuhian. Hindi ko gid na pagbuhian.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
1: Diretsahan. Okay, sumpunan pa rin aga. Good evening, gali, ina kay ng Arlene. Okay, manang Arlene Trinidad, aga, ina kay ng Eprenong, good evening. Ina kay Bulano, Bulano Jerome, SB Jerome, Imperial Iskala, Ita, Banwa Kara, Ita, Banwa Ita Malinaw, ina kay Sir Bini Gigaba, good evening Sir Bini, ina kay former SK Federation President Ikalibo, Toto Ijo Benji Aranas, good evening long, ina sa Canada, kay Sir Edward Juhinio, Sir Ed, good evening kay Mamaylin sa Metro Manila, ina kay Manang Bao, si Manang Idin, Lacerna, Biscara Lacerna, Manang Idin, good evening, ina kay Sir Iyo, gapamati, may gani, gapamati, katon Sir Ibiap, okay, good evening kay Sir Ibiap, itaken ro, Sir Ibiap, good evening. Kay paring Philip Talyamor, good evening. Aga man naman ina kay Manang Bibien Briones. No? Manang Bibien, good evening. Ite TMU. Ag ina kay Bulano Uying Rago, nag-kwantara. No, ba, ABC President na imaw sa Kwan. Kung madayon, the election sa November 2. No? Ita 2026, ay ipalin si Kapitan Kwan, si Kapitan Itlibas Morales. Oh. Ti, si Kuan Abingara, si Kapitan Uying it Poblacion, magapit gid ra kay Governor Joen Miraflores. Magapit para imaw kay Congressman Jess Marquez. Magapit pagid imaw ra kay Vice Governor Dexter Calizo. At magapit man imaw ra kay Mayor Boy Ridison. Matsa imo la tatanan Kapitan Uying. Oh, amigo itanan. Kapitan Uying abi nagapinang amigo gata imaw rawa taray imaw na ila it kontra gusto tanan na kara amigo gata tanan
0: diretsahan
1: kagin ako abo sige dat oras bala sa tuig kira kapag iliba makaron kira ang adlaw nga Lunes August 31, 2026. Sangag ako kira mga technical part sa technical side broadcast engineer Boboy and Reggie Plasho station manager is Emilia De La Cruz CEO president at general manager Jonathan Cabrera. Ako ninyo kareng anchor man, ninyo kareng El Capitan sa Kahanginan. Raya si Kabarka ng Che and Dilibli ng Pabiling at Malipay ng Gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
0: Diretsahan!
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: Okay. 17, 18.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

escucho todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Pancho Todo.
1: Pancho Todo.
0: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.

Rayo Todo. Rayo Todo. Ito ang Rayo Todo. 88.5 FM. Ang Rayo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ipoh, ang radyo todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Para pa, idinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5-8 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Visayas, Mindanao, Banwat, Kalibo, Probinsya, Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes ay abaw goodbye August, welcome September, kauna-unahan nga Berman makaron nga dagong 2026. September 1st na po nangangamoy at pararating ang Pasko. Pagkatapos ita Pasko, ti bagong dagon eh, di ba? Ano dayon doon may una? Siyempre, ro mga 13th month pay, ro mga bonuses, mga insentibo, mga regalo, mga Christmas party. Masadya gilang ron ag everybody happy. May una karanga nagahuyap-huyap ko. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati nga musyon. Buksan taon do aton nga mga tagsa-tagsa ka mga monitor agmamati it programang Todo Birada. Nagatalakay kita't mga nagapanguna nga mga isyos, mga napapanahong isyos, politika, ag syempre ro mga happenings nga nagakinatabo sa aton karanga palibot. Ay sa hindi magbuhay, igabasyada ni Katudong John Cabicilla ro hospital report. Agkamanamando sitwasyon aton nga temporary public market sa todo bantay presyo, todo bantay supply it mga nagapanguna nga mga bagakot. Agro mga balitang pulis igabasyada mataron ni Katudong Reynald Banjola alin iya sa una distrito. Agro sa segundo distrito igabasyada mataron ni Katudong Rolly Boy Herrera. Siyempre ro dagagan ita panyempo ha sa hindi magbuhay sa report ita pag-asa inaagi sa aton niya mga weather specialist direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Update kay Pilandok aro rayang tropical depression or bagyo nga si Pilandok aro rayang nagdevelop pagid nga sangka magain nga panyempo nga naging LPA ha mga katudo ha agkamanamandong hanging habagat. Agro rainfall warning or alert or advisory man konsiin nga mga lugar madamog ruugan. So i-check naton doon sa hindi magbuhay ha sa kabilugan it aton karanga pagpangalaga. Grabit akahapon do balita no may patay nga nakita sa Tina Makato. May iyaman sa Osmeña Abino ha tag assistant cook helper sa kusina nakita man nga patay mga katuto. Maguwas abi murayang kontrobersiya aro pagka imbulbar kita sikat nga vlogger iya sa probinsya Taklan dayang si Pitix Akgan ay sari-sari ut ang mga istorya diun amor sari-sari ut ang mga entrega mga post ag komento sa social media. Sabi, ginahinyo ko kinyo nga maghunos dili kamot.
1: Mga walang boses.
0: Ayaw gon kamot ilinobrat istorya.
1: Nandito na si Ibi.
0: Mag-uoy man kamo sa pamilya ko biktima. At kusambilog pa nga biktima. Nga inyo pata nga husgahan ay una man do aton nga otoridad. Nagakandak man ita tulid nga investigasyon. Sabi, itugyan nyo lang sa otoridad. Ang sa pamilya nga ra ni Pitix Aklan, mga katodo ni Gerald, inyo lang nga itugyan ang sa aton niya mga kapulisan. Hindi yun kamot obrat mga kunano nga mga komento, mga imbento nga mga istorya ay masakit doon sa mga tiyagon ita pamilya. Kasandahay namatyan yun or sandahay agrabyado ay sari-sari pa nga mga komento ro inyo karanga ginaplastar. Samtang sa pihak nga bahin, we have 28 days more to go. 28 días yun lang ag filing yun its certificate of candidacy. Pero calendar of activities para sa barangay ag sanggo ni ang kabataan election ay uwa taron nagapahimunong. Uwa taron nagaduhong or nagaguko. Una gilat anaron. Mientras tanto, nga uwa pa itlayi nga hapermahan. Pero atong pinalangga nga presidente nga nagapapuspon, nagapaiway, nagahalin, itapetsa dagon, ag nagapeks ko ginhambay nga ron ninyo nga limang dagon. So, mientras tanto, kauwa pa itpinirmahan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay madayon taro eleksyon. Kaya nga ni ginahugat-hugat natun, ginabantayan. Karayang unang Domingo, ayaw gon pagpaabuta ha, sa pizza 28. Ay mientras tanto, nga uwa patana. Itlayi nga nagahambag, nagadikta, nga permado ko atong presidente. Rong calendar of activities it COMELEC hay magapadayon. Magapadayon dong filing it a certificate of candidacy. Sa maabot karang September 28. Agrong election sa November 2, makaroon nga dag-on nga 2026 mga katodo. Kuha nyo. Uwa patat pagbag-o aga hindi taanay pagpaungkaton. Rong schedule, rong calendar of activities, ita COMELEC naton mga katodo. Pero gulpi imaw nga humipos. Gulpi nga humipos mga katodo. Bakit ba? Samtang sa pihak kabahin ba ay mahaba-haba ta dinirichot at banwang New Washington. Alin ko Biyernes, Sabado, Domingo, kahapon Lunes, piyesta opisyal. Ay makaroon ay deklarado man ni Mayor Simonet Peralta Francisco nga uwa it klase ag uwa man anay it trabaho. Classes and work in the municipality of New Washington Aklan is suspended dahil nga ni ko pag-celebrar kung kaadlawan birthday ha ni Jaime Cardinal Sin. Rong ginakilaga ka to nga mabaho nga leader it atong simbahan. Aging kilaga man ka to sa people power mga katuto. So bangod ka ra sa banwat New Washington yat aron ha, sa lokalidad yat at New Washington. Watatyabot ka ron do iba nga banwa mga katuto. Nga uwa it klase ag uwa man it opisina. Maguwas yung siguro ro mga nasa privado may una gilatasan ng opisina ron. Pero ro nasa gobyerno or pampubliko mga katudo ay suspindido. Ani mahaba-habang bakasyon. Ro una sa may Banwa kara ita New Washington.
1: Tapan lang ako.
0: Happy happy birthday anay ha kay Richie Villami. Alias Tata, alias Marwan. Ha nga nagasilibrar it anang kaadlawan makaron. September tagali maura. September 1. Ay nano na himubugan yon imor imong dewa ka mga manok. Ay amon din ang hapito ni Papang Raul. Kung magpa-ogsip, libakaw kami. Ah, himubugan yon. Ay hapiton tanamong gaha. Anak ko nung daywa ka mga binukot to ay. Ah, binukot. Araw naga-birthday today. At sa tanan niya mga naga-birthday today, happy, happy, happy, happy birthday po! Happy birthday man kay Manang Lani Kinisio Ricardo. Ah, nga naga-birthday today. Alin kay Jose Kinisio Arroyo, haro pagpanamyaw mga katuto. So sa uman, happy happy birthday kay Lani Kinisio Ricardo. Ag happy happy birthday man kay Richie Villami or kay alias Tata alias Marwan in Arcangel Sor Baliti Aklan. So happy happy birthday sa tanan niya mga naga-birthday today. Good morning anay kay Mami Jo, no? Kay Jo Wide, ah, kay Jo Malapad una sa Puok. Ah, nga naga-monitor gun makaron sa aton karanga pag pagalagad da Banwa. Aga siyempre good morning man kay Gary Poras, kay Karin Mayor, ag kay Lina Mercado, ag kay Toto Johnny Runasi ha ina sa istansya, kay Toto Roy Buntogon una sa Kalibo Public Market, kay Eb de Roma sa Pamilya de Roma, Pamilya Rihente ha ina sa may Sitio Kindot, kay Bong Sonyo, kay Jopel Carpio, kay Andro Junior Swalog, ha, inaman sa tindahan, kay Mabel Bilyones Villanueva, ha, kay Jose Feliciano Bonifacio, kay Bong Ning, kay Nang Cristina Tambong, hina sa tangalan, nagasigabong mando aton karaga programa. Siyempre sa akon karaga batchmate, schoolmate, ha, kay Jacinto Turati, agkama naman kay Bernabe Boy Aquino, ah, kay Kapitan Boy Aquino, nga nagapamati man makaroon sa aton karagapagpakalagan. Agkama naman kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ha? Kay Toto John Briones, nga nagagihit yun kung anang kanding makaroon. Ang kay Joel Berdandino. Nagpangutan ako anong Banwa Ruwet Lasi. New Washington. Local holiday makaroon sa New Washington. It's because nga andang gina-commemorar, gina-dumdum at gina-celebrar rong kaadlawan, it leader, it simbahan. Ang si late Jaime Cardinal Sin mga katudo. Ha? Tuloy yun ha. Guwa kabay pa nga uwag at pangutan. Wabi ka mga pamatit. Mayan ba? Good morning idol, morning po nagasigabong lang ing programa idol. But abo paro yangaw iya sa si Inda? Ah, Arcangel. Ay, ipaabot naton sa inyo karang local official doon at sa inyong barangay official. Kung ano roon ang ginahimo sa yangaw nga roon. Ay bangod nga roon yangaw, imaura roon hari, rayna, ita, bakterya. Ay daya, kung si inyang makadapo ang dumapo man kinyo, dumapo sa inyong pagkaon, ay patay kang bata ka. Good morning anay kay Kim Beverly Reyes. Sa Rainat mga tinugan on ha Mami Perle may tayong karuna or may puyang at ayhog. Good morning ha kay Mami Perle Puentes de la Rosa dong Rainat mga tinugan on una sa may Julianas Market ha nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagan kay Marlin Sakarias Igat maayad-ayad gid niya agahon. Good morning man sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo ha. Ginatamyaw gid kamo ni Kagawad Inday. Inday Norli Rintilyo nga kabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas. Mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon ag okay nga okay pa kamo sa all right. Kay nung daning asablaon, good morning. Kay nung nono ag kay nang pini ha sa pamilya Magno. Maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre, inaman kay Islaw Junior ag Islaw Senior. Nga naga-monitor man, gali kada agahon sa aton karaga programa. Good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga ag kay nung muli ha. Ina sa Amalia Store ag sa MGM Z Gas Station. Aga siyempre una sa pamilya Rilo ang kay nung Dulpo Morado ha. Agina sa pamilya Gamboa nga nagapamati man adlaw-adlaw sa aton karaga programa. Sa mga taga Tabok ha, sa mga taga Takas, sa mga taga Altamar, ang kamanaman sa mga taga Pangpang Village, ang kamanaman sa mga taga Sintro Proper. Good morning man kay William Dalisay.
1: Di ba kapagsalita?
0: So, ang kamanaman kay Ampod Daglinin Torres ha. Ina sa Torres Restaurant. Aumgondong Bulalo. Agrong Bachoy Overload. Ba, manami na rin Bulalo nga ron po. Manami na maghikop sa baho. Kani kung sa mga nahanghang, ag may mga hangover ka mo. Gusto nyo nga mag-relax, maghigop itsabaw. Ay agto ka mo ina sa may printed General F. Castillo. Ay ina ro Torres Restaurant. Una nyo makita rong pinakadabes nga Bulalo. Ag Batsoy Overload. Patangani man ako makakaon ko Batsoy Overload nga raw. Kung may lugar ag may oras, ay mahapit kita mga katulo. Bahala na si Kagawad Inday karon. Ag sa mga Mabilo noon ha, haagyan ko kay inaki. Pero ibang basura, ging wasa agot at ayam. Ay mga nangan, mag-uadlaw ka na ba? Agtugon, dutim gatasan. Mangulik taon ita basura ay makaron adlaw nga Martes. A schedule ita koleksyon ita basura ina sa Barangay Mabilo Kalibo Aklan. Gani susilhiga man ninyo ha. Puro yung mga nagkagalhit nga ron nga basura, ayaw nyo pagpabayero aton nga mga garbage collector. Ero anda nga takaron nga pagahimoson. Duro yung nakaputos ang nakasegregate nga mga basura. Ay kon may hiaywan, ay bahala nang bukas. Ay haron sa prente it dating basketbolan ina sa Barangay Hall sa Guwa. Asos, tari mo nagabukid. Nagabukid arusinako. Pero makon basura para ko piyesta nga to. Good morning man kay Josephine Briones Dorotio. Ay ako yung konuro andang ginapamatian dito. Habang galaga ako itlog ag talong. Abahay manami taro niya kombinasyon. Itlog ag talong. Talong ag itlog. Dali yang hay total na standby yon si Katodong Veronica C. Torres Roaton nga weather specialist ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Update anay ha kay Tropical Depression Pilandok ag sa sambilog pagid nga LPA sa hanging habagat ag kamanaman sa aton karang rainfall advisory mga katodo. I-check na ton. Radyo Todo Live Report. O, imbukada nga balita, dagagan ita panyempo, Katodong Veronica. Magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita ukol sa minomonitor nating si Tropical Depression Pilandok ngayong araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan nga ito minomonitor nating si Tropical Depression Pilandok. Kanina alas 4 ng madaling araw, huling namataan sa layo 1,050 kilometers east ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 70 kilometers per hour kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito ang si Bagyong Pilandok. Walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at napakababa naman ang tsansang mag-landfall sa anumang parte nga rin ng ating bansa. Sa susunod na slide, ipapakita nga natin yung forecast track netong si Bagyong Pilandok. Samantalang maliban kay Pilandok, may mga bagyo pa tayong minomonitor sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Pangalawa nga ay itong tropical depression sa labas ng ating Area of Responsibility, huling namataan sa layong 645 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 60 kilometers per hour kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Itong ang tropical depression na ito ay hindi na natin inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, yung isa nating minomonitor na bagyo, si Tropical Storm Saudel, na dating si Obet nung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ay huling namataan na nasa may layong 965 kilometers west ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour kumikilos sa direksyong east-southeast sa bilis na 15 kilometers per hour dahil nga sa kanyang movement. Ngayon na east-southeast ay hindi nga rin natin tinatanggal yung possibility na ito ay muling pumasok ng ating Area of Responsibility. So once na pumasok ito muli na ating Philippine Area of Responsibility, babalik nga rin natin yung kanyang local name na Obet. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang meron tayo isang minomonitor na low pressure area sa labas naman na ating Philippine Area of Responsibility. And eto nga, as of 3 a.m. huling namataan sa layong 3,000 kilometers east ng southeastern Luzon. Katamtama ng tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. So, ibig sabihin nun ay less likely in the next 24 hours and then beyond that, increasing ang possibility. Di rin ruled out yung pagpasok nito ng ating Area of Responsibility. Samantalang yung southwest monsoon naman o habagat, patuloy ang epekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visaya. So, mostly yung mga malalakas na ulan, concentrated pa rin sa may kanlurang bahagi ng Luzon. And then, sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung weather advisory kung saan natin ine-expect yung mga malalakas na mga pag-ulan in the next 24 hours. At ito na nga yung sinasabi nating forecast track na itong si Bagyong Pilandok. So, nakikita natin, in the next 24 hours, posible itong tahakin yung direksyong east-northeast. At

0: Posible ngayong araw sa may Batanes, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, pati na rin sa may Bataan. By tomorrow naman, 50 to 100 millimeters na mapag-ulan, dyan pa rin sa lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday, may mga mas malalakas sa tayong mga pag-ulan na inaasahan, 100 to 200 millimeters na mapag-ulan sa Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters na mapag-ulan naman sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, pati na rin sa may Batangas. Ito naman yung mga areas na makakaranas ng bugso ng malalakas na hangin dulot ng southwest monsoon ngayong araw hanggang Thursday sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Meron naman tayong gale warning sa ilang parte ng Babuyan Islands, particular na nga sa Babuyan Islands, Dalupiri Islands at Fuga Island at sa may Ilocos Norte. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyan dahil nga posible yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At yan nga muna ang latest sa kay Bagyong Pilandok mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abogid niya, salamat ha kay katodong Veronica C. Torres. Aturo detalyado, komprehensibo, kompletos, rikados nga balita ha, hanungod sa hanging habagat, hanungod sa daywa ka mga tropical depression, agkat dati pat ang bagyo nga nag-agi, no? Ang mga katudo ay una pataruan ng anang ugoy-ugoy, no? Kung sa mga hangin pa, ha? So, uwa pa man it kung anong direktang epekto rurayang daywa ka mga tropical depression iyakaton sa Pilipinas. Pero si habagat ay nagayamar taron. Nagataot a ita pag-ugan-ugan, pag-asaw-asaw no sa pila ka mga lugar iya sa Pilipinas.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Good morning anay ha kay Roger Lucero Nagalis. Ayan. Agama naman kay Nang Hilda at kay Nung Boyeng nga nagasugnod yun it andang tinugon ha, una sa Dagapugan. Ha? Inaman sa mag-asawang Rotolo, no? Kay Binji at kay Ristilin sa Minaleso, no? Kay Ampod da Benito Rentillo sa Quezon City, Pod. Kamusta una sa Quezon City? Uwagot-ugan. Uwagot pagbaha-baha. Ito sa may Central Luzon. Sa Region 3, abaw, malapuyot ang pag-ilinugan kurayang nagtaliwan niya mga inadlaw ag pagbaha-baha, especially sa Olongapo, ag sa Zambales, ag sa Subic.
1: Todo berrada!
2: Baha-baha, narito eh, no? So good morning sa mga taga-barangay Istansya, ha? Aga kama naman, good morning ina sa mga taga-barangay Tinigaw sa Tinigaw no, no? Kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap. Kay Kapitana Nini Lourdes Reyes at kay dating Kapitan Atoto Reyes no, sa pamilya Reyes nga nagapamati man adlaw-adlaw sa aton karaga programa.
1: Todo berrada!
2: Ang siyempre inaman sa may area ita barangay Mubo ha, nagamonitor man katon mga pumuyo sa Mubo.
1: Todo berrada!
2: Inaman sa may area Bulwang ha, nagapamati man. Sa may area Puok, sa Andagaw, nagapamati man.
1: Berrada, berrada.
2: Speaking of Andagaw, una kay paring Alex Relator, no? Ina sa Tris Marias Mitsyap, no? Ang ina man sa Tigayon kay Dodong Mirin.
1: Todo berrada.
2: Nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad kay Anti-Edit Quaterno. Ayan, sa Lindas Karinderia, ha? Ang Karinderia ng Masa nga naga pabukayon ko ang sabaw man.
1: Todo berrada!
2: Aga siyempre, good morning man kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega, ang ina sa taga Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan. Ay mga pi ako karan, nahidlaw ko kapit Uncle Bro.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasakto.
2: Mga nang kaiting aber, mga imported niya mga

0: frozen food product. Ha? Imported, ha? Imported. Bukon at lokal.
1: Del Rendillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Binibayag ko na sinong Boying rito samta nagagahat pa mao. Sakpabi ako nung Boying kay mong pamahaw nga ron.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Kay Aljon Francisco, ha? Good morning. Sa mga taga-Banwat, Libakaw, ha? Nagasigabong kita especially sa Libakaw Public Market. Ag inaman sa Romansya Public Market, sa Makato Public Market, ag sa Tangalan Public Market, nagasigabong kita.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, good morning ko no, hamba ni Arcili Arellano. Ginapatamyaw na si Bibi Nancy, no? Agroan ng asawa, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga.
1: Del Rendillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagan?
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Si Andagaw Punong Barangay Juliet Melgarejo, kung madumduman ko aton nga interview, no, ko nagtaliwan nga Domingo, ay nagklaro nga nag-assister yamang imaw ang nagtao itduga nga manpower sa pagguba or pag-amat-amat yung dismantle it mga stall, no? Una sa San Lorenzo Drive sa prente it rayang ginaobra nga hospital kung MMG Aklan mga katudo. Now, suro yun, ha? Base baga ma-misinterpret, ha? Nga imaugid doon nagpanguna bilang punong barangay it Barangay Andagaw natural ay may nagkakatabo nga abi matsa ginatawag ninyo nga demolition or pagpangguba it's stall, no, ay kaparte man imaw kon paman habutang una ro mga stall nga ron sa San Lorenzo Drive, no, pinaagi man sa sangka resolution naging aprobahan nga sanday nagapasugot nga ro karsada nga ron nga sakop it Andagaw hay gamiton anay ko aton nga local government unit it Banwang Kalibo para butangan it daya nga mga stall naging pangbuo anay sa dating tindahan nga sa makaroon bag-ugon ang mga katudo.
1: Todo Berrada.
0: Pero anong presensya ito, nag-assister ag nagtao itduga nga tao, no? Parang ani sa pag-dismantle ko mga stall una sa San Lorenzo Road sa atubang it MMG Aklan a clinic mga katudo. Samtang sa pihak nga bahin, ha? Si Tigayon Punong Barangay Hel Morandanti. Insigida nga magapatawag.
1: Berrada.
0: Insigida nga magapatawag it meeting, ha? Para istoryahan ag resolbaron do reklamo ni Mr. John Beltran sa ginakriar nga sangag it generator ag blower cooperation it Gentech storage facility. Ha, mga katudo? So, kung hinonoro yun nga ron nga hinon-anon, si Kapitan, naghambay man, nga anang imbitahan do Gentech Management, ro nagreklamo nga si Mr. Beltran, agro iba pa, ro mga taga-engineering, mga taga-suning, ro permit and license division, no, itaton nga LGU Kalibo, ro barangay, rong media, especially rong radyo todo, nga nag-abuyot it nasambit kara nga isyo. Ay kabuhay yung taray. Although may mga initial man nga pagkurihir, pag-aksyon, pero may una gihapon ay harun ko no. Ro tambotso nga ro generator, sobra pa sa kwan, Boeing 737 kon o marangkada, ha? Tagos-tagusan mga katuto, ha? May takot-takon, manami ro anang ginatao nga benepisyo ay benepisyo ana ay kasakit agbasi magmasakit anarora ro mga nakasapalibot.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: So standby ka mo karon, ha? Standby ka mo. Ay roraya gari nga nga storage nga kuno dati ay warehouse sa Chimpo pa ni dating Kapitan Andro Macabales. Ag makaron, itry naton nga maabot, ha, si Kapitan Andro. Mangayo kita kana ita sangkiri nga idea, no? Kung saan ang chimpo ka to, sa pag-agi ka rahay, nag-agi ba nga itama nga proseso? Nag-agi ba nga kung ginatawag nga public hearing, public consultation? Ang una ba nga acceptability? It kadagayaan, ha? ang uwa bagay mo maling lang nga katumando pa ro gina ugdok di karon hay warehouse not storage facility.
1: Todo berrada. Berrada.
0: So standby ha, i-try naton nga maabot si kapitan, dating kapitan Andro Macabale.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ang i-try man naton nga maabot do aton nga mawa agro pamunuan ita Kalibos Slaughterhouse. Air supply it karning baboy kahapon nagkuli. Aman. Hayuwa nga ni kuno ma-examine. Uwa ma-inspeksyon do mga buhi nga mga baboy. Antis isugod sa katayan ang mga katudo, no? Ay bangod nga Sabado, Domingo, holiday kahapon, ay gina-expectar patat mga negosyante nga masip Biyernes patamana magbalik kuman sa abunda ro supply ita karnit baboy sa aton karanga merkado ang mga katudo. So standby ha, ay itry nato niya maabot no taga Department of Agriculture ro National Meat Inspection Agro Municipal Agriculturist Office itabanwang kalibo ha kon nano kamatuod duraya karang natabo. According kay katudong John na Kabisilya sa anak karang observation ina sa tindahan ay ro nagahambay man mismong mga negosyante.
1: Komentaristang walang
0: samtang sa piyak kabahin kabay pang magiging epektibo na. Ay siyempre gagilinastos gilang roaton nga local government unit itabanwang kalibo. Sa eksperimento ko basura ay kon madumduman puspusan yun ag hagos nga gina braso yun rong implementasyon kurayang no segregation no collection policy ay nano ginasunod baga ro segregation agro no collection policy ay kon may una kamong hindi hibuong nga basura nagailinabo man lang problema man dayon ninyo kaya ginahakot man gihapon ninyo.
1: Komentarista.
0: Oh, hayarang uman. Pro trabaho taga solid waste ging tao sa mga kabaranggayan. Para ngani sa ginatawag nga ra nga wax. Sayod baga kamo kon ano ro wax? Waste analysis and characterization study. Kung mga basura. Kaya man gihapon do paghiwalay, no? Kung mga nabubulok at hindi nabubulok at recyclable, no? Ang kung ano pa nga mga waste nga gina aprodusar it mga household, mga eskwelahan, mga opisina, mga commercial establishment, ag industrial establishment, ag iba pa, no? Ang mga katudo, kung ano ro andang gina-producer nga basura, hay anda ro nga dapat nga ihiwalay. Ay tao, kamusta ro? Tatlong adlaw nanda nga waste analysis and characterization study it local government unit sa Idagom it solid waste management, mga katudo.
1: Komentaristang
0: presyo bugas monitoron man aton ay golpi sumaka especially ro jasmine rice.
1: Todo berrada.
0: Ikakakita nga milk inyintos o 1-4 ang 25 kilos nga dati 1-3-30 1-3-50 sang Domingo lang nag milk inyintos na.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Idol pabirada man abi ro Ruiz family Ropin family sa Dahasor, no? Sa Banwat Banga, so good morning ha. Sa Ruiz Ropin family, una sa Dahasor sa may Banwa Karaita Banga.
1: Todo berrada.
0: Good morning man kay Dr. Jones ang kay Efren Flores, no? Nga naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagan.
1: Komentaristang walang
0: ay anano, excited na ba kayo? Ay kauna-unahan na Bermant na. Excited na ba kayo? Oh, Christmas bonus kararo ginaistoryahan dong. October pa yung ruiba kara, may una yun. So, kabay pa nga, everybody happy sa rayang pag-abot. Ito una-unahan nga Bermant mga katodo.
1: Berrada.
0: Si Katudong John ay may kaso nga ra ita vehicular accident. Tatlo ka mga kaso at vehicular accident. Agro mga biktima, haging pangdaga sa aton karanga bagay pabungan sa Dr. Rafael Estumbocon Memorial Hospital.
1: komentaristang
0: so walang... check na to na sa hindi magbuhay si Katodong John. Saan ang natipon karang mga balita, mga Katodong?
1: Todo Berrada.
0: O, naka-standby yun si Katodong John direkta sa may provincial hospital.
1: Radyo Todo Live. Report, report.
0: O, para sa mga detalye at natipon niya mga balita, patrol, please come in. Katodong John. Okay, dali yang. Ginahugat-hugat pa natin dolinyada eh. Matsa... Hindi kami maghilibati ni Katodong John, no? Ay, ipamonitor taman do supply it baboy, presyo't bugas, no? Ipaubog naton ka na sa Kalibo Public Market.
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Okay, check naton, balikan ta, Katodong John. Please go ahead. Katodong John. Huwag itong nagasugod, no? Good morning, anay, kay Wilmer Ruiz. Kay Nilia Di Jose Repedro, no? Nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpakalagan.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ba garo nagkatabo ay? Temprano paro signal nga nga nagaloko-loko guman eh. Okay, balikan naton.
1: Radyo Todo Live. Report, report.
0: Oh, direkta sa may provincial hospital, Katodong John, patrol, please come in.
2: Natodong Agidol, no, daywa ka mga vehicular accident yung dalaya sa ato ng mga provincial hospital, no, roon na nagabuti at mga alas 9 at 31 or person ita gabi eh. Kaya nga nga biktima at vehicular accident niya si Romel Resterio, 52 anyo sa pangidaron karon no, imaulat taga barangay Tambak sa Banwa ita New Jacinto niya kung siin, sakay mo saan nga motorsiklo, no, duda ko ka, ito tara nagpamista sa may barangay Laging Banwa is sa Banwa ita numansa din. Ito, Timora Katurungajul na aksidente, no? Sumunggab, Timora sa tricycle nga nakaparking Katurungajul, no? Wata siguro na panuwira o basi, hindi na tumahambara nga kung nasa idal pimplis at kahililong ilim noon. Dahil ito sa Laging Banwa is kahapon ay kapistahan ito
0: Kadlawan. Na Katurungajul, no? Gani, Kadlawan.
2: O Kadlawan. Gani ay sumunggab, Timora sa tricycle nga nagaparking ro na sa Karsadaon. Nakusin do yun imo ay bumaliskad man sa motor nga naginasakyan yung kusin. Yung kabuliganan imo rin aging dalaya sa atong nga may Dr. Apeles Turbukon Memorial Hospital dahil si Ramir Risterio ay nakaagom katulong nga Juliet mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karangawas ng kusin. Kaya rin ang biktima ay makaroon nakakonfine sa atong nga may Dr. Apeles Turbukon Memorial Hospital. Ang nasutsudis, nagabot mo nangyari sa bilog na biktima at vehicular accident nga rin si Virgi Arbolida, 29 anyo sa pangidaro no, imo taga Ayutrong set sa may Banwa ita Kalibong ako sin. Sakay mo sa anak ka motorsiklo imo ra katulungan na aksidente o sa kabutang riya. Kun si ini mo banda na aksidente ra katulungan jud no, aga rubiktima nga ra iging dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil si Virgi Arbolida ay nakaagom katulungan jud it mga nakasari-sari nga mga lastro. Sa nakasari-sari nga parte ka ng awas na kutiin dahil nga biktima iya makaroon nakakontine sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital gani daywa ka mga vehicular accident kagkaliwan nga nga gabi eh kaya tarang-tandar na accident yung gigtigalaya sa ato nga may Dr. Pelis Tumbukon Memorial Hospital padto lang kita sa mga nakakontine makaroon iya sa ato provincial hospital sa surgical ward naton may stinta ka mga nakakontine. Sa aton nga PD wards may 32 ng mga nakakonfine. Sa aton nga OB ward may 109 kanay ag may 21 ka mga aron nakakonfine. Sa aton nga female ward may 77 kanay ag may 2 ka mga aron nakakonfine. Sa aton nga medical ward siya kunsiin nakasari-sari nga mga batian aron nakakonfine may 121 ka mga nakakonfine. So matotal kay baka sa kabilugan nga nakakontain makaroon iya sa atong provincial hospital, kaibahan ro ICU ward, agro isolation ward, may 496 kaligal age ag may 23 kamaunga sa kabilugan nga nakakontain makaroon iya sa atong nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Nga ni abo-abo makaroon no, punuan raton makaroon nga provincial hospital no, sumubra kita tinintos makaroon no, nakakontain makaroon iya sa atong nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital.
0: Do problema abi ko aton nga provincial hospital do bed capacity. Hindi mo maka sabat ko volume it mga pasyente nga nagasugod, no? So that's why nga ina payang sa emergency room nagabarayon agabong nagaduhong kasi uwa nga nit butangan. Roy ba nakikita mo sa mga kilid-kilid lang ginapanghalit katudong yun?
2: Tama, kagin katulong nga dyan din, no? Iba nga sa mga ahli ito, sa alagyan, nila rin ko nag-set up.
0: Ay dapat doon nga provincial government magpananaw, nga i-expand, aruraya nga mga ward para sa mga pobre, no? Kasi kung doon i-expand, ay puro mga private room, ay hindi nga ni ka kaya nga mag-agto sa private hospital, inalang nga paamulya sa provincial hospital, agad bisan papaalin, sa mga ward nga ra, maibutang sanda, ay makaminos-minos gastos.
2: Tama kayo siya itong ginilo, ag sa ato nga emergency room, ay puro kita, kapuno-puno kita katulungan dyan, dahil hindi masada ito mabutang matod sa ward, dahil wamat bakante rito, no? Kani gatiis na kuna, ato ito pa kung nga emergency room, ay inatanan na halos
0: nakapumpay
2: yung tanaro ato ng mga pasiti, no?
0: Ag hindi mo manamin po hindi sa nang tabugon doon nga magguwa, magsahalin, na inatran ng gusto.
2: Tama, kulit itong dyan doon. So, siyempre, taga-dala namot pasinte, mag-response kami sa MDRRM mo. Pagdala namot pasinte, pag sumunod kami rin sa emergency room, baka puno kita katong dyan. Pero mga stretcher nga ni Alos, it mga MDRRM mo, ita bilog na probinsya taklan. Ina lang nga ni Dina, pabilin ina, dahil waon it pwede nga mahigdaan rin mga pasinte sa stretcher lang nanda ginabutang. Mga pasyente ang ina lang ibilin na sa ato nga emergency room itato nga may provincial hospital doon makarundo kaabo it mga pasyente sa ato nga provincial hospital doon mga katong judil roon nga ina makarun sa ato nga emergency room wa pata mahuyap ron wa pata ron na huyap
0: may una rin karun nga dinomingo yun ang may una nga ning inala tagamayad hindi ko tayo makaplaster sa mga ward katutong yun inala tayo sa emergency room nagamayad. Hindi sa namahalin-halin, na iwakan it bakante.
2: Oo, aga sumuod ka makaroon sa emergency room, bawa ka puno-puno kita. Kasako-usako kita rato nga emergency room. Ngayon, gabiliban ako sa ato ng mga nurses, doktor, ang mga staff ro na ito emergency room. Bisan ano ka puno ro anda nga lugar, ay sige gilamatan ng baton ron. May maabot, nagaunga, may maabot kung ano ng mga aksidente o insidente. Tanan halos o mga medical cases, magabot. Ina lang tara nakasaksak, ina lang tara na naging ano sa ato nga emergency room dahil ro iba ro ato nga mga ward ay kapunuan kita katulong din nila. Mahulat na pa kung san oro pwede nga maka bakante ro mga ward ang ito katurayon ma pasulod ng daro mga pasyente ro na sa ato nga emergency room katulong nga din nila. Gani ay ano gin, punuan din sa ato nga provincial hospital, no? Ay dahil ro atong provincial hospital ay morgi na lang ginadalaganan it aton nga mga aigmangod aton nga mga pobre katulong adyol agud sandara eh base kung maka minus minus masada o makapangayo man sandara ipulig sa aton nga mga gobyerno katulong adyol sa aton municipal o aton nga provincial government katulong adyol gani ay makaron sa ginaton punuhan dahil nga nga ako nga ginagintawag na to sa sobra 500 ka mga pasyente ina palang taron sa mga ward katulong adyol wa patara ginahuyap ro puno-puno makaroon nato nga emergency ato nga emergency room nato makaroon katulong nga dili ag maadto lang kita katulong dili no iya di kana sa ato nga temporaryo nato nga may kalibo public market sa mga purkason nga hulot-hulot ito ano mga isda nga mabakal nang daag kung pilaro presyo it mga isda makaroon iya nga nagabutan niya sa sunday tato nga
0: ag katulong dili pakitutoke abide yon baliki ro baboy no kon paman kahapon ay nagkuli no. Ang kama naman, balikan mo rin mga presyo't bugas kung ano rin dahilan nga hamat gulpi sumaka.
2: Roger, katulungan nyo din, no? Agharaan ay rin mga isda, makarong mabakal na nyo ya. Kaso di tatong merkado publiko. May tamban kita rin, alit, sanggat, alit, uchita, sanggato, 120 kilo, no? Tamban. May atong asa-asa rin, 260 kilo. May mamsa kita rin, may mamsa, kanami ito, ito ginalasa, mamsa rito, 420 kilo. May maya-maya kita kay parang Judge De La Cruz, 200 kilo. May bantalaan kita ya sa akong likod ka. Parang Judge, no? Sige, rulasan at bantalaan niya sa likod ko. Atong amigo, no? 400 kilo. May sulig kita raya. Abang sulig na raya. Depende sa akong sulig, ha? May 220, 230, hasta 300 ro kilo, no? May bisugo ni Karya to sa akong classmate, may bisugo to. Halin, 200 hasta 300 ro kilo. May ato na yung tulisan, 140 ro kilo. Ro ato na yung tilapia, may tilapia ka dan, ito yung karami, ito katara, no? 120 ro kilo. May gurayan kita kay Bradley Rimon, may gurayan ni Mau, ay 260 ro kilo. May tanga kita dito sa akong classmate, may tanga imaw, 200 ro kilo. May bala na akong classmate, 250 ro kilo. May danggit pa ni mga balingga, 320 ro kilo. May lawayan niya, 160 ro kilo. May bugiyo katong yun nila, 140 ro kilo. Rosalay-salay, ginto, 130 ro kilo. Agrotirok, 260 ro kilo. May tirok iya ako ng kampon, gabaligya, no? 260 ro kilo. Bagong abot na, dahil tirok na, bagong abot na, bagong panahog lang na sa andang sa akyan, no? Agrobangos niya, imamatagya ko, abot matang bangos, no? Alin kay Kapitan Nerio Fernandez, Imam Ning Tolentino, iya sa akong halik, kay Bro Jopil, hasta sa Rodilin Bunlis Bangos. Depende sa size ng bangos, no? Kung yung labakal, no? Romalinto ka na ginapaka, sa 140 sa 160 kilo, pero pag pwede tayo mo sa tawan, 200 sa 240 kilo, no? Ang pag-abot sa karne, abunda matakitat karne at manok, no? Rato niya dress chicken, nagratong backyard, 200 sa 210 matagyapon kilo, rato nga nitig manok nga manok, 380 kilo, pero kabot ang parts ni karne at manok, mabakal niya sa iba't ibang presyo. Kama naman doon ato nga karne at baboy. Makaroon, no? Iyan di karas akong tabok, may mga karne at baboy, no? Ito may mga karne at baboy, pero bukong itambal natin yung abunda, no? Lain sa nagtaliwan na itong report na ito, silang adlaw na ito, ay abong itaro karne at baboy, makaroon, no? Galing makaroon na may baboy riya, may mga baboy matanggi na baligya riya, kung itambal na ito ay bukong ginit abunda. Sa likod, gabi rito, ay wa matagyapon itsuhod, gaandang mga latok, no? Watat na baligya, it baboy rito sa pinakalikod ng porsyon. Hindi ka na sa print, eh, may mga baboy riya, pero pag-abot ito sa likod ng porsyon, wa na ito. Ang naka-display ng mga latok, ng mga baligyat baboy, tuturo nga dyan, no? Mamataga po, ang kasing purtsa pa rin po, ay 300 hasta 320 matagya po no kilo, pero kabo, turo parts ni karnit baboy na mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Tama naman do, karni na to, bakag anwang, ito ita, roan na karanga unod, 420 ro kilo, tuturo nga dyan, no? Pero kabo, turo parts ni karnit bakag anwang na mabakal nyo sa iba't ibang presyo, no? Kaya ito ka mo rin yung patahon nun na, lalagaon, no? Pang dinuguan, pili at akamok ano gusto nyo sa part itatun ng mga karne. Yan sa sun itatun nga meat section itatun ng may kalibo public market. So ang karupang rason ka kung mga gilid. Pagabot sa gulay, huwag itat problema. Gulay ta, abunda ta kita, huwag problema. Ina sa bansakan area, ina di karoon ng mga binugkos-bugkos ng mga gulay. Ang di karas akong kakilid sa atun ng kilid itatun ng meat section. Di kararas, sige randa nga tantad ang mga sinsin ka ng mga gulay. No? Ang di karas sa kilid matatun ng meat section. Kay Ma'am Bibi Magallanes, sari-sari store. Ang di ka sa katunganan, wow, ngayon na ito makita si parin mong sa Baliro, dahil wapay mo kaaraw, no, nakabukas yung galima, no? Ay, ito na nga drive physics yun. Ang ito, si pinakadulo, pinakalikod, ay na, di ka rin nagakuskus ang nagapuga, ito pa yung katong gilil. Rato nga min building, no? Rato nga grocery shop yun, suwalog sari-sari store, ang nakaroon nga keeping, ay Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa, represyo, walang problema, kabarato, makapamahaw ang makailabas o kamaruna sa Roy Buntogon sari-sari store. Ang bigara sa ato yung kabahan, itato sa Lorenzo Rodo, propesa ni Papa Dance, no? Anang makipiro na, mga gabaligya matabaho runa, no? At si pinakapunta, inaman di karoon nagabaligya at mga nakasari-sari ng mga gulay, no? Kamam Maria P. Ukay-ukay, nagasigabong makatari karo, no? Ay nasa anang nga ukay-ukay, grato ng mga nagabaligya at akakanin katulong adyol. Ngani, Adko Kamuria, magtulsim para nung kamo dahil rato mga isda ka nang nagalabutan ay ginasunod man itaton nga ng mga negosyante nagahuwat man sandari kung anong isda ay magabutan nga ay anda man rin ginapakyaw katulong dinil ang ginadala man ang dasaan da nga mga kabaranggayan kung sinsan na nagabaligya katulong adyol. Mas marami ang tulsim para nung kamo agad makabot mga priskag mga as kung mga isda ka nagabutan niya sa sunod itaton nga merkado publiko. Ang bitara kita no maantog tariya sa aton nga amigo no mangutana kita kung sa parte sa karnit baboy no ratong amigo nga ay ara nga ni nagakon yun mo ho abo tarang baboy makaroon nga naka display siguro nakapaano tayo mo nakatulong ginil nakapasood yung mutana nga baboy rasasood itatong nga matansahan Sir, good morning. Kamusta ro ato nga kwan itbaboy nato makaron? Medyo ko nang taliwan nga na, kahapon, wa nga niya dito sa likod, wa taka display, no?
3: Attention kita.
2: Ha?
3: Ngayon, yaminahal.
2: Gaminahal, agro inyong supply. Pakamusta sa gatong supply, makaron baboy?
3: Kulang ko ako, man.
2: Aro, ato nabi ko nga makuha nga hindi ko nakasun sa matansan. Kung hindi, mag-agil sa atong DA at sa atong mga barangay nga gina-inspection ba? Ay, makaron, may okay mata, abo o nakasun yun?
3: Okay, man,
2: limitado
3: man
2: ang sumo man, wala nang baboy halos. Okay, wa makuno
0: na baboy kuno ka. Wapat shortage it baboy nga buhi.
2: Sir, what shortage kita makaron sa baboy nga buhi?
3: Kuno
2: ko man, sa mahal. Gamay gamay ng
0: presyo. Pilaro kilo ita buhi nga baboy?
2: Pilaro bakal nyo sir ita kilo ita buhi nga baboy. 180 karo nga jud ro buhi nga baboy 180. Ay anda man doon nga matansahon, iba-iba man abi rong katrongjil, ra na lagi ra nga ana lagi karang mga tuan, kay hindi man na mapresyuhan rong katrongjil, ikaro sa nagabay ubawi lang sa mga unod gara ro. Sa ginambal natong kasing porchap ang limpo, pero pagabot sa mga ano, ibarato lang ani katulungan din ro nang baligya. Gani ro wa mga ni kuno kahalos it katrongjil it bukong gid kuno ta abunda o mabakat ro baboy makaron iya katrongjil sa atong sulit sa atong merkado publiko. Pag ito sir sa sali ko gitong porsyon, kaman watat mga sudra at naman natok ito, watat mga baboy na nagbaligyan ito?
3: Ito, kung kapital.
2: Bawhay, ugda no katrongjil ro, makapital ito ato nga magagabaligya ito baboy na ito. Kalispita, si paring mong sa baliro ato, ga. Anang nga ni kunoy, maungkat naman kuno anang nga ni imot pagbaligya. Oo, dahil kung man mo, dahil kung ay ulat nyo kung ano kung saan mo bukas nito, raton nga bagong kalibo public market. Agraton rin yung mga nagabaligat mga karneria sa sunit ato nga mitsiks yun, ay nag-survive lang kung saan nakatunggir.
3: Survive lang?
2: Pati si parang tutong mga nipumusino, eh, nagalitik na ng uo. Ay, huwag eh, kung kita ko no. Ayaay, kung sa kung ano ay medyo propigado kita kung saan nakatunggir.
0: Pati si Daddy Mong Ruan ang ugahan, ung katunanay?
2: Kung katono ko naanay katong judil dahil
0: pangutan na abi ba? Pangutan na kung haman?
2: Ay wagi ko katong judil mahina nga mahina ko na iya sana nga pisto gani ay magkinakumaman ako pare ya di kara sa ako nga pisto halos wa mamanat gabakal ag dahil ay kunay ang katong ko naanay na naraanang pagbaligya ag magarisyum lagari ko ni imaw pag abot nga ito ko mabuksan o aton nga bagong kalibo public market dahil ay ginapaubos lang man ito maubos ko nura ng ugang ara ay anang kunong istap anay ko nura ng pag baligya rin sa sudi ito nga temporary nga may kalibo public market
0: dumayad maton karon para madali maubos ay ipanaomo total bermantyon ipamaskwa mo lang unahay agi maton kaming daywa ni idol.
2: Ah, dahil eh, nagalitik, nagkakaot-kaot, iba katunggil, sarang ulo lang, parang mo ito.
0: Para hindi ka maton mga problema, ipanaom maton si mga kumparing, ra.
2: Ay, nga ni, katulungan dyan dyan doon.
0: Hangagi, Kimo, hangagi.
2: Lugi kita ko ng katunggil dahil ay, ginabakal naman ko ng ruwanan ng mga bau, nga mga kususin na lugar. Ay, pagkabot rin ay, kahina, tama na, pareho, kahina, tama na rin. Wa tagilid man at halos nagabakal iya kakon sa akong pisto. Siyempre, di karay mo sa kilid ito atong mistakes yun. Kung sino lang naman di karay makaagto at makaano di karay sa kilid mistakes yun aton. Ay, man, doon nag-aagto rin kung nagabakal matbaw. Kariyaya mga karni natong katulungan. Jogedyo sa aton nga mga negosyante rin sa aton kape para atong amigo nga rin nga nag-dismit ana makarong nga baboy rin ay nag-survive lagi kuno sa katulungan ginil para gidla nga mabuhi ko paling gid lang nga makakumporme nga makaano gyud sanda kuno katulong nga dinno aga konsakwan mahina kay pero pagabot mata kuno dito nga mabalik ta kuno dito sa dati aton makaron nga bagong kalibo public market agro ibabig ga kontuan niya anda ta pagdumdum kita binanda katong judel ay deng agusto nga ra makahalin ta sanda dito sa aton nga temporary nga may kalibo public market ay wa pagita kuno katong judel bigyo ma meeting kuno ro aginambal na ko si Ma'am Rosalie Tampos ay medyo may meeting sa Dahinaga. Kanaon na ito Hinaga, kung ano rin naging meetingan, part dito sa may barangay Dagaw, kung ano pag-meetingan ng Dakatunggil, di ka sa bilog ng Kalibo Public Market, parte di ka na kung ano gidro ang Dakaranga ginamitingan katulong nga Diyol. Dahil makaroon pa sa Mamro Sari Tampos, hindi tayo mo kataot detalye dahil wapakulo sa nakamiting. Binaga pa kuno kung ano rin nagpagamiting.
0: Pero kumpirmado nga may notice of meeting naging padayakan da. Imbitasyon ba?
2: Sanda tagamiting ka itong mid-section, agro, P-section. Halos tanan nga mga negosyante riya sa sulit atong merkado
0: po gamiting.
2: Dito. Magamiting kuno sanda hinaga ina sa may covered court at barangay Andagaw.
0: Ano ro andang agenda?
2: Ay, istorya niyo, siguranda katong dito. Ito rin nakakatabo ka raag. Aranda tabi nga pagkuhan. Dahil ang gusto ka raag, makahalin ko sa nito. Ang sige at ang pa-extin nga pa-extin. Ay, anda siguro nga pag istoryahan siguro katong dito. Bilog ng mga negosyante riya sa sudi taton riya nga temporaryo nga may kalibo public market. Kung sa ato nga amigo, rana nga pag-ano katon, ay bilog kasanda riya nga mga negosyante sa bilog iya sa sulit ato nga merkado publiko, mapagulay ka, mapakarni, mapaisda, mapagrosery o paano man na imong abaligyari iya, ay medyo bilog na kung sandara nga magamiting, hinagay na sa may covered court, ito ato nga may barangay Andagaw. Aga atong hinaga pag-interview si Mama Rosalie Tampos kung ano gidro resulta kung anda nga pagamitingan dahil makaroon, ginambal na ito ng mga ito, ginatuan tayo mga ito, ay hindi pa kung imo makasabat, ay wa pa kung sanda makamiting ka ito nga...
0: Eh, pero ano ro andang reaksyon ay haran natapos yung doogo, September yun?
2: Ay, makuha, kita katungil. Halos tanan, dikar mga negosyante rin, nagkakurit. Bawat sumblan na takato na, ay sir, ambal manan mo, Agosto, katapos Agosto, makahaling kami rito. Ay, suno matamakon sa anda, matanga pronouncement, no? Oo na. Ay, makaroon na nag-anuman sa that as taon ito, ano to, October? Oh, ay, huwag ka tatmihin mo dahil hindi ba natin makuha, nagkamila tangariya.
0: Kung hindi ron sa October, ay base sa opening salbo. Diba?
2: Doon nga nang makon, kung ano tara na nga kuha, hindi ka ron lang kita katulong yun, nag-base, no? Una, pronouncement na, base makahaling ko no to, Agosto, paraon, pitsa unon kita makaroon katulong yun, huwag naghahaling, nga ni Medyuro atong mga negosyante riya, ana dismayaman sa ray nga nga nagkakanabo sa pag-construct o ato nga may kalibo public market ay gahulat-hulat man sa datanan niya dahil halos mga negosyante niya suro sa ato niya nga mga negosyante sabi-sabi dito atong amigo nga ra ay kuwan kita katulong agil no kung sa kuwan ay ayaay kita kung sa kuwan ay patas-patas bilang iya ag makuli kita kunurier pabintahanan niya pagabot sa karne niya sa sunit ato nga may kalibo public market. Pag magbalik pa ako sa dito, di karoon nyo siguro dahil ito to sa panahon. Madali utin ito magkapanindahan ay base kung makabawi-bawi ang kuno sanda katagong dealing. Gani siguro doon doon ang nga pagamitingan hinaga ag masayra na ito hinaga ra kung ano rin mitingan dahil Ma'am Rosalie Tampos dahil parang ini na bara ya, kung ano rin na pagamitingan hinaga at bilog rin ang mga negosyante sa sulit ato nga temporaryo may kalibo public market katagong dealing. At bago ako mag-stroke atong din, no, ginapanawagan ko lang anay, no, may gin-turn over ka atong si paring Quintin Amorio, no, nga sangka plaka, ita, plate number o plaka, gitmis mo ito, motor, no, re nga motor, ay mo nga plaka nga rin, nawigit rin, no, araro anak, 8N-705-E. Kung sino marutagana, karo-karo nga rin nga, plaka, pwede ni mo mabuliyak ako, no, ginaman sa may istasyon ito, Radio Todo. Aga uman abu-abong siyamat no ay ito kami hasta kabi no sa kapistan ita barangay lagi banwa is sa banwat duman siya sa pamilya Rondario thank you with ba nagyabutan na biro mga igbangod di classmate Alan Rondario no ragay manang na inasanda kapunta na masantya no kay nung Dani Rondario inasanda no sa akong kumpare kay paring Atan agay paring Nuni Tudusio Rondario no sa nang panimalay no happy pista gitindi tanan ag sandar pinakaabo it bisita kapon sa akong classmate kay classmate Alan Rondario no masadyang git kami hasta kabi no sa amon nga sanda nga celebration ko andang kapistan no sa may barangay laging banwa is sa banwa ita tuman siya aga happy pista sa akong nga classmate no kay classmate Roelio Relinti Jr. agay paring Harley din Tomas, kay bahan kami kabiin, no? Paring Harley, happy listening sa Harley's Karinderia. Sabaw pa lang, ulam na. Aga, kay paring Junior, no? Paring Junior, kay paring Rafi Alcaraz, no? Kay paring Junior Alcaraz, happy listening sa pamilya Alcaraz, no? Sa may barangay Tigayo, no? Ang imamay kay Kuya Richis na Dibas, ina sa may barangay Ilina Buansor sa Banwa Ita Panga. Ngani katong Jill, dahil ato nga babor yan, ato nga nga Kalibo Public Market, halos lahat tanan iya naka-tune in sa atong programa. Happy, happy listening din inyo tanan-tanan. Dari ko itong Junil, mayroon dati na balita makro, no? Sa atong may area of responsibility, no? Magalito sa may Dr. Pelis Tumbukon ni Mural Hospital, paanto riyan sa atong masako-sako na itong temporaryo na itong may Kalibo Public Market. Gapon para sa Todo Birada, ako man sa Todo nga Jun, kabisila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga sayamat ha kay katudong John Cabicilla, direkta nga nag-report sa anakarang area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa aton nga temporary public market. Ay ano paro inyong ginahugat? Abundar tamban makaroon o sintagang rupi na ka manaba?
1: Berada.
0: Marami mag-ihaw itamban ay ko siyang gabi eh. Umihaw si paring Michael Ferrer. Ay abaw. Mat sa sobra pa sa tambok it baboy nga nagatugo.
1: Todo berada.
0: Good morning gali ha sa pamilya Ferrer. Ag sa akon niya mga himata ina sa Mabilo, New Washington. Ag sa trupang pilok.
1: Todo berada.
0: Ayan ag kay Ampod Jun. Ha kabay pang abo ring sihod. Ang hipakamang mo rin mong kalampay riya kakon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Sa mga taga-palalibanga, maayad-ayad gid niya gahon kay nung Gido Reyes, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 6:16. Ah? Good morning man, anay, no? Ina sa... Ano nga niya ng restaurant nga rin? Ha? Ina sa... Daika. Sa kwan? Nono Bindungguhan. Ayan. Sa Nono Bindungguhan. Ina sa may baybay niyo buswang. No nga nag-inda kayo man ko nurong sabaw.
1: Todo berada. Berada.
0: Ang siyempre roraya nga balita ginahatod katon. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product. Para sa Charles Manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagra.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berada. Berada.
4: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to Manalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Chance Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
12: D3 Bio!

0: Pioneer Beer Products, intra na! San Miguel Pilanin Promo, magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Southfront Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga level sa antioxidants, ang Southfront Gold Coffee Mix.
2: Southfront Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Southfront Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Southfront Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Southfront Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara, imuubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun noon po? Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Ang sagihapon, padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada.
9: Mangayo kita update ha kay katodong Rinald Bandiola sa rayang nasapuan nga patay. Helper, no? Assistant cook sa Sangka Restaurant, iya sa may istansya, no? Kung ano rin investigasyon itaton nga Kalibo PNP. Aghara umat aho, nagadata umat ah, ro pa nga nakawan, ay ro GM's Karinderia ay abaw una kay paring Barok.
2: Nagalikan kay paring Barok.
9: Sinuod ro andang Karinderia ho, pero rong sospek, rong kawatan, na aresto.
2: Todo Berrada.
9: Check abin natin doong kompleto ng mga detalye sa report ni katodong Rinald Bandiola.
2: Radyo Todo Live Report.
10: Report! Report!
9: Oh, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station, Katodong Rinald Patrol. Please come in.
11: Katodong Judel, di tinato sa Macaron, no, sa Lekapsel, tinatong karaga Kalibo PNP, rin ay karaga suspect na matapos nga madalpan nga nagpadakaw, no, sa Rekaraga GM sa Karinderia, yung karon sa Kabaon, kung Osmeña Avenue, no, particular, di karon sa may Iping, it GM's Terminal, Katodong Judel, no, rin ay karaga suspect, yung kilaga nga si Mark Anthony Castillo, sangka 40 anos, no, ang imorat native, kita barangay o lipata pula si Antique, no, aga presente nga naga-star sa may barangay Manok-Manok, no, sa isla Grait Boracay, Katodong Judel. Kung sino pamilyar ni Katondo Hitsura, no, itasabi ka nag-suspect ka Katodong Judel, no, that's why nagpag-usisa kita kung imaugin manda, no, rung taga-isla Grait Boracay, no, so kumpirmado nga imaugin manda kay notorious manda Katodong Judel, no, nga kawatan sa isla Grait Boracay, gagawin kumpirma nga ni Katondo ni Police Officer Andrade nga may anong pagkakagabaga pending, no, nga mga kaso nga kinapangatubang, no, ang Katodong Judel sa kaso man karaga pagpadakaw, no, particular ito karon sa baybayin karaga kung isla ita Boracay Katodong Judel, no.
9: Pero taga-Kulasi gin mataimaw.
11: O taga-Kulasi ra, kilaga
9: taga-Kulasi imaw, pero tirador imo sa Boracay ang naging tirador man iya sa Kalibo.
11: Hay itay mo kan itay mo ra nagatener sa isla It Boracay Katodong Judel, no, kabuhay ito sa Boracay, no, nagabiyahi kara ita habal-habal, no, or nasambi kara nga suspect, no, Katodong Judel aga ginapinamantal to ni sure sa pamilya kita makubad sa hindi ko ita ba makumakwan nya imaw kita makunda, no, Katodong Judel, so gin confirm na to, no, sa isla kara ita Boracay ro anak ko gapagagan ag kumpirmado, no, Katodong Judel nga imaw gi manda, no, ro parang karang eksperto man, no, pag-abot ito karo sa isla Karaita Boracay kay sa alias ko labi mura kilaga Katodong Judel sa isla Karaita Boracay rin kaga si Mark Anthony nga ra nga taga Antique, no, nga madrinagoon nga gin-aresto, no, ita aton taga-baga otoridad kaya nadakpan si Park Barok nagkakwat, nagkatakop ka na
9: si Paring Barok ro nakatakop?
11: Oo, si Barok, no, ang pinarot
9: si
11: na magatawo ito
9: si Paring Barok paruan ang hadakpan, ha, sana'y sa sigit mo andon.
11: Oh, may ganito mo agito tatalibong ni Barok Katodong nga.
9: Agmayan diri wa kananahi pabunay sa anang hulong ato.
11: Okay,
9: kun pinasyapol kanana sa anang hulong atong kabuhay na naging tilnugan ka ko medyo makabagot-bot ka.
11: Aburo pouch kara, no, ita rekra nga kahera Katodong Judel nga anda ta personal may kwarta mga more or less mga kuwang-kuwang 5,000 madusuot di ta dato kara nga pouch, no, nga personal ta nga kwarta do ko ra sambil kara nga kahira, no, Katodong Judel kay madasig man, no, nga nagabuligan, no, para gabadakpan aron ra sambit kara nga persona, no, kay tama ka relax iya sa ato nga Kalibo Lakapsel. Okay na, pag-abot natin, hay, nagawi bayag pagkatong Judel, no? Rode kailangan si Mark Anthony, nagpanampit pagkaraita pamahaw, no? Kaya nagkakaon kaita pandisal, no? Sa suod kaita Lakapsel, kung atong kagkalibo mo sa Papoli Station, timing ko daw sa waayang, no? Katodong Judel, kaya kung atong kailangan matandaan.
9: Ay, sanay, ang hambay mo ay notorious.
11: Oy, may andar dati rang mga grupo sa kwan sa isla ita Boracay Katodong Judel, no, nga nauna naman gani nagkagidakpan kay tandaan ko pa mga 2013 tagmag-ukit sa Boracay Katodong Judel, eh, randa ka nga grupo ay una gito na nagpadagasa, no, parang may grupo sa darong nga ginagtawag dati nga Antique Robbery Group Katodong Judel, no, randa ka nga grupo ay gingkutan na tayo mo kapon, no, tag sambilog na kaibahan ay manay, wao tama na ito ang tabanan mo magkarasakuan sa Antique, no, kay nakagawa naman na halin sa BGMP ay ito tayo mo ka na nagpagabuhi ita formal sa Antique, no, sa sangka politiko at taga ng mga grupo dati mga, no, kay tandaangin na ito mira sa isla kay Taburakay Katodong Judel aruray ka raga suspect ka ra pero makaroon, no, iya mo ra nakakulong, no, sa ato karaga Kalibo Municipal Police Station aron nasambi karaga suspect bali na tabo tara ko siyang adlaw, no, Katodong Judel, that's why kahapon din pasaka aron tibora ita kaso, no, sa ato karaga Provincial Prosecutor's Office Katodong Judel kay iruray karaga suspect nga gil-enquesta, no, wagit, no, makapiansa kay holiday man kahapon agaban-yaban makara ay Sunday sa to kapag-istorya sa kay Sir Andrade nga hindi man gid ra makapiansa, no, kay uwamat pamilya Katodong Judel nga nagaasi kaso ita nasabit kay nga kaso, no, nasabitan kay nga persona nga nakatagana nga iga remit, no, sa Aklan District Jail, no, particular sa ERC, no, rote kay nga suspect
10: nga dadakpan no ita pagpanakaw una karon sa may area karita GM sa karinderya sa GM terminal iya sa aton sa Banwa kara ita kalibo katodong nga Jotel. Samtang no sa piyak kamahin dito ka lang sa puan kahapon no nga patay di ka sumay sa may karinderya stay in abimura katong Jotel nga kusiniro una karon sa may kahapon man no ita Osmen niya abin yung parang istan siya daw sa kalibo kay sa initial abi karaga information kapagpangusisa kita aton karon nga mga awtoridad nga wa matatakita karaga foul play no kumbaga ginapatihan aga posible inataki no or binangungot ro sa bi karaga biktima katodong Jodel no taga diskubrihan ang dagid kahapon ita agahon tagi na pukaw na kunta no nga wa na kara ita kabuhi ro sa bi karaga biktima actually kahapon ni ro pilaman ka baga miyembro daw i-try ka lang pamilya, no? Kung nasambi ka lang biktima, yes, ato nga kalibo PNP ay nag-angyo naman, no? Ita pila pa kabaga information, may kantanan, no? Sa raya ka lang dinangatan, kung nasambi ka lang biktima, kay kumbinsido man ka to, Jodel, na uwa ka lang ita-foul pay, no? Sa kamatayon, kung nasambi ka lang biktima, nga nasa puan, kahapon, ita kahon, una karon sa sangga karinderya,

0: abogid nga salamat ha kay katodong Rinald Banjola. Direkta nga nagareport to sa una distrito kuaton karanga probinsya Itaklan, mga nagapanguna nga mga balita nga pulis. Si katodong Rolly Boy Herrera may balita. Agrayer o hagambagunon ko perming ang babae ay minamahal at hindi sinasaktan. Kung ito'y iyong saktan at ayaw mo na, ibalik sa kanyang mga magulang sapagkat may magulang na nagmamahal sa kanya. Ayan ho, may mister nga anat ang sinakit ruan ng sariling asawa, mga katudo, ay ging pakulong taron. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Yan yung kasabihang, wag yan, masasaktan ka lang. Di ba nga, Binggay Almanon, agkay Bilma Bargat, no? Agkay Jocelyn Atabio, nga nagapamati, makaroon sa aton karangapag pangalagad. Ro mga taga-Kalibo Shopping Center, ha? Nagapamati man, agid gali ka to, no? Ro pwersa, It Kalibo Shopping Center.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Dali nga, i-check na to si Katodong Rolly Boy. Ara na, dong. Naka-standby na si Katodong Rolly Boy Herrera. Direkta sa may Banwa Karaita Numansya, no? Sa Numansya or sa Ariba Numansya. Rayang detalye. It mister nga pinakulong ni Mrs. matapos ng sakiton ruan ng asawa.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Baliskad na no, kundo gaki hisakit itbaye, matsa wat at kaso. Pero kundo baye hisakit itgaki, hay doyon tama bahut ang kaso. Ha? Kwanto na eh, dayang violation sa ginatawag natin nga women's and children's bausi. Tama ba bausi? No? Madam Chelly Tempurasa, di ba ang babae ay minamahal, hindi po sinasaktan?
2: Ha?
0: Pag sinaktan mo, tudas ka. Ha? Pag inireklamo ka. Ha? Saktan nyo lang sa pagmamahal, saktan nyo lang sa kaligayahan, saktan nyo lang sa romansa. Ha? Ano yung taron eh? No? Huwag nyong saktan physical. Ha? Okay, dali yung... Ara na si Katodong Rolly Boy! Rudy Talye, abo nag-interesyo sa rayang anang nga balita.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, oh, Katodong Rolly, ano na tabo? Amat si Mr. Nakakulong. Patrol, please come in.
3: Ayo, ang bahay ginatalanggat, ano mo ginasakita, no?
0: Mm. Tama, tama, ay... nga ni kuno, hamba ni Madam Chelly Tempurasa ita makato. Tama, gina-idol. Oh. Ang babae ay minamahal. Dapat mahalin na sobra pa sa itlog. Nga hindi mapusa.
3: Huwag mong saktan.
0: Oo. Huwag mong padapuan ng langaw. Diba? Ah, Katodong Rolly Boy?
3: We.
0: Anong we? Haman, hindi ka magpati. Naman, ikaw bukod ka't mapinalanggao na, ay.
3: Ay, mapinalanggao.
0: Oo, oh, ay, haman, hindi ka magpati. Sa ginahambang na ang babae po ay minamahal, aalagaan mong sobra pa sa itlog na wag mabasag at wag padapuan ng langaw.
3: Dayaro na tabo katulong nga didel na sa sangka mister nung pinakulong ko ang asawa matapos nga magwala agi imaw tanang na makaw siya ng asawa. No? Nangayot police assistance sa sangka misis ang hindi na ito mga misis, hindi ba natin mga misis na barangay. Yes, banwat naman siya natabo na kagabi eh, mga 9 o'clock. No? Ay, dahil yes, sabi ito lang, hindi ko. Nagka-barangay, nagpiesta, siyempre nagka-inom ro mister. Oo. So, pag-uli sa nang bagay, ay anang kaka-gri, bigin mo nagkawag kung manguta na ro misis. Kung tinagalin, naman ay. Medyo balang-balang ba ro anang panugiro sa nang misis. Sa nag-abot sa punto, nga nag-away sa nga, ang pinatupaan it. Anang inumok.
0: Inumok?
3: Si Mrs. Inumok.
0: Pila edad ko nga kaya ang babae?
3: Ay, nasa

0: legal edad dito ame edad edad yung katodong din no
1: mga pareho abi mga edad
0: mga edad yun mga pareho abi kay kimo nga ron pagidaron man eh
1: bata bata ang bata bangun mo nga
0: bata man bata man
1: ah kaidaran naton kaidaran naton
0: kaidaran naton oh anay lawas abi pero pareho kita kay murong kwal eh
1: panggawason
0: panggawason oh
1: pero hindi katulad ko ang kanyang pusong mapagmahal.
0: Ay, may pusong mamunta kita.
1: Oo. Mapagmahal po kami ni Katodong Rolly Boy. Bebe, salaysay yan ay mamati ko bago kita maghusga.
0: Galing, natatawad ko ang galing, siyempre, limited rong information natin sa women. Man, women's kargahawin, Katodong Judel, no? Ang namahura sa bawas eh. Oh, so, yan, under sa Republic Act 16, no? Ano yung kaso? Oo, yata yeah, pinakuluhan. Pamilikal sabi si Mrs., no? Ag mabitbit yung mga hindi nalaya sa ating prescription sa aming medical stock, no? Matapos yung mga magpamusikal, magkaroon yung adlaw, iya sa Banua at Kalibo, no? Ag, Mr. Gamusin mo siya, pangutan ulit ko.
1: Pangutan nabi, pangutan nabi, napangutan na kamato ni Idol?
0: Ay, hindi, wala, kain ako pa na akong kumbinsya, eh. Natuktuk lang ako, baboy dam do. Nagtulog.
1: Kasi iba talaga sa to panok, makagawa nga naman ako, si paon tagin. Ay, head over pit. Pit over head, ato okay mo. Ay, may gain talaga panok ka ron. Aba nga, kung sa guwa, man ako sinipa tagin. Bayo ko nga naman ang asawa, ikaw pa.
0: Naro yun pa.
1: Ngayon, nakulapit ka na, basi madisgrasya ka pa.
0: Ay, ini macam terbuai. Aduh, saya anak tu yang terkagum. Bapa itu aku main macam aku nak hangit, main aku nak nak kerang.
1: Ani, anak buat hamba aku tu kon nama kagua mana? Saya putih on tak gitu untuk mana? Sin, oh kau mana tahu?
0: Yang tanah kat ini, operasi saya ke mana lah? Hey, Wen kami, apa ni? Atengnya polis, no, di komis dah. Karena cerong ditanya kita entah tu karon tu sahwe men, pero sa akong nabatian sa gabi sa ginapangutan ng mga tatan yung taga-women sa hindi na tama natin mo appears to be man na hilong inaaw na uli man na hindi na pwede normal man ang mga utan na kasi magaling na ano ay medyo iba rin dating man na nagani na wasan na sa nabot po ito ha pagsa ka na tamang inumok ng asawa ay batang tayo magkakaya na kit na ngayon po na tamang sa pulis hindi ko niya at pulis pulis sa tawag kasi eh. So, ginagkulo na pag-indi ka, nagwala-wala sa doon ng buhay, ay, kinala ka sa patul at binayas precision, ay, hindi na si Mrs. magreklamo. Ay, siyempre, batag na nung kabog at sinomong ka nagtupa ka na katulong Judel, no? So, yeah, sa precision, sa makaraga na, sumusi, siguro ang pawan mo sa nanayinom. At, wala sila, kung ano yung disposition ko ng Mrs. kung sigurado, hindi, pakulong na nara, mintras nanto, ang kasuhan na nara ng Mr. In violation sa ginatawag ng VAUSI o under sa RA 16. Sa
1: totoong, violence no? Against women, no? Diba?
0: No. So, tama rin, no.
1: Agmat sa kasarangan, ayata ro ana karon niya piyansa. Bilang bulay mao, pero mat sa kasarangan.
0: Kasarangan, no. Diba? I can what man... I want my nagatulirar kay mga piyansahan ka. Hindi, mabuhayan kati mo sa kulungan doon. So, iya makarono aga kun ano man hindi.
1: Ay sinta higo si Mrs. na.
0: Ay, gawa sa siya nang nagyari eh, iwas sa uyaon. Ay kung sa mga...
1: Pero ano roging sa wayit, ana nga Mrs.?
0: Ay, kapangutan naman lang si magaling.
1: Kani, right ba tabit Mrs. doon mangutana kung...
0: Sin
1: ka man na ruli halin. Oh, hindi masabat ka kung tatmataro nga ito ka na pari Judilo nagtagay-tagay kami ah.
0: Ay siguro sinabat na nagabot mo.
1: Wow. Ito yung parang mabudlay.
0: Oo. So, real situation no. Kung ano mga disposition ka na ko atang tanggal ng Women's Center of Complainant, this Mrs. ay masayo lang daw ni kung anong development. On the other hand, katodong dito ba, ay, dede wa ka motoriya nga gin karga sa patrol ka BA mga 10 o'clock. Gin responde nga rin, may sakit o rabi, no? It ato nga mga kapulisan, nga panghaboy nga rin, pangabang-abang. At ito pa, so di karos may ulit, please, may mga lisyonan, mga di karoon ngayon. Ay, pero may tabi, rin reklamo di karoon niya, pero may tabi, rin ginayagsan, na ginakusundahan, kapanghaboy, itbutilya, kapanghaboy pa...
1: Bato.
0: Ay, kagabi, nirespondihan ako ato ng mga kapulisan dahil may report nga may nagapang, may panganay pamuno, no? Nga nag-aagi. So, ginikundihan, ay nagdayagan, kaya mga ilungan nga rin, patong bilog, hindi masaya kundi ng direksyon ng dayagan ka rin. Pero may report nga taga-Kamansi, no? May taga-Lag-S, no? So, andang motor nga rin, bilog bulo mag-ora, euro, eh. Oo. Stroke, nagos ang bilog rin, pati mo modified to anak rin nga tambutol, nagkabara kung nagpadayagan.
1: Ma-player.
0: Oo. Ma-player. Bahay, ito na, pag-respond ito ato mga kapre, bahay kita ito mga butilya, mga basag to, ano sa George? Oo. At hindi, makalim ka butilya, ay motulob na gali, ranang na-recover nga na. Oo, motulob na. So, raya ko na sanda, allegation na, ag-report, kwati nga buo, kwati nga police, nga kalaban it, grupo it, tili it.
1: Aba, madumduman mo, nga ging tinalakay tano, aro mga ganggang aron?
0: Oo.
1: Taga nagatabo-tabo ro daywa ka mga grupo di karon man nga lugar ang maghagap niyan. Balik ko matasanda.
0: Rayang madakpan nga rayang madakpan nga tag ana karon mga motor nga rahay. Niyan bro it ang grupo mata edit at aka midu ka naban sa TV at yung grupo ay. Oo. Rayang na recover na maray sakit sa ugo ko ato nga mga kada respond dit pulis ay hindi ni madakpan-dakpan. So, kumuna na taran nga pirmi-pirmi, agila surot at mga residente nga rin motor pirmi nagka-parking na may kanto nga rin ipasut pa bubog ag ulit rin, ay rin pirmi kung ano nakikita nga nagka-parking na kadagadig gabi eh. May estudyante pa ganda gilera. Oo. Ay, mabara, may nag-clean niya na nanay na yung parking malaman na ako ng motor mana sa go, pag ako tamana, na, wawon, sila mana ka sakay motor, ano nga, abanin mo, ikaw nag-parking, imong nga gilig-sakay, o, din mo nga, meron pa si Taro, picture, area mana rong ginareklamo, nga nagpanghana, ita, pamuno, aga, pangabang, aga area mana
1: rong, anang ko nga, gusto na pakuntang taguon ko anang nanay.
0: Oo, na, medyo pati nanay nagatilusong pusungon sa ato nga mga kapulisan.
1: Ano patang hipabangdan nga sinakyat ibang tao ro motor?
0: Basta gagawa ang mga trash karun.
1: Ay harun doon ang kunga gali rito ro hadakpan ag ina ka na ro motor?
0: Nagkadaya, may gani nagkadaya ganan nga bili ang nga mga getaway vehicle no? Nag-recover to ato nga mga kapulisan sa police station. Pagkaroon nga gahon, maklim mo sana nga ang motor. Di parking mo lang kung pagkawa ng dahi wao ta. Ay gali ro nga kasakay sa anang kunga nga amor in bum tagin lagas ko ato yung mga pulis yap nang habuit ba to ang nagpanghanait ang pang abang ang naghahanap pang mukpamuno sa nag-aagi sa masambit niya at ito ay piyesta sa lagres no kapodong judel o itang ba sa kwan niya sa lugar na kapitan SB member Hawod na pista yung
1: kapitan SB Lili Hawod
0: na o di karong yung mismo nagkakinabo at may litsunan ayon, no? Napasugod, patot sa bubog, patot ito.
1: TBS ag ano, Roman, doon? TBS ag ano, kuno?
0: Awa, nung grupo 1 na masayaran, basta kalaban man narap ng TBS, eh. Awa, awa, ro TBS, pero may kalaban ng grupo nga
1: gagalit. Ay, mabunlay, umataron ko ni pabayan ni tato ni otoridad, basi ko may hibuno, umatasan na una.
0: Riyon nga ni Katodong Judel, no? Rung ginahambay ito niya pulis kumansya nga sakit ugot adi rin mga inyong mga unga nga rin. Gina inyo regapong gina similirar. Pati mana ka mo, katigot ang magkinusong-pusong. Gina pusongan niya inyong mga unga. Sa dapat ang ka mo mismo, magtaot disiplina at magsugid, magsumbong ka mo ng pulis para magdisiplina inyong mga unga. Iwa ka muna nag-operar, inyong pamanang tabun-tabunan. Ay, haro na. Pagka maklaim ka mo rin ng motor nga ay mo rin gamit ng mga kayak yan, nga nag-abang-abang, hindi na parang kada gabi-gabi, si mismo, nga nakakita, nag-abusir, sa mga motor na ginagamit ng mga nag-parking na sagwa, ang mo rin premier mga inbong sa taguruhan, nga pinangabos ba ito, pinangabos butilya, o, agapang
1: ay, may posibilidad nga ro nga ron ibang mga motor, dayo ron kung si inyo manhalin, aganda umatang tambayan ina ron. Di ba ko dati nga to ay ina man do promotor, taga ina? Naging panghimos nga ni sa mga kapulisan ka to, no? Taga una ka to, nagapangangay, eh. Di ba? Ang pinangmalit na sanda, kung gaagagi. Ga pinangurusunata.
0: Nadulaw niya sa kagatang datong pinanghaboy ba
1: to? Ay pinangdagon yung tunga ni, ang harap bumalik ko man?
0: Oo, ito na pinanghaboy sa mga chat series, 300 band. Aduga on to, ay ginpustingan to yung mga intel, no? Kada gabi eh, ginpustingan, nagagustuhan ka sa Oyaparan. Oh, mga inunga nga to, ng mga grupo galitip, mga tibis. Oo. Oh, sa dugaw to, ay, bumugos yung matari karamataan na sa may lag-es ayon, pasuro ito sa Olympians, ng mga ginatambayanan, dahil yung mga motor ang mga ginagamit na nga, second high, ginagas na pulis, kapag nag-responded to rescue, siguro sa highway na ng mga motor. Oo. Oh, ay, makamaktik na i-claim yung dahil na ginikanan nga, muro yun, abi, ay, yung parking man ang mana namun mo to mana ang sagwa mana pabalik ko ta wow ta ay sin mara sa kay mana ko na parking mana karon
1: aba masahabon na rin mong abilidad ah no ang motor kong pinarking wala na pero ang king parkingan ara pa ana pa ta kunta nga linlang ondo pulis di ba nga mag investiga pa ta nga ro anang motor hakarnap.
0: Oh ay macha moro ko ta nagagwa ay
1: ayo galing sin mana ring unga. Ay, tao nga ni mana, sir, tanawa bi mana ko na yung motor da, ay amon, tama na ron. O, oh, ay, di rin unga sumakay. Dakpan ni mao, abi na yung mapusungan na ron, pulis.
0: Hindi kita mapusungan na ron, pulis. O. Hindi, tama na ninyo yung maklim yung trust na, hindi ninyo makito ng kuhan, na komplainan, pero ay may nagreklamo.
1: Tama.
0: O, ano sa nilwa, is kung nagkomplainan, diwan, hindi sa pagkasok ninyo,
1: basi tanya rung mga ginikanan nga ginatolerar na nabisan sa'yo na ng saga rung ginahimo ka ng mga unga. At kung umabot yun tayo sa punto nga madisgrasay, magtangis-tangis yun tayo.
0: Tumandok abit pa liba ka ora eh. Oh. Tagana nga rin. Kamayad mahal dito man ng palikulin sa manang istorya. Manaan na, manaan siya mao nagparking. Sing ka man ako kabihin nga rin. Sa bagay man, nakiparking man ay pabuk man at ako nga rin motor. Yung mga nag-sinote man ay nga, ito man na sa wag ng pag-basketball. Sige nga ang pag-basketball sa lag-is na na. O, manang imo nga man na nagsakay ka naman ng motor nga na. Hindi tatay ka, hindi ikaw nagparking. Ang bagon mo man nga, giparking mo yung motor. Pagbalik mo, wawot ay yung motor. Kung giparking yan, yan na pa. Pero giparking yung motor, wagot ha. Mubaron. Oh ay, dahil mana pati mana kami ay napusungan, mana misis ay dito mana pwede rin mana nga sir. Ayos ang mana nyo ay watan nyo yung investigador ay dito nyo marilis yun. Interest din nyo makitol. So gani, iyarang dahil ka mga motor nga na sa kutuloy ko aton nga.
1: Dumabudlay pa karon kung kompleto at papilis, ikaw akat papilis ipakita, dito mag-release rin. Ano yun pa, diba?
0: Sa papilis, agay mo nga iklimonya mo, ay mo resisya din.
1: Kung uwa ka pat lisensya, patay kang bata ka. Pag wala pa yung uwa RCR, ay sino roga pa matod nga imo ra?
0: Ay doon ako sa pandilo nga ra, wata to RCR ba ya?
1: Oh, ay. Wala doon, impound yun na ron, dahon yun to sa kwan? Dahon yun to sa may dam site sa Badyo?
0: Kiluhon.
1: Hindi, ito iba ka to sa kutsing ato?
0: Pangahuyan, ginara.
1: Hmm. Ito rin mapudlay ka ron, kuwa kamot ipakita ang mga dokumento nga kamuro naga panag-iyak, wa pa kamot lisensya. Ay, hindi niyo mabuuro motor nga ron, hindi na niyo mawaisan doon ato niyo mga polis.
0: So, sa klap ha, may bilisya. Ay, sino man ang ito dyan nakapato nga sa motor. Ano rin sa nanatakong kung ay kita bilang mana ron. Na.
1: Nag-abo galero ebidensya.
0: May mga ebidensya, sabi. Ay, may talya rin nga ito mo. Ay, kasi naman nga talya, ay, na, ganito na nga, ay.
1: Pero, kapitan kasi ina sa Bulwang, si Hawod. Sino? Sino nga ni? Sino ron kapitan? Di ba sa Bulwang ron? Ina di karon sa may... Ha? Lag-S. Ah, Laging Banwa? Sino ron kapitan sa Laging Banwa?
0: Nalipat ako ko tanong kapitan sa Laging Banwa. Dati si... Kwan eh?
1: Si Hawod.
0: Si Hawod eh. Nag-experiment din tayo naman eh.
1: Oh, sino ba nga ay? Ako di atensyon na itong punong barangay, no? Kung nagapamati si Kagawad Michael.
0: Pero sa akin napakitayo dahil... Itong barangay Kagawad ay si... dating retired nga Highway Patrol, si Noel.
1: Ah, si Noel. Barangay Kagawad di mo makaroon.
0: Hmm.
1: Oh. Ay, dapat, anaray, asikasuhon na rin, no? Bago maulihi pa man nung tanan, bago pa mauli sa kaguluhan, panghimuson nyo na naroon nga rin niya mga inunga nga rin niya nagakangayt gulo rin sa lugar.
0: Ay, kung pa, mayroon ato nga pulis ay sakit ugo at apermi na karang mga inunga nga rin nga involved sa
1: gapa. Dahil yun matuta nga, mato pahumukon.
0: Pupugon.
1: Hindi, pahumukon. Balat sana basta pahumukon. Matamatos matiga kung may batuta ka mo. Diba, pahumuka. Tawon ta, di ba? Ay, hindi yun paghugaton nga may madisgrasya pang iba. Diba?
0: Ayaw ron.
1: Ah, ayaw paghugata nga may madisgrasya pang iba, may madamay nga iba.
0: Ah? Ang bagani ko sa amigo nga investigador na pulis. No? Anak, kita ito, abe, mga duga, mana na, sila ganun dato na, malik man mana. Sa nagabi, mana, garispunti kami, may mga sinunga, mana nga trupo, nagatambay-tambay, silang haboy, sigat, silang haba, mana ito, may mga sanda eh. Ay, timpuhan mana namo, nagdagagan mana sila, garispunti namo, aywanan na ng mga motor.
1: Motor, oh. Bilang ka motor doon na sa Numan siya, Pinpi?
0: Daywang Bilog.
1: Daywang Bilog, Rukinarga.
0: Oo, oo. Ay, kung kung ay tama, gimana, ay tatlo, sandali, dumulagan eh. Hindi nagkatuatong tuloy sa wang batpe, batig.
1: Nga ni, kung pumasagasagas ang dauna, pakilang kamur involved di kato sa gingagatid polis. Ay do yun do katian it polis nga hikati ka mo para magpangapit sa Numan siya PNP.
0: Oo, transaction tara kato ng Gidel. Once hindi ka na mag-cling, ipakita rin nga iya, dagariya. Pag dagariya, ipako yung positibo nga, andara itong mutulog, patay kang bata ka. Yung butil yan, mutulog.
1: Oh. Agkon may mga reklamo ay Sandra Romanabat.
0: Oo. Oh.
1: Agkon mga legal aids pa Sandra, pwede pa sana makasuhan.
0: May discernment nga ginatawag.
1: Agkon tanaw mo rin. Kumbaga, kung yung Sandra eh, sakit ulo, no? Aga makonsider yun naton nga, ano ni, police character or recidivist?
0: Si kakansir yun, tama
1: na. Ah, si Juan Gali. Si Cap Lailani Villanueva, Tan.
0: Makaroon. Oo. Oh.
1: Dubarang kay Kapitan, itlaging banwaes, ano man siya, no? Igmang hudman ni S.B. Hawon. Katodong Rolly Boy.
0: Ay, waron.
1: Okay, Kapitan Lailani, aron yon, hadakpan yon itpulis. Aga posibleng imong mga constituent doon pang disiplinahayon doon, no? Ag panghambagan, isang daro nagadagat gulo ina sa imong lugar.
0: May nakakilala sa sambilong na kita sa Siray, taga Kamansit ako no eh. Oo. Ngandang tambayan, hindi karon sa lagi. Oo.
1: Ay, bahala ko si Kapitan Lailani ron, magbutang rin karong tanod ka na gabi eh.
0: Ay, ikon, may naman nga nasyonal naman na yung ginatawag na
1: Corpio.
0: Corpio Minor, di ba?
1: Oo, oh, may yun na.
0: Oo. Ay, i-adapt nang daron. Para matawag disiplina rin ko na ngayon. Sakit abit uwot, magka-discretion sa tanda sa mga murage. Ay, sakit uwot gilikana noon. Sakit uwot tatoy ng mga otoridad, katutong Gidel.
1: Mm.
0: O, ay mga, kung ginatilira na pero pinabayaan ang daron ni Karon, nga hindi na dapat tawad disiplina, disciplinary action, patoy ng mga barangay official, ay hindi na pag ano, i-implement ang ginatawag ko for people minor. Kay, basi, ilang adlaw, ay masibutin na, ng mga inunga arong ma-involve, at maging sima.
1: Hamba nga ni Bingay Almanon ho, harara ng hamba ni Maninay Bingay. Kat yantok gid dugamiton idol ipang puspos kanda. Ago di on sana magpamaguman, di on maguman, grabe man kapinta si Bingay nga ra. Yantok ta? Uway? Di ko na ipang puspos kanda.
0: Iwag ka niiwang katingkaron.
1: Ago di on mana sana maguman. Ay, gasaas ka timo na yantok na gamiton. Ba't sakit man? Ha?
0: Oo, tanan.
1: Kasakit man si Bingay nga na magsintinsya.
0: Oo. So, doon yung sitwasyon ka to nung Gidel, no? Kasi, muli ko nung nanay nga to, gana nga igmangod nga, walang napapala. Alin sa ato nga mga kapulitan.
1: Ay, hindi nanda mawaisan ang mapusungan doon ato niya mga polis owner, ato niya mga investigator.
0: Surrender na inyong
1: surrender na ipakita na bago nyo maburo motor.
0: Imbestigahan namin kasi nung taga-anak ng motor.
1: Ang imbestigahan gid na itong mga inunga, paakoon gid kung ano rin na ginainubra una. Ang mga taga-sinsan da, anong grupo sanda?
0: Delikat. Katulong gid ang motor lang gano'n. Delikado, tara. Galupok na nira. Ang matulog kating karapag ginaboy sa lumupok.
1: Ayo, taron. Mat sa pillbox? Mat sa pillbox?
0: Oo.
1: Diba? Sin hakumpis ka ron?
0: Ito rin mismo sa lugar.
1: Ah, nahugog.
0: Nawi, naanda ka rin, ginabutang sa binit. Ay, simple yung pag-agay ko, sinuanda ko sa daan. Habo yun, matulog.
1: Pero, gagagasigabong ta ron.
0: Ay, nalupok na rin. Nagbasunog, kating ka rin kung agang-agangon. So, surrender na naman yung mga area. Ay, tambaw na mo kung anda rin yung matulog nga rin. Hindi. Hindi namin maririnig yung kung hindi niya masinirinig yung aron. bago pa kaman sa Lilong Araw, for registration para anang nga plaka sa likod. Oo. So, di na ano, katulog din din, rin ka mga accomplishment kagabi ko aton nga mga otoridad, partikular niya sa Banwa, at naman siya, katulog nga din din. Unang tabo ito sa may tangarang ito sa podyo, nga itong ka moto vlogger, ay, ito anang ginikanan ni kwan nga to, moto vlogger, ay, nagpakikiaangot yun sa aton nga tangalan PNP, no? Pero wala naman sa na ng diskusyon sa pamilya na nag-report, no? Agar nakipag-hinun-anon sa aton yung mga investigador ito tangalan na PNP. Samtang sa Banwa at Buruanga nga to, ang nagpang itong anong ka mga sir teacher o nagpang panakit mga usda sa area at Buruanga ay yung isyuan niya siya sa CC at kahapon kuno ay nagbayad ng tatandang sinalidad matapos yung isyuan ito sa CC na itong aton nga LDU at Banwa at Buruanga. Yung pinakalisi uli nga development na aton nga nabuo sa bahin at Buruanga at isyuan tayo sa bahin sa tangalan partikular yaman sa aton nga Banwa at naman siya nga mga insidente o kung aksidente nga gilispulihan o aton nga mga kapulisan. Live nga nag-report, yes, ano may sa municipal politician para sa Tulo Birada. Ako naman katulong Rolling Boy, Radio Tulo, kaibigan mo.
2: Radio Tulo, live, report, report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radio Tulo, Radio Tulo.
1: Abukit niya salamat ha kay katulong Rolling Boy Herrera. Direkta nga nag-report, no, sa anak nga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton nga probinsya Taklandali yang ay matsa may announcement, no, si Mayor Simonet Peralta Francisco nga rurayang nagawa nga advisory ay kulaster patagali, no. So kahapon ay holiday, kahapon man do kinahambay nga celebration, so makaron wa tat cancellation. Awa takunot cancellation. Ita klase ag trabaho. So meaning, may klase ag may trabaho ana sa Banwa Karata New Wasin bukod ana ita local holiday makaroon.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
1: Ambang nikad sa Kanyal, ina doon gaagi sanda sa may litsunan ni Johnny Makabinta. Isot sa Olive Plain o sa Bubog. Ay, gusot, no? Gusot sa Olive Plain o sa Bubog. Inasanda katambay doon galing na pabayan man lang. Ayaron yun. Pero aton niya mga kapulisan, nagabantay ko, no? Problema ba doon kung taah si Kads Kanyal di mag, ano na, tino doon. Gagapamati mao sa programa mo, makaron idol sa abroad. Okay, sige si Kads Kanyal, no? Bahala na ro pulis, no? Kasi kung nagtaliwan niya dagon, imaw man day. O galing do intervention ita council, agro intervention ita pulis ay una, ag mga pumuguyo, no? Hasta nga hapahipos, una hapatino, una ro lugar nga ron, ay makaw na ibalik kung matasanda ko. Doon man gihapon do dating tambayan, dating tagpuan, no? Pag mabudlay ta baga kung may hibiktima ta sanda, no? Mabudlay ta kung may madagay kag mga kapamilya mo pa, no? Sa aton yung mga pulis, sa aton yung mga barangay opisyal, sa mga pumuyo, no? It's time nga magbuguligan ka mo, nga tap na on do mga makaragaging nga nga mga hilikoton, kurayang nga nga, bukos yun at mga ungaray.
2: Todo berada, berada.
1: Mga ubanon yun yan eh siguro, right?
2: Komentaristang walang sinasanto.
1: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo, ginauman-uman naton ha. May klase at may opisina. Ro Banwa ita New Washington. Ay kahapon tagali ng daging celebrar, ging commemorar rong birthday ni Jaime Cardinal Sin ang mga katudo. Okay? Manulito manalo, maayad-ayad ginyagahon.
2: Todo berada, berada.
1: Alas 7:05 ha, ag sa ato niya pagbalik kung maabot naton si dating kapitan, Engineer Andro Makabalis, mayad, no, para makatao man imaw it anang karang reaksyon, anang komento, no, ay haminsyon man abiro anang pangagan, nga sa dating administrasyon pata na patindog, roraya nga rang Gintec Storage Facility, ina sa Tigayon. Okay? Ag roraya nga porsyon balitaan, ginahatod katon, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
2: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsta na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash alley na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wakong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati wako ka ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani, ay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best,
1: trayang
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: sang San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po ninyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. At okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isiha.
20: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
19: Mm-hmm.
20: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso na po kami nag-coffee ng rice coffee.
19: Thank you very
20: every
19: much.
20: Every morning. At saka kami isang pong gabi habang nanonood kami ng TV.
19: Tama, kaya, tama.
20: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
21: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1.
22: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
23: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Good morning, anay, kay Lionel Balinsa Vlog. Nolan Arabia, no? Nga ganado kita kuno maglibot sa andang kaganasan bisan pa nga nagagilt ang giltakon ay bagod nga ni nga way tubi, no? Ay ganado gihapon kuno samtang nagalibot ay nagabitbit Sandaraya It Radio.
22: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
23: Duratong atong announcement kay na nagapangayo kita at pasaylo ay kahapon patagali ito. Ha? Huwag ang naton matanaw ro date, no? Ko advisory, nag-pop up malang abibigla kay ina eh. Kaya roaton man ko tang kagustuhan nga may announce it mas temprano kaysa ulihi ay late kahapon patagali. Makaroon may klase tanag may opisina, no? Aga baseman sa information, naging duhod ka to ni Katodong Judiet nga nag-inform ro alcalde at Banwang New Washington nga kahapon patatuwag hanamaan man nga holiday, no? Durayang birthday nga ginaselebrar ita Banwang New Washington, no? Kung kada mag-abot do tiempo nga raya ro birthday ni late Jaime Cardinal Sin rong leader it simbahan, mga katudo ay may mga mauron niya mga advisory ag deklarasyon, so kahapon pa tato, no? Tao lamang po tayo, ha. nagkakamali rin kaya gapangayo kin kita't pasaylo, no, sa mga igmangod naton nga nagsalaman kay ina aga nagtayang man do andang espiritu, no? Kahapon patagali ra to kuno. Kun sundon gid eksakto, no, nga kaadlawan ag holiday man. So makaron may trabaho ag may opisina at ara sa Banwa Karaitan New Washington. Tao lamang po.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
23: Makontak mo katodong dingdong si Kwan, kapitan, dating kapitan Andrew, itatigayon. Agad makapangayo man kita kana ita background, no? Sarayang pagtindog nga ra ita Gentech storage facility, no? Para nga maka-explicar man kung paano ra ging patindog ag anoro ging agyan nga mga proseso, no? Kasi pag mga maura nga ra ay kinahangan kararo public consultation or a matter of public hearing ang mga katudo, no? Para buon do kagustuhanan it mayoriya, ha? Kadagayaan ba kung sugot sanda ag para maistoryahan niya giro mga posibleng issues, no, nga magtuhaw ang mga katudo, no? kung in kaso nga mag-operate, kaparehas ka ra. Ay dulugar, gina-claim nga kung imaw eh, dayang ano man iraw, dayang agricultural o residential, no? Kasi ro ginahamtangan niya ron ita bagay ni Mr. John Beltran do complainant ay agricultural doon. Ging convert ito into residential do portion ag commercial. Kasi may Bell's Garden niya ni nga ron, no? Ag may una man nga pag-aupahan pagid, no? Sa mga commercial establishment. Kaya nga ni Daywa, residential and commercial do sa printi ang mga katuto. So nag-abot makaroon sa punto nga gina-question man kung umagi bagara sa ginatawag nga land conversion ay bukot basta-basta ro pag-convert eh, no? Gaagi pataron ita pag-aproba ita ano, si LUP ang mga katuto ag matsa ito pata sa Iloilo ro, no? Bagong paugdukan ay ruging paugdok ay bukot at basta-basta ay kabahubahot ang storage facility. Kagapadyapad ta, no? Hindi ang nakon maseran kung mga pilang a square meter ang mga katuto, no? Kung pila ka mga square meter doro yung ginahamtangan ita storage facility, no? Ina sa Atigayon. Ag bisan kuryente nga nga ni anay nagapagana, mabatian mo gitaro ugong itana nga mga magagko siguro makinarod ay may cooling system nga ni sa sugod, no? May mga ice cream kuno una. Ag may mga gina-storage nga kinahangan do maura nga klase it temperatura it yamig para ma-preserbar. Ha? Tumungtong kang ina sa Bill's Garden sa antang function hall, batyag mo ta? Batyag mo ta ro tunog? Ang mga katuto, rotunog ha? Rotunog. Ita makina. Ayhan kung brown out. Ha? Ro rayang generator. Ambay nga ni Kapitan Hill kahapon, kuha man na bimana natin maseri kung pilang sulindron doon, no? Aro, anang term nga ginggamit, sulindron. Pero kung pila siguro ang kakuan doon, no? Ano nga nila, tawag ka na kung pilang ka mga horsepower, no? Kung manot baskog, kung imaw ay tumunog, ang mga katuto ay according nga ni kay Kapitan, kung duhangin, paagto rito sa anda, ag brownout, ag umandar do generator ay, hasta ito sa anda, abot. Abot do dagungdong it nasambit kara nga generator.
0: May punto ang bawat komentaryo.
23: Ay hanga una sa gapit. Kaprehas ay haron, padirma lang ang pagitan. No? Ko Gentech storage facility ag ko Bell's Garden ag ko panimagay ni Mr. John Beltran ang mga katudo. No? Pero yun do sambilog sa mga haabot it pag-question ay dinag-on yun ang problema ron, kabuhay-buhay yun ang problema, ang mga katod. Abi ko tanganay, humipos yun ay, nag-istorya man sa nakatuwag, ay inspection man doon munisipyo at banuang kalibo, no? Ay ha-correct. Although matood, may paghalin mat ako no sa blower, may paghalin sa generator, pero anang tambutso una, ag may sabilog pa nga blower dito sa anang may kitchen, nga bation man gihapo, no? Basta tumiyog imaw, umandar, ang mga katuto, no?
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
23: Ay dapat ka sa pagpatawag ng itayang
0: radyo todo.
23: Kinunhano ni Kapitan, hindi lang taga Gentech, pati man si Mr. John Beltran, kita abi sa radyo todo, no? Ay naginyo man nga, kung pwede ay i-involve sa pagpatawag ang hinunhano, no? Para makapamati kita, no? Para maipresentar taro mga promesa at mga solusyon ang mga katudo, no? Ag pagkatapos ay ro taga munisipyo ron do, Municipal Engineering Office Dasuning, no? Ro aton niya one stop shop or even dasangguni ang bayan, no? Basi may maibulig Ag siyempre, ro barangay ron, representing ro magapreside, itry ang nga meeting, ay si Kapitan Hill Morandante. Imaro ma-preside eh. Kumbaga, siya ang judge, siya ang hurado, ang mga katulong.
22: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
23: Nga, mapungkuan, kasi pag hindi na mapungkuan, ay magapadayon latagid o reklamo nga ni Mr. John Beltran. No? Ay abo, roan nga itong ging hat-hat kahapon, ging say-say kahapon eh. Ginausoy tangani ro ay preach nga numero para matawagan aga mabugan man sa that reaction o galing ay na misplace ko ta siguro no. Abuhay ko tabi to eh, dinag-on nyo ta eh. Ha? Gusto ko mang informahan sa dang interviewon no. Ay ko siyang adlaw, igto ako eh, o galing ay ayya kita sa anang may gate, waon kita nagpanawag. Wa magita to kakita at gwardiya nga ni eh. No, naglibot kita at makadali no. Ay kung may hakita, matama ko na kung gwardiya o tawo ay mahinyo kita nga kung pwede may istorya si Pritz or sayang si Junel, no? Ang in-charge sa Kalibo site.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
23: Radyo Todo. Ay sa tao matikwa nga maka-explicar. Ay sa mena to, sa sayran taro niya ginghalin ginmata. May initial action ginmata ang ginghimoro. Agente Corporation, no? Pero hayra nagapabilin gihapon nga may problema. Ang mga katotohan. Kaya nga ni, ro dating administration, si Kapitan Andrew Macabales, ay gusto man naton nga kitaon, nag-istoryahon, para maka-explica ni Mao. No? Ay kasi pagpungko ko no ni Hill, ay una utaron. Doan dalat akatong naging process ina sa barangay, ay para sa anda nga electrical connection or electrical installation sa mga katuto. No? So yun ha, rohabuon naton, kaya gusto natong pangutanon si Kapitan, dating Kapitan Andrew Macabales, kung paano ging proseso. Ang ano ro mga inagyan, ang pagproseso para nga ipatindog Rosangka Storage Facilities, ro kabubaw nga ron nga pasilidad or warehouse man, no? Sa nasambit ka nga barangay.
22: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
23: Good morning, Anay, ha? Kay Mike De La Torre, no? Ag una sa CMB Phone Shop sa Uyuturong, no? Ag sa mga manugbaligya at Santos sa likod at simbahan kay Kuya Edi Bilya Rubin. Ag Sima, ang Sima Religious Articles. Ayan, ginapatamyaw gid permi, no? Ay suki man aton si Mike De La Torre nga ray. Permi man nga nagapinamati ra sa aton karanga a programa.
22: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
23: So kung maagang-agang makaroon ay ginapinatawagan ko, wa nagasabat, ang mga katudo ay usuyan tat paagi, no? Nga makita si Kapitan. Kung nagtaliwan nga adlaw, nakita kami, nasa may protsika, no? Di ka na sa may atubang ita, kwan? Dati anay nga Carmen Salas Quimpo, tagdati anay nga NBC Administration, no? Nakita kami. Naghapit ako di kao, naghumapit man niya ni Imaw eh. Paborito gali ni dating Kapitan Andrew Macabales ro Avocado Shake.
22: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
23: Avocado Shake, aruan ang paborito. Ay, wa matabi sang piniinog ka to nga, buslahan Imaw eh. Kasi wa pa matabi ma-mention doan ang pangalan nga. Nagtindog man na ro sa dating administrasyon. O, diba? No? Ay, so kung magmaroon ay, aton man nga eh. Ipakayo malang kita't idea, output, no, to explain. Kung nanuruging agyan, ay basi matanag-agi mataro sa tamang proseso, no? O galing ay may sangagyang, ang kinamatarong taron itatawo nga magreklamo mga katudo.
22: May punto ang bawat komentaryo.
23: Samtang sa pihak nga bahin, hinaga atong pungkuan nagplastaran, ro assessment yon, do reaction yon ko taga solid waste management, no? Kasi kahapon, ro deadline, sa 3 days, no, nga pag-submitter it decisize tanan ka mga barangay. Ang may mga kabarangayan nga wa makakompleto ita 3 days, pero may una matang nakakompleto, no, nga may submit duray ang waste analysis and characterization study sa garbage ita kada household, no. Ang bukod niyamang, pati man siguro sa mga eskwelahan, mga offices, mga commercial establishment, mga industrial, ag other facility no nga gin required nga mag-submit sanda it anda kara nga mga nakolekta nga mga basura nga nagsandig di kato sa sugat aghinyo ko atong pinalangga nga alkalde Manuang Kalibo nga si Mayor Juris Bautista Socro. Si Mayor Juris sabi nagsugat sa mga barangay opisyal ag sa mga naging kaparti kuwaks nga ra nga sandaro magapatuman ag mga experiment sa mga kabarangayan.

0: inyong mga bunga nga walang boss.
1: Good morning kay Bliss Tahara na una sa Handon Libakaw.
0: Nandito na si Ito.
1: Ag happy happy birthday ko no kay Harold Sindon. Ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalaga. Huwag kita at oras banwa. Sa aton karang pag-ililimaw.
0: Walang mataas, walang mababa, patay-patay lang sa kanya. Batang pasaway kabasos.
1: Ang kabay pa nga naging mabinungahon, mapinoslanon do aton karang pagpanerbisyo publik.
0: Sa idol ng bayan mga pasaway sa lipon ng ginahin na hayaan basta na.
1: Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Toto. Akomando inyong anchor man. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abo kinya, salamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Isaías Kapitulo 40, versikulo 25 hasta 26. Naghambag, sinabi ng banal na Diyos, kanino nyo ako ihahalin tulad? Mayroon bang katulad ko? Tumingin kayo sa langit. Sino kaya ang lumikha ng mga bituing yun? Ang Diyos ang lumikha niyan. Inilabas niya isa-isa ang mga iyon habang tinatawag niya ang kanilang pangalan. At dahil sa kanyang kapangyarihan, ni isa man ay walang nawala. Ruwatong pagkaulit kagag makarong adlaw it Martes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.

0: O may dugang pagitang pagkaunit kagag makarong adlawit Martes. Alin kaya Pastor Roland Rubias Tibulan. Sapagkat iyong pagpapalay ng matuwid, O Panginoon, lilibirin mo siya ng paglingap na gaya ng isang kalasag. Amen. Mainit mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman at awat pribiliyo nga makaginhawa, makita rong karamit kalibutan, dapat angay ag bagayamang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Martes. Intrada, unang adlaw sa bugan it September. Unang adlaw man sa bugan it mga ber. Nangangamoy Pasko na. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit nagabaga, nagaasugid nga mga balita sa sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon kamo komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kung huwag kamot landline, huwag kamot panterko, kabinuna kamo sa mga punta't bukid, bagayo nga baryo, sityo. Hindi mabutit landline. Importante, may cellphone, signal, load. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo bagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsabling empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agso.

0: Sundin nyo kami sa mga official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal. Punong-puno kita makaroon. Atong kanyo nakatutok makaroon sa Kabugao Batan. O, standby mga taga Kabugao ha. Ag taga Bilog Gabanwat Batan. Pero unahong tanay panyempo, update na rin sa Weather Bureau Pag-asa. Ayara, may tatlo ka mga weather disturbance. Unahong tarong sentro ita bagyong Pilandok. Nga sa Sugunit, Pilipinas, mahinang bagyo. Inabana-bana, sunod sa Pag-asa. Sa distansyang 1,060 kilometros este kung extreme northern Luzon. Dagan ni Pilandok rong hangin. Nga 55 kilometros kada oras magapit sa sentro. Ang bugso nga nag-abot 70 kilometros kada oras nagahugag west-northwestward, mahinay 10 kilometros kada oras nung dagagan, samtang habagat nag-apekto sa Luzon, ang western sectionit Visayas kay Badong Aklan. Samtang update sa bagyong Saudel, dating bagyong Obet, o sa Guat, Pilipinas, sa distansyang 985 kilometros weste kung extreme northern Luzon, agbit-bit gihapon ni Saudel dong hangin nga nag-abot sa 65 kilometros kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nag-abot 80 kilometros kada oras. Ruha na matang hugag kara east-southeastward 15 kilometros kada oras. May another pagid nga tropical depression mahinang bagyo. Wat nga gan, sa distansyang 645 kilometros west-northwest kung it bayat Batanes. Dagarong hangin nga 45 kilometros kada oras magapit sa sentro. Agbugso nga nagabot 60 kilometros kada oras. Nagahugag westward sa Garcigon nga 10 kilometros kada oras.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Pero dayang tatlo ka mga bagyo, rayang sambilog sa sugod ag daywa sa Guat, Pilipinas, wat direktang epekto katon. Do nag-apekto ta sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Batanes, Bataan, Zambales, Metro Manila, Calabarzon, nabilin nga Cagayan Valley, nabilin nga Car, nabilin nga Central Luzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique, nabilin nga Luzon, Negros Island Region, ag nabilin nga Western Visayas, habagat. That's why nga may pag-uugan-ugan, magugag-umon daton nga panyempo. Ag sa nabilin nga partit Pilipinas, doon nag-apekto mata, rugi na tawag nga localized thunderstorm. Pero magpupamatsyagang syempre, kapinduuna sa mga kilidit, mga sapa, ag mga suba, ag mabukid-bukid nga parte kapingid sa Aklan, bangod nga posible rong nga baha or landslide ay nagatugpa arong kasarangan hasta mabaskog nga ugan konamat. Samtang dong hangin nagbaybayon sa Luzon, kasarangan konamat mabaskog, baybayon mahumbak nga nagabot 4 metros gid. Sa nabiling nga parte Pilipinas, kaibahan kita sa Aklan, kita mag-experience at mahina hasta kasarangan nga hangin kama naman. Baybayon. Rong temperatura ito sa Metro Manila, mainit, ay nag-aabot sa 31 degrees Celsius. Samtang yasaklan sa kabisirang Banwat Calibo, mas mainit pagid. Ay ruwato niya temperatura gaabot sa 33 degrees Celsius. Hindo ng gabi eh, magamig-gamig, aga may pag-uwan-ugan, kapin magnagub-nagub, atong temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga 7:45, nga may porsyon nga magagom, may porsyon nga masog silak-silak man, temperatura 27 degrees Celsius, rohangin pa southwest, 8 kilometros kada oras, ang bugso ka nagabot 20 kilometros kada oras. Air quality, matsawagin na gabago ah. Pur gihapon natin nga air quality sa Kalibo.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
0: Mga nangan, base ko na may porsyonit Kalibo nga, may pag-uganugan. Pag abot alas 9, alas 10, masusilak-silak. Pero pag alas 11, posibleng magtugpa na naman ang uwan. Alas 12, asa bilog sa muhapon, may gagom, pero mainit doon niya panyempo. So, ring bagyo sa Pilipinas, wa direktang epekto, kapingid doon nga sa guwat Pilipinas. Doon nag-epekto na katon ay habagat nga ginpabaskog ko rayang tatlo ka mga weather disturbance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal? Ginapaabot anay ha. Kaya nabi na mentionar nga may declaration ko no ita what klase sa New Washington. Kakatawag ang ni Mayor Simonet Peralta Francisco. Aga gusto nang i-correct nga makarong adlaw may klase po, may opisina sa bilog gaban wat New Washington. Last year abi haya what klase dahil nga ni nga rong Jaime Cardinal Sinday sa New Washington tumama sa adlaw nga may klase ag may opisina. So dapat gid nga magdeklara rong local government unit. O galing makarong selebrasyon it Jaime Cardinal Sinday ya sa New Washington tumama sa regular holiday, araw ng mga bayani kahapon. Bilog ka Pilipinas, high holiday. So what kinahangan nga magdeklara at holiday? Ay wagin matat klase ang opisina kahapon, holiday gid mata. Dato nga to nga declaration, last year pa nga declaration to. Ngayon ginapalinton ta sa mga taga New Washington, may klase po at may opisina ang buong bayan ng New Washington. According kay Mayor Simonet Peralta Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, Clarex na kita. Klaro na. May klase po. May opisina sa bilog nga banwat New Washington. Aga, happy birthday, Anay Gali. Sa akong lola nga nag-celebrate it birthday makaroon kay Lola Ginalyn Nining Sobiaga Hau nga nag-birthday makaroon. O Lola Ning Ginalyn Sobiaga Hau, happy birthday. Ag happy birthday man kay paring Isidro Arellano Rasgo. O dati kami nag-iba ita mabuhay-buhay kara sa Clan Cable, pero makaroon iyaw tayo mo sa local government unit at kalibo. Yote mo sa LGU ra. Happy birthday gid paring Isidro Sid Arellano Rasgo nga naga birthday makaron. Ag do naga birthday pagid nga naga pamati makaron sa Mabilo. Neighbor ko gid sa Purokdo sanay sang unang panahon, pero una na sa Mabilo kalibo makaron. Happy birthday gid Inday Gloria Milgar nga naga birthday today, Madam Gloria Milgar, una sa Mabilo Kalibo, happy birthday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit banwang mga balita lokal nga atong pagatawat kabuhi? Makarong adlaw, it Martes. Dayang post ni Doktora Joanna Guarin, mga kasimanwa, natuhoy sa sunod-sunod niya nga mga insidente. Sa daganon, traffic or vehicular accident sa Aklan nga nagresulta banwa ita maabo nga mga kabuhi nga nagkadagaduga. Kung nagtaliwan nga nga mga dinomingo, nagresulta ko mga hilaw nga kamatayon it mga biktima. Samtang dong iba sa ospital pa nga ni hasta makaroon wa gihapon nakagwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdong pinakalites gani rayang natabo kay Pitix Akgan, mga kasimanwa. Now, nagapangutana si Doktora Joanna kung ano rin ginaubragon itato niya mga local government unit. Ha? Ginapangutana na sa mga LGU sa tanang level LTO. Police Provincial Office. Tanan nga concern nga sa gobyerno. Ano ginaobra ninyo? Hasta lang baga kita sa respondi lang. Anong programa? Programa ko nung ginatrabaho from top to the ground. Bukod programa gang sa papel. Pariyot ordinansa. On prevention and mitigation it mga vehicular accident sa probinsya at Aklan. Sa kada munisipyo, sa kada komunidad sa Bilog, Banwang, Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ang palala nga palala rong sitwasyon. Na pagbubasa-basa ko kayo na pukaw man ako. Kung ginduso anay, ginsponsoran, gindibatihan, ginoyangat oras kwarta, agod mabagay dong aton nga Provincial Road Safety Ordinance. Naghimo pat mga traffic summit. Di ba ka former SP member J. Tejada, sir? Ang dating SP ni Misyo Patron ni Ron. Isa naging nagapanguna ko pagpasar ko rayang Provincial Road Safety Ordinance. Ang sa Provincial Road Safety Ordinance, kabo-abo ng mga provision nga nakabutang ito. Agod malikawan do mga insidente at aksidente sa karsadahon. Yet, samtang nagadagagan ng mga dinag-on banwa, naging pasaro na sambit ng ordinansa, wat na tabo, naglala, pangani, do problema. Nganiro problema ta, bukontat sa ordinansa, sa nagapatuman tat sistema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Balikan taron banwa, sa kabirugan kuwaton nga pag-ililiba. Sa pihak kaparte, balik kita at Metro Kalibuater District. JM, Lidia Oreta, Mr. Public Information Officer, Frederick Benavides, sino pa? Engineer Palmane, o sino man una sa taga Metro Kalibuater District. Kung matanda niyo kung nagtaliwan niya daw gintalakay ta, dayang paghubong, rayang substandard niya paghubong it mga linya nga ra it MKWD. As in substandard yid. Ay dong requirements nga dagom, ako paghubong dapat it mga tubo nga rat water district, hindi kang MKWD. Tanan nga mga water district sa Bilog Pilipinas, dong required, according sa sugundanan, dapat 0.75 to 0.90 meters. Doon yung dapat, ha? Or 7.5 inches to 9.5 inches or feet. What I mean? Ruana ka kadagom. Ay, hindi, inches. Inches. O galing, ro mga linya nga raita MKWD nga ginapanggubong nga sa mga kapingid sa mga highway. Hay, wangan ni kaabot it 50. Ay do pinakaulihin nga nang ginsukat ay 40 gang sa Jaime Cardinal Zen Avenue. Nga ni ko nag-aubrat kalsada ro mga kontraktor na da-damage do nga linya. Natatama at bakho, o napupusa kon magpison, bako dyan nga gutaw. Gutaw banwarong tubo, abot imaw. Hindi, kon mga sitinta kunta, or bisan sa isinta lang, hindi na imaw maabot kunta. Galing 40 gang, gutaw nga gutaw imaw, abot gid. Ang iligid malikawan nga, nasa samad. Now makaroon ko no, si MKWD nagasukot it water loss. Sa sangka kontraktor, nga nag-aobra ita road widening una sa may Jaime Cardinal Sin Avenue.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ay kung magmaurara, rumatabo sa mga proyekto karasaklan, mga kasimanwa, kapingid a concreting of road. Mangin substandard ra, gutaw mga tubo nyo. Akong gasukot ka mo kung ma-damage, ay kung iagat pison pusa, nagagupok, hidugkait bako din sa kanabaw-nabaw, nada-damage, hindi ginbalikawan. Tapos, basugon it MKWD mga kontraktor. Well, truth and in fact, substandard. Pero pag ubrat inyong proyekto, huwaan nyo ginamonitor din yung mga kontratista. Pati man ikaw, Department of Public Works and Highways, dapat ang mga project gara. Una sa National Highway, ita mga water district, ginamonitor nyo man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Hindi patula, hugtasan ka mong mga ayinsa at gobyerno ang mga government-owned and controlled corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Karon galing balikan taron sa pihak nga parte mga kasimanwa. Ang ipagawa nga rat PSA nga economic performance ita 82 provinces and 33 highly urbanized cities ko 2025 nga ginrelease August 28, 2026. Konsensya rin nga rang 2025 PSA economic performance of 82 provinces. Daw matsawa kita arong aklan sa top 10 banwa ita mga economic performers ng mga probinsya. Naungusan pa kita ita mga probinsya it Antique. Ay based di kara sa ranking naging pag-uwat PSA. Kubintiot sugang gumawara ha. Kubintiot sugang. Oh, nagapanguna Dong Occidental Mindoro sa economic performance ha. Economic performance Occidental Mindoro. Doon nagapanguna. Nagapangaywarong probinsya it Capiz. Iya sa Panay Island.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Pinerdi pa kita't Maguindanao del Sur. Pati probinsya at Antique. Number 4 pabanwa. Ang Guimaras. Number... pang pito pa sa Biloga, Pilipinas na ha. So, yes, sa Panay, tatlo ka mga probinsya sumuod sa top 10. Capiz, number 2. Oh. Antique, number 4. Guimaras, number 7. Eh, wata kita haro-hato ni Aklan kon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Botang bagon. Pordoy atong ekonomiya. Ah, ay kung nagtaliwan nga mga dilagon at sa manami erong economic performance at aklan. Pero makaroon nga 2025. Nga nagwa ko 2026 nara, August 28. Matsa wakitarong aklan sa top, ha? Economic performer sa 82 provinces sa Biloga, Pilipinas. What happened?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: sa bihag ka parte. Inaboy tantaro letter reply nga ni Kapitana Itilda Iman. Arong nga makontrobersyal nga kapitan it Kabugao Batan. In reply sa sugat ang nabatot barangay halin sa Marin, Sudusta, Almero, Agmirin and Associate. Law office de ibaw. Ita Marin, Sudusta, Almero, Agmirin. Dayarong nagpadagat love letter kay punong barangay Itilda Iman matapos rumiklamo rong pamilya at mga alparo una sa Kabugao Batan nga rong anak ko ng property. Anak ko ng property ha, binuldos ko no. Ag may trespassing na natabo. Ag nasamad. Ha? Dong vegetation sa lugar. Ngawa matit vegetation. Hilamon malang banwa. Ha? Gin clearing malang. Agwa man sa kamaturat. Bulldozer ka gingamit. Maisot nga bakho malang. Agod buong ondo. Mga hilamonon sa karsada. Karsada eh. Dagan. Ha? Hanit 1975 pa. Dagan yun, adong lugar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Botang bagon, halin ko 1975, ginagamit na't mga pumuguyo. Ah? itmabo nga mga pumuyo. Halin pa ko 1975. Aga